0: And uploaded sa ating official website. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, okay lang yan dahil pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile app, PBS Receiver. Ito mobile app natin ay pwedeng i-download sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay, sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, batiin na rin natin ngayong umagang ito. Kasama na natin siya, first half pa lang ng ating programa, ng inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy.
8: Hi, good morning, good morning.
0: Magandang umaga sa'yo. Kamusta ka, Engoy?
8: Ay, mabuti naman pa!
0: Buti naman. At alam mo ba, Engoy, meron tayong bagong kaibigan at ipapakilala dito sa School on the Air.
8: Ay, sino po yan?
0: Ayan, ipapakilala natin ngayong umagang ito ang ating special guest for today dahil napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayong umagang ito dahil mahalaga ang bawat bata. Ganun pa rin, kaya naman mahalaga yung kanilang mental health.
8: Ah!
0: So, pag-uusapan natin ngayon, Engoy, ang mental health ng mga estudyante. At baka makarelate ka dito, lalo na kung meron kang pinagdaraanan, Engoy.
8: Yan, napapanahon po yan.
0: Mm-mm. Kaya kung may mga katanungan ka rin kay Miss Bianca, ay itanong mo na ito. Kaya ito na, ipapakilala na natin ang ating special guest for today. Siya po ay isang author. Author siya ng 3 AM Thoughts and Other Times I can't sleep, and also siya din po ay isang mental health focal person ng kanilang eskwelahan. At si Miss Bianca ay nagtuturo sa Las Piñas City National Senior High School Golden Acres Campus. Bukod dito, siya rin ay bukod sa pagiging guro, siya rin ay isang spoken word artist, poet at isang community worker. Nakapagtanghal na rin siya dito sa ating bansa sa pamagitan ng CCP at ng NCCA. Naku, mga kaibigan natin itong mga ito. At ito na, pakikilala na natin para mas maunawaan ang mental health ng kabataan, partikular ng mga estudyante. Sabay-sabay natin batiin na isang magandang umaga si Miss Bianca Bonifacio. Miss Bianca, good morning and welcome dito sa School on the Air.
8: Yeah, good morning po!
9: Good morning, Teacher Cha, and good morning, Engoy!
8: Good morning!
9: Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon.
0: Ayun, di ba ang taas din ng energy ni Miss Bianca kahit na super early. Ay, mataas yung kanyang energy, galing pa ng Las Piñas si Miss Bianca. Ito na, yung napakahalaga nito dahil alam naman natin na ang mental health ngayon kahit papano naman ay nabibigyan na ng pansin, Engoy?
8: Oo, kasi marami nang nangyayari ngayon.
0: Yes, marami nang nangyayari sa eskwelahan at minsan pa nga sa loob ng tahanan.
8: At kakaiba, ha?
0: Kakaiba talaga. Kaya magandang pag-usapan natin para yung mga bata, alam nila kung paano i-regulate yung kanilang emotions at yung kanilang nasa isipan. Pero para sa panimula natin, Miss Bianca, para sa kaalaman ng mga bata, ano ba ang ibig sabihin ng mental health? Kasi baka naririnig nila pero hindi nila talaga alam kung ano yung pagkakahulugan nito sa paraan na mauunawaan nila. Go ahead po, ma'am.
9: So, yung mental health, ito yung state of being natin ng emotional, social, at saka psychological. Kumbaga, kung paano natin paano tayo namumuhay, mm-hmm, yung mga stress natin sa buhay, paano natin siya dinadala, mm-hmm, at saka ano yung mga action na pwede natin gawin para maging productive or mas maging masaya yung buhay natin or mas marami tayong magagawa sa ating mga buhay. Kaya parang mahalaga yung mental health, hindi lang yung physical.
0: Mm-hmm. Totoo yan, ano? Kasi syempre, kung ano ang dinidikta ng utak, yun din yung susundin ng katawan. Yes. Kaya dapat very healthy at nakakapag-isip ka ng maayos, nakakapag-focus and concentrate ka ng maayos. So, ayun yung pagkakahulugan natin kung ano nga ba ang mental health. At may katanungan din si Engoy sa'yo, Miss Bianca.
8: Yes. Ano po ang madalas na naranasan ng mga bata o kabataan na regarding sa mental health problem? Saan po ito maaaring mag-ugat?
9: Ayan, mag-ugat. Sa totoo lang, sa school namin, senior high kasi yung mga ate at kuya na mga teach, mga student na grade 11 at grade 12 yung hawak namin. Mm. Yung mga nakakausap ko, isa sa mga factor nila yung ano eh, nasi-stress daw sila sa school na maraming ginagawa din. Mm. Diba? Pero, ano eh, bago doon, meron din silang mga problema sa bahay.
0: Ayun.
9: Yung mga, syempre, kung halimbawa, ang dami mo nang ginagawa sa school, tapos yes, sa bahay pa, parang ang dami mo rin ginagawa. Kaya, parang yun yung mga nagiging problema na pumupunta sa amin at humingi sila ng tulong kasi minsan din nila alam kung ano yung gagawin nila doon sa nararamdaman nila na lungkot, o di kaya galit, o di kaya masaya, pero parang feeling nila walang nangyayari or wala silang masabihan nung mga nararamdaman nila.
0: Yun. So, yun talaga, no? Yung problema na parang feeling nila na-isolate sila. At yung nakakalungkot pa nun nga, sabi nga niya, Miss Bianca, hindi lang siya sa school, even sa bahay.
8: Oh, baka may problema rin sa bahay.
0: Pwedeng nakikita niya yung mommy and daddy niya na nag-aaway.
8: Yeah.
0: O kaya naman feeling niya, hindi siya napapansin o nabibigyan ng wastong atensyon.
9: Kasi gusto po magtrabaho. At saka yung iba din po, may mga ano rin po siguro tayo dito nanonood na minsan, isa lang yung magulang, single parent. Syempre, kailangan niyang tulungan yung pamilya. Minsan, hindi na sila nakapag-bonding, hindi na sila nagkikita sa bahay. Magkikita na lang sila pag matutulog na sila. Yeah. Kaya isa yan sa mga parang talagang namimiss nila na parang minsan feeling nila mag-isa sila. Kaya yung school talaga nakakatulong kasi nga may mga kaibigan sila doon.
8: Kaya dapat pag weekend, may quality time.
0: Tama. At saka yung mga yung ibang mga bata rin kasi ano ay hindi sila ganoon ka privileged enough. 'Di ba? Yung iba, alam naman natin may mga estudyante na papasok ng school, walang lamanan tiyan, walang sapat na baon.
9: O di kaya kailangan din po magtrabaho.
0: Kailangan nila magtrabaho tapos nakikita nila yung ilan nila mga kaklase ay well off o kaya naman eh talagang privileged. Hindi maiwasan makukumpare mo yung sarili mo. Dahilan din ano, kaya minsan nagkakaroon ng anxiety yung bata at na dumadaan sila sa ganitong problema. Naku, ayun, yung ilan-ilan sa mga ba't nagkakaroon ng mental health problem ang mga estudyante. Maaaring makarelate kayo, no, sa mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon. Ano naman ang dapat gawin ng isang bata, Miss Bianca, kung nararanasan naman niya, katulad nga po na sinabi niya, wala siyang masabihan. It's either natatakot siya or nahihiya siya. Paano ang gagawin ng isang estudyante, bata, pagka ganun yung nararamdaman niya? May mga tips ka ba dyan, Miss Bianca?
9: Isa sa mga pinaka na-appreciate ko pagpupunta sa guidance kasi meron po kaming guidance sa school. Naniniwala rin ako yung mga nanonood ngayon, yung school ninyo merong guidance office.
0: Oo.
9: Minsan ang iniisip po natin sa guidance kasi parang
0: pasaway
9: kailangan mong kausapin. 'Di ba? Pag nagpasaway ka, pupunta sa guidance office. Pero meron din kasi pong isang other way doon sa guidance, which is yung intervention na pwede nyo kaming kausapin kapag meron kayong problema. Kaya yung mga bata kayo, pag na medyo may problema kayo, wala kayong masabihan o nahihiya kayo sa mga kakilala ninyo,
0: yun,
9: pwede kayong pumunta sa guidance office ninyo.
8: Kaya nga guidance office.
9: Iga-guide namin kayo. Diba tama, Engoy? At saka syempre, minsan naman, kung nahihiya ka pa muna sa teacher mo, nakakatulong din na yung mga kaibigan mo sa school, yung mga kaklase mo, meron din kaming minsan nakakausap na mga student na yung kaklase nila, sinabihan nila dahil close sila. Tapos silang dalawa lang yung close, yung kaklase nila hindi talaga nagsasalita kahit sa school, pero yung kaibigan nila yung tumulong sa amin para yung kaibigan nila pumunta ng guidance office at magsabi ng problema nila. Doon na sobrang laking tulong ng kaibigan nila, which is yung peer ano nga po. Isa rin sa inaan natin sinusulong is yung peer ano din, peer connection na nakakapag-usap sila sa peer nila at yung peer nila tutulungan din sila na sila yung kasama na kumausap sa mga adult like yung teacher o di kaya yung parents.
8: Totoo yung magiging tulay.
0: Yes, yun, totoo yun. Tama. Sa lahat ng mga bata nakikinig sa atin, napakaganda nung sinabi ni Ms. Bianca na ang guidance counselor ay nariyan sa eskwelahan ninyo para kayo ay i-guide. At yes, saka, huwag yun naman sa sorry kasi minsan may ano, misconception pag guidance counselor masungit daw.
9: Magpapagalitan.
8: At saka sumbungan lang.
0: Sumbungan lang kapag pasaway. Hindi ganun. Kapag may pinagdadaanan kayo, pwedeng sa school, sila yung bibigay ng payo sa inyo at baka pwede pang tumulong sa inyo.
8: Correct!
0: Diba? Yun yung trabaho nila. And I'm sure, ano, dun din malapit yung kanilang puso. Kaya nga sila ay isang guidance counselor.
8: Ay, laman din ng mga balita at SOCMED ang ilan sa mga kwento ng karahasan sa eskwelahan, ha? At ang isa sa mga itinuturo ay ang mental health problem. Ano po masasabi niyo dito?
9: Ayan. Unang-una, isa po akong mental health advocate uli para at least maging malinaw po, no? Yung mga guidance counselor po natin, may lisensya sila. Pero kami po ay tumutulong na mag-refer bilang teacher po kami. Kaya po kami ay nagre-refer. So, ang opinion ko po dyan, siguro sa nangyayari ngayon, medyo nakakadagdag rin siya ng anxiety sa mga bata kasi ano yung nangyayari sa paligid. Pero magiging maingat din tayo na talagang tinuturo yung mental health dun sa violence kasi maraming factors ang violence kung bakit nangyayari yun. Kaya ang ginagawa natin sa school bilang kami mga teacher, hinahanda lang namin yung mga bata na kung meron silang takot na nararamdaman, meron silang galit na nararamdaman, ito ay pinag-uusapan, pinapakinggan namin sila. At kung sa tingin namin ay kailangan nila ng professional help, nire-refer po namin sila sa mga doctor natin, sa mga locals natin. So, kaya po yung ginagawa namin, pag sa tingin namin meron na silang risk na talagang pwedeng merong suicide ideation, nag-iisip sila na parang gusto nila i-end yung buhay nila, o di kaya parang talagang nahirapan sila na mag-function, bawa yung mag-aral, kahit yung tipong pagsagot lang ng assignment, hirap na. So, yung mga ganun po, tinitingnan din po namin at kapag nahirapan talaga sila, kailangan po kausapin yung parent.
0: Yung magulang.
9: Magulang.
0: Mapatawag na.
9: Kailangan syempre yung magulang kasi yung mga magulang ninyo, yung nag-aalaga sa inyo, sila yung responsible sa inyo. Kaya kailangan malaman nila kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Hindi lang si teacher.
0: Yeah. Miss Bianca, okay lang ba kung maitatanong ko sa'yo kahit hindi naman natin na i-disclose yung identity niya, no? Ano yung bilang ikaw ay isang guidance counselor?
9: Guidance advocate
0: at mental health advocate sa eskwelahan ninyo. Ano yung hindi mo makakalimutang inilapit na problema sa'yo ng estudyante?
9: Opo.
0: Yung talagang ambigat, ano? At kung paano ito natugunan or kung natulungan ba ito ng eskwelahan, particularly po ng opisina ninyo.
9: Isa po sa mga na-encounter din po namin is yung isa po naming estudyante. Naging estudyante ko po kasi talaga siya. Parang gusto na niya talagang i-end yung buhay. Wala na siyang, naisip niya wala nang saysay yung buhay niya. Ganun. Tapos meron din po siyang, parang may gusto na siyang date na gustong gawin na mag kunyan yung buhay niya, kapitilin yung buhay niya. Pero nung time na yun, grateful talaga kami sa mga klase niya. Yung support system ng mga klase, sinabi ng mga klase nila sa amin. Tapos kami pong mga guidance advocate, kinausap po namin yung parent niya. Talagang sobrang isang buo, dalawang linggo po yun na talaga kinausap namin, pinilit namin. Although nagkaroon lang ng problem kasi nga po, dahil single parent, hindi po talaga maka-absent sa work. Yun po yung naging struggle namin. Pero nung time na yon nagpapasalamat kami dahil doon din po sa guidance, parang nag-reconnect din sila ng magulang niya po. Yung nanay po niya. Opo. Which is yun talaga yung pinaka-importante. Kasi ang kailangan ng bata, kapag merong ganitong pinagdadaanan, yung support system. Yun na pinakauna nating preventive measure. So, dahil nagkaroon ng support system sa kaibigan, sa school din mismo, pati po yung principal namin, kinausap siya, at saka po yung parent din mismo, na-refer po namin siya sa doctor po. Yan. Shout out po kay Doc Arvin ng ano, sa Las Piñas po, doctor po namin siya. At nung time din po yun, nakausap siya, yung idea po nila tungkol sa mental health na, kay, na dapat pag may mental health kasi parang weird or di kaya parang stigma siya eh. Hindi siya common. Yeah. Na parang meron bang problema? Parang ayaw kasi ng mga tao malaman or sabihin na namomblema sila sa mental health. Pero dahil nga doon, parang nasabi niya rin na grateful siya kay Doc Arvin dahil napaka-ayos or nakapag-open siya ng problem niya. And yun nga po, nabigyan din po siya ng gamot. At ngayon din po, nakagraduate din po siya ng senior high school.
0: Kaya, success story yun, ano? Yun,
9: sobra po talaga. Kaya talagang lahat po kami principal at saka po guidance, isa po yun talaga sa pinaka, ano, naisip namin na talagang kailangan ipagpatuloy natin na tulungan yung mga bata po. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila.
0: Oo, totoo yan.
9: Diba?
8: Pero kapansin-pansin, diba? Ngayong mga advanced science technology, bakit ganun? Diba? Masyado na yung karahasan. Noong unang panahon, wala namang ganyan eh.
0: Mas exposed na siguro kasi ngayon, Engoy.
8: Ah, okay.
0: Kumbaga parang nanonormalize na yung mga bagay na hindi naman dapat. Especially ano, sa mga online games, nakikita nila yung violence doon. So akala nila normal lang yun. So pwede ko itong gawin without knowing na ito ay nakakasama sa isipan nila, sa sarili nila, at pati na rin sa ibang mga kaklase o kasamahan sa eskwela.
9: Saka idagdag ko din po na doon din, kasi minsan yung ganong ano, violence na nakita natin, iba't ibang factor din talaga siya. Pero importante din yung minsan kasi yung mga bata ngayon, dahil nga exposed sa social media, hindi sila ano, isolated sila. Dahil in-isolate nila yung sarili nila, hindi na nila ma-discover or ma-wari kung ano yung tama at mali.
0: Yun.
9: Kaya importante yung teachers, yung parents, kailangan meron tayong good adult na talagang minomodel yung ano yung tama at hindi tama. Kaya importante talaga yung support system.
0: Totoo.
9: Lalo na sa mental health.
8: At, dapat i-regulate din yan, di ba?
0: Yes. Totoo. At nabanggit na ni Ms. Bianca, no, yung kanina yung reconnection between the parent and the child. Ano po yung maari pang role na pwedeng gawin ng mga magulang? Ako bilang isang magulang na din, Ms. Bianca.
8: Ayaw nga! Kailan po anak nyo?
0: Tatlo.
9: Ilan taon?
0: Kasi I have twins eh. May kambal kasi ako, kaya instant tatlo.
8: Pero okay
0: tatlogan.
8: Naman po yung mental ano nila.
0: Oo, siguro naman. Hindi ko pa alam, pero kailangan nga, ang isa sa napapansin ko dapat ay aware ka sa ginagawa ng bata.
9: Tatlo.
0: Kung ano yung mga nilalaro ni. Simpleng laro. Kunyari, nakita mo yung anak mo naglalaro ng parang violente na ata. So kailangan alam mo din bilang isang magulang kung paano mo i-guide yung anak mo na paano laruin yung dapat, game na gusto niya in a way na dapat lang sa edad niya, 'di ba?
8: Appropriate.
0: Oo, kung anong ginagawa, anong pinapanood.
9: Yeah, tama po.
0: Bukod dito, Miss Bianca, ano pa kaya yung maaring magawa ng magulang para sa mental health wellness ng kanilang anak?
9: Sobrang tama po 'yun na unang-una alam naman din po natin lahat. Pero yung pangangamusta sa araw-araw, kung anong ginagawa nila sa bahay. Hindi lang sa bahay, kung ano yung pinag-uusapan nila doon. Tsaka sobrang laking bagay po sa mga bata na nakakausap nila yung magulang nila. Dahil nga po, laging po ako nakakausap. Minsan po, once a week, lagi meron po kaming kausap sa guidance ng mga bata. Isa sa mga talagang hinahanap nila is yung talagang
0: connection,
9: yung safe space po na pwede silang mag-share ng mga, ano, kahit sabihin lang nila, anong kinain mo today? Sobrang laking bagay na sa kanila yun na tinanong sila ng magulang nila. And yun nga, sobrang halaga po talaga yung pag-spend ng time. I know na marami tayong parent na talagang sobrang struggle kasi nga po sa hirap ng buhay, kailangan magtrabaho. Pero kung magkaroon tayo ng mga oras talaga para sa mga anak natin, sobrang laking bagay na po yun. Hindi natin kailangan maging perfectong magulang. Kailangan lang natin magkaroon ng oras sa mga anak po natin. Yung buhay na kamahalaga.
0: Very passionate si Miss Bianca sa sinasabi, naluluha si Miss Bianca.
8: Oh.
0: Naluluha si Miss Bianca, nagiging emotional.
8: Magal na po ba kaya?
9: Hindi pa po. Okay. Yung mga bata lang po yung ano, inaalagaan ko.
8: Maswerte yung mga.
0: Nagiging emotional si Miss Bianca kasi siguro, eto nga tanong ko Miss Bianca, no, minsan ba na-absorb mo yung sinasabi ng mga bata? Kasi di ba everyday may pupunta sa opisina mo, estudyante, ma'am, may problema ako sa school, may problema ako sa project, na-absorb mo bilang isang mental health guidance counselor.
8: At saka nagkakaroon kayo ng connection?
9: Totoo po. Diba? Opo, totoo yan. Siyempre, totoo naman bilang human din tayo, na-absorb din natin yun. Pero mahalaga din, kaya mahalaga din po yung parent din po natin, tsaka yung mga teachers natin, is alagaan din po natin yung mental health natin. Kasi siyempre, paano tayo magbibigay sa mga anak natin or sa mga estudyante natin kung tayo din mismo, hindi tayo naghahanap ng oras para alagaan yung sarili natin. So, maraming self-care po yun para maging handa rin tayo sa trabaho po natin, sa work po natin bilang mental health advocate.
0: Yes. Di, kasi diba ang sa school ninyo, iba pa yung mental health advocate, iba pa yung mental health, iba pa yung guidance counselor, or dapat yung guidance counselor certified siyang mental
9: health. Certified, opo.
0: Okay.
9: So ano po kasi sa amin po sa school, wala po kaming guidance counselor. Kaya po yung
0: wala na ngayon yung guidance counselor.
9: Yung ano po natin ngayon, diba po, may kakulangan po sa mga mental health professional.
0: Nung nag-aaral ako ng elementary, may guidance counselor kami.
9: Yes. Sa mga public schools po natin ngayon.
8: Wala na.
9: Kulang po yung, kumbaga sa ratio po ng school, kulang po talaga yung guidance counselor. Kaya po, nagkakaroon ng mental health yung mga teachers po. Kami po yung parang gatekeepers. Ibig sabihin po ng gatekeepers, kami yung unang magtitingin kung kakausapin yung bata, tapos po i-refer po namin sila sa mga doctors kapag kinakailangan ng professional help.
0: Wala nang guidance counselor ngayon sa
9: meron
0: public.
9: Meron pa naman po yung
0: ilan lang.
9: Kulang po talaga.
0: Kulang talaga. Naku, yan ang ipapanawagan natin. Kasi nung nag-aaral ako nung elementary, talagang may guidance counselor kami. Nung time na yun, wala pang mga ganitong balita na violence, pero may guidance counselor kami nung time na yon. I'm not sure kung mental health certified sila or advocate. Hindi ko lang sigurado.
9: Kaya po ngayon, nagbaba na rin po yung ating Pangulo po na magkaroon pa po ng mas maraming item guidance counselor. Yes. Tsaka guidance associates po.
0: Dapat yan. Sige na ko
9: sobrang kailangan ngayon.
0: Ipapanawagan natin yan. Kausapin natin ang ano dyan, Council for the Welfare of Children. Kasi nagpo-programa din po sa amin ng CWC at sila ay very focused ano sa welfare ng mga bata. And I'm sure kapag nalaman nila yung kakulangan ng guidance counselor sa mga eskwelahan, ay isa sila sa mga ahensya ng gobyerno na magsusulong nito ano, dahil ito ay isang bagay na nakakaalarma na rin sa panahon ngayon. Samantala, Ingoy, may tanong ka kay Miss Bianca?
8: Ay, kung yung mga magulang po may role sa mental health, ano naman po yung role nung school!
0: Oo.
9: Yan. Yan, isa yung role namin. Ang role namin is, unang-una, dapat maramdaman ng bata, kayong mga bata, dapat maramdaman nyo na safe kayo sa school.
8: Kayo nga.
9: At masaya kayo sa school.
8: Correct.
9: Kasi yun yung environment para matuto. Kasi kung ang bata ay feeling niya hindi siya safe or hindi siya masaya sa school, mahihirapan talaga tayo na matuto. Kaya ang role po ng mga schools ay to have a safe and happy na school environment. Yeah. Para maging handa tayo sa pagkatuto. Kasi mahalaga yung education. Pero una-una, dapat ikaw ay mentally well, physically well, para maalagaan. Kaya kung hindi ka nakakaramdam ng safety sa school din, syempre, responsibility yun ng teachers at saka ng ating mga admin or mga principal to make sure na okay yun. So, may mga program tayo para sa mental health. At saka isulong din, isa rin sa mga ano rin, nagiging problem sa mental health is yung bullying.
0: Ayun.
9: Kaya, isa rin yan sa kailangan din nating makita na make sure na yung mga bawat estudyante ay lahat tayo, wala tayong bullying na nangyayari sa school para ma-enjoy natin yung pakikipaglaro sa mga kaibigan natin sa school para pag nag-aaral din tayo, makaka-focus tayo dun sa pag-aaral at mas magiging malawak yung kaalaman natin sa mga bagay-bagay dahil safe and happy yung school natin.
8: Kasi yung school, ano yan eh, second home.
0: Oo, pangalawang tahanan.
9: Kaya,
8: parang sabi nung isa, hindi ako safe dito.
0: Oo, wag ganon.
8: Wag ganon. Safe. Dami-dami nyo, safe ka.
0: Samantala, ano, Miss Bianca, nabanggit mo yun na kailangan ng school ay safe space para sa mga bata, nag-enjoy sila, masaya sila. Do, sa inyo po ba, sa particular sa campus ninyo, may mga activities din ba kayo for health, mental health wellness? Para nang sa ganun, eh baka pwede rin nating ma-advise yung ibang mga eskwelahan na pwede rin nilang gawin ito kagaya ng sa inyo.
9: Ayan. Ibibida ko na rin po yung school namin. Kami po yung nanalo sa Las Piñas, ay sa Las Piñas division ng first place sa mental health implementation program.
8: Ah,
9: kaya po ano... Kaya yung ginagawa po namin doon is, katulad po nung last time, yung suicide prevention, September 10 po yun. Nag-ano po kami, gumawa po kami ng poster to raise awareness. Since wala pong pasok, raise awareness. And then, we ask yung mga advisor na i-share. Tapos po yung mga club orgs din po ay i-share po yung you are not alone, na hindi ka mag-isa dito. Yun, kaya parang shinare yun. Yan, sobrang supportive po na ating mga teachers, mga advisors po. At saka po, every October din po yung mental health observance natin kasi mental health month ng October. Ah, okay. Kaya nagkakaroon kami ng activity like
0: taon-taon yan.
9: Taon-taon po yan. So, nagkakaroon tayo ng activity katulad ng gallery walk o di kaya po workshop ng katulad po yung sa akin po dahil nagsusulat ako ng poetry. Nagkaroon din po kami last year ng poetry workshop kung saan dun ka mag-share kung ano yung nararamdaman mo. Journaling, which is effective para maibsan or makatulong sa ating mental well-being.
0: Yun, yun. Buti na banggit mo yun, Miss Bianca. Aside from the journaling, yung parang nagda-diary ka rin ng mga experiences mo and emotions mo, ano yung pwede mo ma-advise sa mga bata na pwede nilang gawin kahit nasa bahay lang sila para lang yung stable yung utak nila? Go ahead, ma'am.
9: So aside dun sa support system na lagi nating talagang pinaprioritize, yung pangalawa is ano yung mga bagay na gusto mong gawin? Kasi syempre, 'di ba,
0: parang gagawa ka ng listahan.
9: Ano yung nagpapasaya sa'yo? Na syempre tama pa rin, aligned pa rin dun sa tama at mali. So ano yung mga na-enjoy mo? Meron ka bang hobby? Or sa iba, mga yung iba pag nagkakaroon ng mental health problems o di kaya nagsistruggle sa mga nangyayari sa paligid, ang outlet ay pwedeng sports like basketball, badminton, taekwondo, o di kaya nagsa-cycling, yan, yung mga mahilig magbike, o di kaya yun nga po, yung poetry as art, or yung iba pang art forms like yung visual art, yung drawing, o di kaya music, like magpo-perform or magigitara. So yung mga yun ay mga mahalaga na activities para hindi naka-focus lang dun sa negative thoughts at yung problem. Kasi although hindi naman natin sinasabi na i-set aside natin yun, escape natin yung problem natin, pero nakakatulong yung mga bagay na ito para makita natin na mas marami ding bagay na pwede mo pang ma-enjoy sa buhay at hindi natatapos yun dun sa problema natin.
0: Totoo yan, nakakatulong yan, ano? At saka gusto ko rin maidagdag sa mga bata, no? Lalo na sa mga high school students kasi mas ano yung high school, mas prone yung high school kasi nandun sila sa stage na hindi pa nila talaga alam kung ano yung gusto nila.
9: Identity nila.
0: May identity crisis kasi yung mga nasa teen stage, ano. So maganda mag-journal talaga kayo. Isulat nyo. Kung hindi naman kayo journal type of person, pwede rin naman i-record ninyo. Di ba may mga nabibili online na mga recording videotape. So, i-record mo. Kung hindi mo type magsulat, i-record mo lang doon ano yung nararamdaman mo today. Tapos, the next day ulit, ano yung gusto mong gawin ngayon, ano yung gusto mong gawin bukas, then i-play mo lang on repeat, ano, ay makakatulong yun sa'yo. Kailangan talaga ng outlet, Engoy.
9: Outlet, yeah! Tama.
0: Kaya kapag may
8: pwede rin yan sa sports.
0: Yes.
9: Ikaw, Engoy, anong outlet mo?
8: Magpapetyo.
9: Wow!
0: Oo, tsaka ano, kumanta. Kumakanta yan sa'yo. Wow! Ayun, pwede din ngayon, ano, kumanta ka.
8: Medyo
0: malatso ako. Oo. So, ayun, mag-iisip lang talaga kayo ng outlet on how you can help yourself. Kasi kailangan, kasi kahit ano, minsan kahit anong ginagawang suporta ng ibang tao, if hindi mo tutulungan din yung sarili mo, walang mangyayari. Yan ang isa sa mga motto natin sa buhay, ano? Kahit na anong gawin ng mga tao sa paligid mo, kahit anong divine intervention ang hingin mo kapag ka hindi mo tinutulungan yung sarili mo at hindi ka aware sa nangyayari sa sarili mo, ay nako, walang pagbabagong mangyayari sa'yo.
8: Don't so, let negative vibes
0: consume you. Yun. Huwag kayo magpapakonsume sa negative vibes dahil sobrang dami ng negativity. Yan na ang realidad ng buhay talaga, mga bata. At aside from this, Miss Bianca, no, yung words of encouragement na lang din para sa lahat ng mga estudyante, lalo na mula sa inyo bilang isang health focal person / guidance counselor / mental health advocate. Go ahead, ma'am. Ayan.
9: So, advice ko sa mga bata na nanonood ngayon, huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Kasi may mga tao, maniwala kayo na may mga tao na willing mag-extend ng help sa inyo. Pwede nyo yan makita sa inyong mga magulang, kundi man sa mga magulang ninyo, sa mga teachers ninyo. para matulungan namin kayo. At syempre, wag rin kayo mahiya na magkaroon ng mga kaibigan na pwede niyong masabihan at dapat tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa sa buhay.
8: Yes.
9: Kasama nyo kami dito si Engoy at saka si Teacher Cha.
8: Just call me and I'll be there.
0: Ayun ang isa no sa dapat ninyong pakatandaan mga bata sa mga struggles ninyo at sa journey ninyo para mas makilala pa sarili ninyo at syempre ay malagpasan ninyo kung ano man yung mental health problem na pinagdaraanan ninyo. Tsaka huwag kayo masyadong magbabasa sa social media, no, yung mga balita. Dapat yung mga nanay din
9: pag, filtered po talaga.
0: Oo, pag nanonood
8: filter nila, no?
0: Yes, tsaka pagka nanonood kayo ng balita, huwag yung mga magulang din kapag alam nilang hindi maganda yung news na pinapalabas on TV. Eh, lipat nyo na lang ng channel, lalo pag kasama yung bata sa panonood.
8: Yes.
0: Kasi doon nabubuo yung curiosity eh, no? Ay, gusto ko rin ma-headline. Kaso, kung gusto nyo ma-headline sa balita, sana naman sa magandang paraan.
9: Tama.
0: Yun. At yan, ang lahat ng mga kwentuhan at kaalaman na nakuha natin kay Miss Bianca bilang isang mental health advocate sa eskwelahan. Again, shoutout sa school ni Miss Bianca ang
9: Golden Acres sa Senior High.
0: Hello. Las Piñas City.
8: Yeah. Hello, hello!
0: Siya rin na isang, siya rin na isang teacher ng Senior High School.
8: Yeah. Sana makapunta kami dyan at mag-show.
0: Oh, yun, no? Shout out.
9: Yan. Shout out din sa ano. Pero shout out sa mga grade 11 dyan na Jen Matt.
8: Invite us. Yeah.
0: Yon. At sa pagbabalik natin ng Goy at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, ay ipapakilala na ni Miss Bianca yung kanyang libro.
8: Okay.
0: Ay, ang pamagat nitong book na ito ay 3 AM Thoughts and Other Times I Can't Sleep. This is a collection of poetry, you know, lahat ng mga tula mula sa karanasan ni Miss Bianca bilang si Miss Bianca at bilang isang guidance counselor ay nakasulat dito sa librong ito.
8: Yeah.
0: At magbabasa si Miss Bianca ng 2 pyesa mula dito sa libro na ito, kaya naman marami tayong matututunan and for sure ay mas mauunawaan natin yung mental health wellness.
8: Yeah.
0: Para to sa mga bata, para sa mga bata.
8: At saka malalaman natin bakit 3 a.m.
0: Oh, yeah. Ba 3 a.m.? Bakit hindi 12? No? Bakit hindi 12 midnight?
8: Oras 3 a.m.
0: Oh, pero sabi nga nila, Engoy, mas madalas daw magising ka pagka naalimpungatan ka. Alas stress talaga ng madaling araw.
8: Okay.
0: Oo, pagka naalimpungatan ka sa madaling araw, 3 a.m. talaga.
9: Mm-hmm. Tsaka nung bata po kasi ako, pag sinabi daw pong 3 a.m., dapat tulog ka na nun kasi marami daw kababalaghan na nakakatakot.
0: Mm-hmm.
9: Pero ngayon, medyo tumanda na tayo, minsan, ang mas nakakatakot ay kung ano yung mga nasa thoughts natin or nasa isipan natin.
0: Oh.
9: Hindi natin nakokontrol.
0: Oh, yan. Na. Yan ang pag-uusapan natin sa librong ito. Kaya naman, Miss Bianca, dyan ka lang. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Sabay nating sabihin, dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
10: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
14: Yay!
15: Tignan mo tong baon ko.
14: Anong baon mo? Pahingi naman.
12: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
15: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
12: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
15: Naku, nakakatakot naman po.
14: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
21: Amoy pares, amoy araw.
22: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
21: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo!
23: Ma! Tama na!
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
27: O ano, game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito na nga yung isa sa mga pinakahihintay natin sa episode ngayong umaga, kung saan si Miss Bianca ay magbabasa ng dalawang pyesa mula sa kanyang libro na 3 AM Thoughts and Other Times I Can't Sleep. And again, it's a collection of poetry at ilan sa mga experiences ni Miss Bianca sa kanyang ilang taon na, no, bilang isang teacher. So, Engoy, ready ka na makinig kay Miss Bianca?
1: Yes! Ready!
0: Miss Bianca, handang-handa na kami. Pwede mo bang sabihin kung ano ang pamagat ng ating babasahin ngayon at kung tungkol ito saan? Go ahead po.
2: Ang unang pyesa na ibabahagi ko ay entitled Most Beautiful. So, ito ay inaalay natin sa lahat ng kababaihan na nakikinig ngayon at sa inyo din. So, basahin natin. Most Beautiful. To the most beautiful.

0: sa Shopee tsaka sa kanilang TikTok shop. So you can check Kawangis Publishing. Actually, yung Kawangis Publishing, it also has different ano eh, comics for kids. Yung Mai, Incognito.
1: Oh, meron din. Yeah. Okay. Oh, baka pwede kami makaano dyan, makalapit, Miss Yes, Bianca. So,
0: ayan, dami nila. Tsaka meron din sila mga games, tabletop games for Filipinos. Filipino games.
1: Yeah. At ito na ang Kawangis again. Yes, so, Kawangis. I believe meron silang social media page. Yes, pwede rin kayo na doon dumirekta na para kayo ay makabili ng collection ng mga tula na isinulat ni Miss Bianca. Hindi lang ito for adults, lalo tigit sa lahat para sa mga bata. Yes. Kabataan, ito ang inyong gawing source of joy and inspiration. Yes.
2: Ilang libro na po ba nasulat niyo?
0: Yan po yung pinakaunang libro na meron ako.
2: So ilang poem naman yan?
0: Ito po ay 90 poems.
2: Ang dami ah!
1: Ang dami talaga. So tuwing 3 a.m. nagigising si Miss Bianca para magsulat.
0: Pero rin dyan 7 a.m., 6 a.m.
1: Oh, talaga? Yeah. Okay ah. Pero mostly ay 3 a.m.
2: Yung isang pyesa po, ilang oras nyo na isusulat?
0: Ayan, depende yun sa ano.
2: Sa mood?
0: Oh, depende sa mood. Or di kaya parang minsan naayos mo siya pag binalikan mo yung pyesa.
1: Ayan. Kaya naman, magpapasalamat na tayo kay Miss Bianca Bonifacio. Ma, marami po kaming natutunan sa inyo.
0: Salamat po.
1: Kayo ay blessing ano sa eskwelahan kung saan kayo nagtuturo. Again, shout out sa Golden Acres, Las Piñas Senior High School Campus. Ayan. At salamat din sa lahat ng mga kasamahan ni Miss Bianca doon na talagang nagpa-unlock din ano na makabisita siya dito sa ating programa.
2: Kita-kits tayo dyan!
1: Kita-kits! Maraming salamat din sa iyo, Engoy.
2: Yeah, wala nga naman po.
1: Thank you so much sa ating Master Control. Nariyan, Miss Marisol Malimban, Miss Camille O'Malley, ang ating EP of for today, Miss Julia Nicole Calces. At sa lahat sa inyo, maraming salamat. Marami tayong natutunan. Ingatan na talagaan natin ang ating mental health.
2: Correct.
1: At paunawa ulit sa mga bata, pag may pinagdaraanan kayo, lumapit kayo sa guidance counselor ng eskwelahan ninyo, okay?
2: Yeah, kaya sa mga kaibigan.
1: Willing.
2: Yung mga taong malalapit sa inyo.
1: Willing sila to help you and guide you. At yan ang ating naging kwentuhan at lessons ngayong umagang ito. Sana nag-enjoy kayo. At bukas muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Miss Bianca at Engoy, ang programang
3: School on Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang tangi kong pag-ibig.
15: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
18: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
17: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
18: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
17: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
18: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
17: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
18: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
19: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
20: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
19: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
20: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
19: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
20: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
19: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
20: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
16: Time
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
23: Hala, totoo? San ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
23: Naku po! Juan! Scam yan!
22: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
23: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
23: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
23: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
24: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
23: Kaya huwag magpabudol, bes!
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga!
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Impormasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
6: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
7: sa Radyo Magazine 1278

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. At kung meron po kayong gusto ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po yan sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod nga po sa ating social media pages, tuloy-tuloy ang ating bonding at chikahan. Ano, kung hindi niya po kami mapakinggan, halimbawa sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo. And aside from our YouTube and Facebook live streaming, ay kasabayan rin nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver. So ito pong PBS Receiver ay mobile application kung saan ano, mapapakinggan hindi lamang po ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS BBS. Ayan po, ano, downloadable at available po ito for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, usapang ngipin tayo, usapang bagang tayo today mga mare, usapang pangangalaga tayo sa ating ngipin, ano, of course, dental health, dental care, oral care, ano, ayan po ang ating pag-uusapan this morning. Ating alamin, ano nga ba ang kahalagahan ng pangangalaga ng ngipin? Ano ba yung epekto nito? May epekto ba ito sa kalusugan natin? It's not just about the teeth, diba? Sabi nga nila, kung halimbawa man sa ngipin or bagang, apektado ang buong katawan. And with that, para nga po, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. I am glad, mga mare, mga pare, dahil makakasama po natin ang isang dentist, and of course, siya rin po ay content creator. Wala pong iba kundi si Dr. Ezzy Algabre. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga, Maring Jolie. Magandang umaga, mga kabagang. Magandang umaga, mga mare at pare.
0: Ayan, ano, first of all, Doc, syempre, maraming salamat, ano, sa pagpapa-unlock na itong panayam natin this morning. Bilang mga Pilipino kaya, Doc, lalong-lalo na kayo isang dentista, sa experience po ninyo or sa mga naging pasyente, ano po ba yung mga pinakakaraniwang dental problem nating mga Pilipino ngayon? At bakit or maybe paano po kaya ito nangyayari?
2: Okay. Karamihan po sa pasyente na na-encounter or nakakasalumuha ko, usually ang daing po talaga nila is toothache. So yung toothache kasi nangyayari yan kapag yung mga kinain natin nagbe-break into small pieces and then sumisingit sa mga pits and fissures ng mga ngipin at sa gilid. Once na hindi nalilinis yan or hindi natatanggal yung mga dumi na kinain natin, diyan ang nagsastart yung pagkasira ng ngipin. Mm-hmm. So eventually kapag ka napabayaan pa lalo, doon na sumasakit yung ngipin. Mm-hmm. So yun naman siya.
0: So number one po pala talaga, Doc, mm-hmm, is itong toothache. Ano? Nabanggit po ninyo itong pangangalaga ng ngipin. So syempre number one, ano, ang pinakapaalala nyo po sa marami sa atin talaga, kahit noon pa naman po ay pagsisipilyo. So siguro, Doc, gusto ko lang po mag-focus on that. Yung pagsisipilyo po ba, ano po yung tamang paraan?
2: Actually, una sa lahat, gusto ko lang din sabihin na ang pagsisipilyo ay kailangan 3 times a day. Kasi may ibang tao na hindi nila afford magsipilyo ng 3 times a day dahil nga sa work, mm-hmm, sa workplace nila. Pero kung hindi kaya ng time nila yung 3 times a day, enough na yung 2 times a day, yung morning and evening. Mm-hmm. And then round and circular motion lang. So make sure lang na matamaan lahat ng parte ng ngipin, even yung nasa dulong ngipin. Mm-hmm. So And then, dagdag ko na rin, ma'am, yung sa floss, dental floss. Kailangan nagde-dental floss pa rin. Kasi yung floss or yung dental floss ay yun lang yung nakakalinis sa mga areas na hindi naabot na sipilyo natin.
0: Mm-hmm. Pero itong nga pagsisipilyo, Doc, kasi yung ilan sa atin, as in, talaga, ano? Sobrang hard makapag-brush kasi sabi nila, parang araw malinis. Pero sa inyo po bang perspektibo, Doc, bilang doktor, bilang isang health professional, dapat po ba o tama po ba yung sobrang hard o sobrang diin mag-sipilyo? Or gaano po ba dapat ka-smooth lang or maybe ka-soft lang yung pagsisipilyo natin? At siguro ilang minuto na rin, Doc, para sa kaalaman ng marami sa atin.
2: Okay na, ma'am, yung 2 minutes and then light lang siya. Hindi na kailangan ng madiin kasi hindi ang paglilinis ng ipin din nakukuha sa diin. Mm-hmm. Sa technique siya, kumbaga doon siya idadaan doon sa round and circular circular motion. So, yun po yun.
0: Ayan. So, hindi naman po pala kailangan ng sobrang diin, ano? Kumbaga, parang yung iba nga ho, ako ang nasasaktan kasi sobrang diin nila, ano, magsipilyo. At saka, Doc, papahapyawan ko lang din, binanggit niyo po yung dental floss, ano? So, yung iba po, parang ang worry naman, ayaw daw nila mag-floss. Kasi hindi ho ba pag-floss yung sinisingit-singit usually sa mga ngipin. Ang sabi raw ho, parang, ay, baka naman maghiwa-hiwala yung ipin ko. So, ano po ang opinion niyo dito, Doc?
2: Actually, ma'am, hindi naman totoo siya. Hindi siya nakakahiwalay ng ngipin. Mm-hmm. Pero kapag ka malakas yung pagfo-floss nyo or pagka hindi gentle yung pagfo-floss nyo, maaaring ma-damage yung gums sa pagitan ng ngipin. Kaya dapat yung pagfo-floss din, very light lang din and dahan-dahan.
0: Ayan. So, nasa tamang paraan po pala talaga ito, Doc, ano? And in fact, yun nga po, sabi ninyo, siguro huling worry na natin yung paghihiwa-hiwalay ng ipin. Ang worry po pala talaga is yung gums, ano? Na kailangan ingatan para hindi matamaan. Samantala, Doc, salamat po, Doc, dito sa inyong explanation. Pero, of course, aside from pag-toothbrush, syempre, isa rin sa napakahalaga talaga, Doc, is yung paglapit sa inyong mga professionals, ano? Pagpapa-check up sa mga dentista. Pero paano po kaya, ano? Kasi marami pa rin pong takot talaga ngayon na magpa-dentista. So ano po kaya yung mensahe ninyo sa kanila?
2: Guys, huwag kayong matakot. We are here to treat you. We are here to guide you. We are here to take care of you without judgment. So, relax lang kayo. Magtiwala lang kayo sa dentista nyo and aalagaan namin kayo.
0: Ayan. Napakaganda, Doc. Gusto ko lang i-quote yung sinabi ninyo, ano? We are here to treat you without judgment, ano? Totoo po, kasi siguro bukod sa takot, ano, yung iba po ang nararamdaman is hiya. Parang, ay, naku, baka makita ni Doc, ang dami lang sira sa ipin ko. Ay, baka maamoy ni Doc, ano, yung hininga ko. Well, technically naman po talaga ang trabaho ninyo, ano, para nga i-fix, ayusin kung ano man yung mga problema ng ating mga ngipin. Pero sa ngayon, Doc, ano, yung regular check-up, gaano po ba ito kahalaga? Kasi yung iba sa atin, yun nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, pupunta lang pag nakaramdam na ng sakit. Pupunta lang pag halimbawa may kailangan ng bunutin. Pero gaano po kahalaga yung regularly na bumibisita sa inyo?
2: Very important, Ma'am Julie, kasi doon sa regular check-up, doon natin makikita kung may developing caries na yung mga pasyente. In that way, may iwas natin sila sa na bibinbin na malaking na gastos. For example, may sira sila ng ngipin dito na ganito kaliit lang. Pagka napabayaan kasi yan, mas lalaki siya. So pag lumaki kasi yan, mas compared sa normal pasta, mas mahal yung treatment.
0: Mm-hmm.
2: So imagine sa simpleng check-up lang, sa simpleng linis lang every 6 months, makakatipid ka na ng malaki kumpara sa papabayaan mo lang siya yung ngipin mo hanggang sa may maramdaman kang sakit.
0: Mm-hmm. Kumbaga, sabi nga po nila, ano, gasgas na pero effective pa rin talaga, Doc, ano, prevention is better than cure.
2: Yes.
0: So ibig sabihin, bago pa man ho lumala yung ating mga ngipin, mas maganda, 'di ba, na mapa-check up na natin. Kasi mahirap nga naman eh, hindi ho ba? Iba parang alagang-alaga sa ipin na hindi nila namamalayan dahil sarili nga self-care, ano, ang hindi namamalayan na may sira na pala, na may kailangan na palang pasta. Ayan, alright. Ayan, mga mare, mga pare, ano, huwag nating kalimutang bumisita sa ating mga dentista. Pero bago ko dumako, Dok, sa kasunod na tanong natin, yung pagbisita po ba sa dentist, ano po bang siguro ang recommended? Parang ilang beses po ba dapat sa isang taon? Dapat po ba regularly, monthly? Ano po ba dapat?
2: Actually, ma'am, every 6 months, mas maganda. Every 6 months din kasi yung regular cleaning natin. Mm-hmm. So, kailangan may sinasabay namin sa paglilinis yung pag-check up na rin. Kasi mas magandang makikita yung ngipin once cleaned na siya na totally.
0: Ayan.
2: So, sasabay natin yun.
0: Mm-hmm. So, imagine ninyo mga mare, mga pare, every 6 months lang. O ibig sabihin, 2 beses lang sa isang taon, di ba? So, hindi naman nare-require nila, Doc, na bumisita tayo sa kanila. One-one sana. Di ba? Sana mapagtuunan natin ang pansin talaga. Para rin naman ito sa atin. Hindi naman para kinadok, di ba? Para sa atin, para sa kalusugan ng ating mga ngipin.
1: Tara't magkamusta na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
8: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
9: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent additions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
9: swak na budget recipes light na buong family.
10: Tala kayang makakalikasan.
9: Anything under the sun.
11: Radyo Magazine 1278

0: Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Samantala, ito, Doc. Ayan, isa to sa mga favorite ko rin talagang tinatanong sa mga health professionals na tulad ninyo. So, maaari po ba kayo magbahagi sa amin ng mga maling paniniwala o misconceptions tungkol po sa dental health or maybe dental care na gusto ninyong linawin sa mga kumare at kumpare natin?
4: Ayun, ang una yung sa isang dekada ko na rin kasing dentista, kadalasan ng mga pasyente, ang pag tinatanong ko yung reason kung bakit magpapabunot ay sumasakit. So gusto ko lang i-correct na kapag sumasakit ang ngipin nyo, hindi lang bunot yung solusyon, kundi may mga ibang treatments tayo na pwedeng gawin dyan. Pwedeng root canal. Kaya lang, yung ibang Pilipino kasi, ang dahilan nila, wala silang budget for that treatment. Kaya sabi ko nga, sa simpleng regular check-up lang, sa simpleng every 6 months na linis lang, may iwasan natin yung mga ganong treatment. Mm-hmm. So, yun. Again, kapag sumasakit ang ngipin, hindi nangangahulugan na dapat nang bunutin.
3: Ayan. Pero ito, Doc, yung pagbunot ng ngipin, yun nga po ano naalala ko, Doc, kasi may mga pagkakataon na sobrang sakit na ng ngipin, tapos doon palang lalapit sa inyo. Pero may mga times po na sinasabi, ay hindi ho namin pwedeng bunutin agad-agad yan, lalo na't sumasakit pa. So ano po kaya yung reason behind that? Or maybe ano po yung paliwanag dito?
4: Actually, ma'am, the reason bakit hindi dapat siya bunutin? Well, technically, kaya naman siya bunutin, pero mahirap siya bunutin. Mm-hmm. Kasi yung anesthesia, nahihirapan tumalab dun sa acidic environment ng inflamed ng ngipin or yung infected ng ngipin. Pero may mga ways talaga, even me, personally, kapag in pain na yung pasyente or may infection na, meron kaming way or technique para ma-take effect yung anesthesia.
3: Ayan. So, pwede naman po talaga pala, Doc. Pero yun po, napakaganda rin nung sinabi niyo, Doc, na hindi porket masakit, ay bunot ang solusyon. Yes. Yan po, marami sa ating mga Pilipino, ay, sumasakit ay ngipin ko, pabunot ko na to. Hindi po pala ganun. And ito, Doc, since usapang misconception tayo, may mga ilang nagpapatanong lang din po sa atin. Normal po ba yung bad breath kahit na araw-araw ka nang nagsisipilyo?
4: Actually, meron po, we have different factors sa bad breath. Mm-hmm. For example, kapag ka hindi kayo nag-toothbrush naman kayo, then magtataka kayo, medyo mabaho pa rin yung hininga, isa yung hindi paglilinis ng dila, mm-hmm. or yung scrape yung dumi sa dila. Pangalawa, if may bulok kayo. Pangatlo, if mayroong bulok ng ngipin, I mean. Pangatlo, yung respiratory tract infection or may sinusitis kayo. So, depende kasi yan, mami. So, kailangan talaga natin ng regular check-up.
3: Ayan. So, iba't ibang factors pala talaga, Doc. Iba ho kasi nagtataka. Parang, nag-toothbrush naman na ako, pero kakaiba pa rin yung amoy ng hininga ko. Yung po pala, dahil, halimbawa nga po, sabi ninyo, health concerns, for example. And even, ayan, salamat, Doc, sa pagpapaalala, yung dila rin pala. Napakahalaga, na linisin natin bukod sa ating mga ngipin. And meron din, Doc, nagtatanong, bakit po kaya dumudugo yung gilagid kapag nagsisipilyo?
4: Dahil po yan sa mga plaque or nag-build up na nag-build dito sa ilalim ng gums. Once kasi, yun, again, once na kumain tayo yung mga pagkain natin, nag-break into small pieces na sumisingit sa mga pagitan. May pocket kasi yan, yung gums. Doon, posibleng sumisingit. Kapag ka hindi nalinis yan, every 6 months, may ipon yan, mag-harden, doon na i-irritate yung gums na nagiging gingivitis or periodontitis.
3: Ayan. So, kahit po pala, nag-sisipilyo regularly, kailangan maayos. Kasi nga ho, sabi ninyo, may mga singit-singit talaga di may iwasan sa ating ngipin at sa ating gums. And may nag-askin po, Doc, pag daw po ba, gusto ko malaman ito, Doc, kapag ba hindi sumasakit ang ngipin ko, ibig sabihin, healthy ba ito?
4: Well, possible, pero may mga cases kasi na hindi asymptomatic or walang symptoms or hindi siya sumasakit. Meron nga akong patient ang nakaraan, akala niya okay na okay yung ngipin niya, pero nag-end up nabunot na kasi wala rin siyang budget for root canal treatment. So nag-end up, nabunot na yung ngipin niya. Ayun. So, kailangan talaga ng regular check up.
3: Ayan, hindi, mga mare, mga pare, narinig natin si Doc. Ano? Hindi ibig sabihin na porket wala tayong nararamdaman, hindi sumasakit ang ngipin natin, ay healthy ito. Ano? Sabi, parang ibang sakit din, ano? Asymptomatic, walang nga sintomas, pero yun pala ay malala na or maybe meron ng sakit ang ating mga ngipin. And also, Doc, ano? Bukod syempre sa pag-toothbrush, pag-dental floss, ano? Iba rin ho, gumagamit ng mouthwash. So, ito po ba ay kailangan din po ba daw talaga or optional po ang pagma-mouthwash?
4: Personally, ang mouthwash, for me, adjunct siya. Wala namang masama kung gumamit.
3: Mm-hmm.
4: Pero mas importante po kasi yung dental floss.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa TikTok, ang daming nagtatanong, ano bang mas maganda, dental floss or mouthwash? So hindi ko para i-ano pa yung mouthwash.
3: Mm-hmm.
4: Lagi mo sinasabi dental floss muna, and then it's up to you kung gusto mo mag mouthwash.
3: Mm-hmm. So, pero anong purpose po ba, Doc, ng mouthwash? I mean, we all know, syempre para fresh yung hininga natin, 'di ba? Pero syempre yun nga, nag-toothbrush ka na, nag-floss ka na, iba ho kasi very sensitive talaga pagdating sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga hininga. So nagma-mouthwash pa. Technically, Doc, ano po ba yung purpose nito? Ba't yung iba ho nagma-mouthwash pa po?
4: Yung iba na mouthwash ngayon sa market, meron na silang fluoride yung mouthwash nila, which is good.
3: Mm-hmm.
4: And then yung mouthwash din natin ngayon sa market ay merong antibacterial property. Pero kasi sa simpleng pagsisipilyo lang, yung toothpaste natin meron ng ganong component. Eh.
3: Mm-hmm.
4: So medyo redundant na rin. Pero don't get me wrong, kung gusto niyo mag-mouthwash, go for it.
3: Ayan. So, wala naman po palang masama. Ano? Pero, syempre, number one pa nga rin ang pag-toothbrush. Samantala, Doc, ayan, syempre, may mga kumare at kumpare tayong mahilig magkape. Ayan. Paano daw po mapoprotektahan? Ayan. Speaking of si Doc rin pala, paano mapoprotektahan, Doc? Ano? Kasi marami tayong nababasa na nakakapangilaw daw talaga ng ngipin or maybe nakakasira, lalo na matamis iba, sugar, ano? Paano po mapoprotektahan ng ngipin kung ikaw ay mahilig magkape?
4: Okay. So, ang number one kasi na mangyayari kapag mahilig tayo magkape or coffee lover tayo, syempre number one, yung paninilaw ng ngipin. So, ang ginagawa ko ay use straw.
3: Mm-hmm.
4: Yeah. So, para direct na ingest na natin yung coffee. And then, drink water after.
3: Mm-hmm.
4: So, para rinse din yung mga property. Property ng nakakadilaw ng ngipin.
3: Mm-hmm. Ayan, wow. Ayan na, Doc, parang may natutunan ng mga kumare at kumpare natin. Strong nga naman, ano, para hindi na siguro dumaan pa or magpalibot pa dito sa ngipin natin, diretso intake na, diretso lunok na. Pero ito, Doc, halimbawa, nagkape ka, right after po ba, pwede ka na agad mag-toothbrush? Kasi sabi, ay, baka mangilaw ngipin ko, toothbrush na ako agad pagka inom ko ng kape. Ano po bang dapat gawin dito?
4: Actually, hindi po. Kailangan nyo mag-wait after ng 30 minutes bago kayo magsipilyo. Kasi ang explanation niyan, acidity, yung acidity ng bibig natin tumataas. Then, pag nag-toothbrush kayo, parang nirarab nyo yung acid doon sa ngipin nyo.
3: Ayan, ano, ang dami natin natututunan kay Doc na for sure, ano, na-explain na rin ni Doc sa ilang mga content niya, but of course, ayan, maraming salamat, Doc, dahil mas nalilinawan, ano, at maraming natututunan, hindi lang ang mga kumare at kumpare natin, even ako, Doc, ano, dito sa ating talak, ayan, and siguro, ayan, panghuli na lang din, Doc, ano, para lang din po dito, usapang misconception pa rin tayo, Doc, ano, sa ano po kaya, sa pangangalaga naman po ng ngipin. Yung iba ho kasi parang natatakot sa mga dental procedures, ano? Siguro kung kayo po bilang isang dentista, masakit po ba ang dental procedures?
4: Well, to be honest,
3: mm-hmm.
4: Kapag ka malala yung case mo, for example, sa mga linis ng ngipin, may konting discomfort. Pero I always tell my patient to raise their hand pagka hindi na tolerable yung discomfort. So para maalalayan namin sila.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga build up kasi talaga ng ngipin kapag tumagal, dumidikit yan sa gums.
3: Mm-hmm.
4: So yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, kailangan every 6 months para maiwasan na natin dumating sa point na yun. Pero tolerable.
3: Ayan, ano? Kaya huwag tayo matakot, mga mare, mga pare. Kasi technically, masakit, may mararamdaman na discomfort. Pero yun nga, ano, sabi ni Doc, pwede naman tayo mag-itap natin, maybe, di ba? Yung dentista natin, or maybe mag-raise tayo ng hands kung hindi may ibang bagay na tayong nafe-feel talaga na pain. But technically, yun nga, sabi ni Doc, tolerable, kayang-kaya natin, ano? Kung ano man ang procedures na gagawin natin sa ating mga ngipin. And of course, Doc, para naman sa mga kumare at kumpare natin na maybe parents na yung mga magulang na ano, kailan po ba dapat unang dalhin na ang isang bata sa dentista?
4: As early as 6 months to 12 months. Kasi yun yung tubo ng unang ngipin nila, yung baby tooth, baby teeth nila.
3: Ayan, as early as 6 months po pala. Pero kung halimbawa, Dok, wala pang 6 months ang isang bata, pwede na rin po ba ipatcheck? Kasi technically, syempre, nakikita na rin yung mga gums and all. So, ano po kaya yung maipapaya nyo para sa kanila?
4: Yeah, pwede naman ipatcheck para kung kasi makikita natin yon kung madedelay yung tubo ng ngipin nila or may mga pinapanganak na bata na may neonatal teeth. Yung may ngipin na nung pagkapanganak na. So, yun. Kailangan din natin makita.
3: Alright. Ayan. Maraming salamat, Doc. Napakabilis po ng oras. Ano, siguro itatanong ko na lang din po kayo. Ayan, since napag-usapan na natin lahat ng issues sa ipin, yung mga misconception, yes. Syempre, ayan, kailangan ding malaman ng mga kumare at kumpare natin. Ano naman po ang mga basic habits ang dapat nating tandaan para sa healthy ng ipin?
4: Okay, so yun, kailangan magsipilyo talaga at least twice a day. Kung kaya 3 times a day, mas maganda. And then, gumamit din po ng floss, very important na laging nalilimutan ng karamihan sa Pilipino na mag-floss. Kasi yung areas ng mga hindi naabot ng sipilyo, maaabot ng floss. Sila lang yung mga, yung floss lang yung tanging makakapaglinis ng mga gilid-gilid ng ngipin.
3: Ayan. Ano? Alright, ayan, napakasimple mga mare, mga pare ng paalala sa atin ni Doc, ano, magsipilyo at mag-dental floss. So, ayan lang, di ba?
4: Visit your dentist.
3: Yes, of course, ayan, visit our dentists. Maraming salamat, Doc, dito sa mga paalala nyo sa amin. And siguro, last na lang din po, panghuling mensahe sa publiko. Ano po kaya yung pwede nyong iwan ng mensahe sa ating mga kumare at kumpare?
4: Okay, mga mare and kumpare, alagaan po natin yung mga ngipin natin. Kung meron po kayong pangbili ng parts ng sasakyan or pang skincare, you should invest also with your dental health. Kasi kapag ang ngipin sumakit, talagang masakit yan. And ang skin natin, mind you guys, ang skin natin nag-regenerate, ang ngipin natin hindi. So very important. I'm not saying na huwag na kayong bumili ng ganito, magpa-dental na, I'm not saying na ganon. What I'm trying to say na is, kailangan alagaan din natin yung ngipin natin. Kailangan mag-invest din tayo sa oral health natin para maiwasan yung mas malaking gastos
3: ayan.
4: Sa future.
3: Alright, ayan. Ano, totoo, Doc. Paulit-ulit na paalala natin sa lahat na pangalagaan natin ang ating mga ngipin. As much as ano, we take care of other things, ano, nandiyan yung sasakyan, ibang bagay, even pets. Ano. Of course, mahalaga. Pero syempre, kasing halaga rin na mga ito ang ating mga ngipin. And actually, Doc, ano, meron lang din nagsasabi dito sa atin na namimiss na raw nila yung pagkaldag ninyo, Doc. Ano, very random. But of course, ayan, ano, isa rin kayo sa mga siguro content creators ano, na nakitaan namin ng pagkaldag. But of course, ayan, siguro Doc, habol ko lang, ano, since bukod sa pagiging dentista, kayo rin po ay isang content creator. So gaano po kahalaga kaya para sa inyo yung paggamit ng social media to raise awareness, of course, and para lang din bigyan ng kaalaman yung mga followers ninyo, yung mga likers ninyo tungkol nga po sa pangangalaga sa ngipin or dental health in general?
4: Oh, very, very important. Ginagamit ko talaga yung platform na yun to educate people. Kasi nakakalungkot dahil bibihira lang yung talagang may concern or yung nag-aalaga ng mga ngipin nila. So talagang minamaximize ko yung TikTok. Sabi ko nga, hanggat may TikTok, meron tayong Doc Ezzy Algabre na mag-share ng knowledge about dental. So yun din. And then, yun. yung form kasi ng pag-educate ko sa TikTok, medyo pang Gen Z type na naghahanap ako ng trend na sayaw, and then sinasabayan ko lang na simple na ano, para madaling intindihin.
3: Mm-hmm. Ayan, totoo po, Doko. Kaya kami rin po bilang mga pangkaraniwang mamamayan, malaking siguro pasasalamat. Kasi syempre, hindi naman nga ho palagi nakakabisita sa dentista. But of course, tulad nga po ninyo, isang legit ano, na health professional sa platform ninyo, maraming kaming natututunan. Ano, kahit hindi man kami, technically, hindi kami nagbabayad eh. Hindi ho ba? Hindi naman kami nag-visit sa dentista mismo sa isang clinic. But siyempre, sa tulong po ninyo, ano, ay marami kaming natututunan sa pangangalaga nga po sa ngipin. So maraming salamat po, Doc. And siguro, ayan, speaking of social media, Doc, para na lang din po sa lahat ng mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? Pwede nyo rin po silang i-invite na i-like or i-follow ang inyong social media pages.
4: Okay, you can follow me on my TikTok, Doc Ezzy Algabre. Doon makikita nyo kung saan yung pag-educate ko sa tao, yung mga contents ko, na marami din naman kayo matututunan. And yun kasi yung way ko of giving back sa tao, no? Mm-hmm. So yeah, follow nyo ko doon. Okay. And then sa Facebook page ko din.
3: Alright, ayan. Maraming salamat po. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang dentist and of course, ano, content creator na si Dr. Ezzy Algabre. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
4: Thank you, Ma'am Jolene.
3: Alright, thank you. And with that, mga mare, mga pare, ibigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG
16: Radyo Magazine 1278.
17: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
18: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
19: Sa Radyo Magazine 1278.

And we're back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Dito nga po sa programang Musta Ka Mare. And of course, ayan, bago tayo dumako, syempre, sa ating poll question of the day, ayan, gusto ko lang din, ano, na magpasalamat sa ilang sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook live streaming. Nandiyan na nga po, syempre, una-una, si Paring Sean Kyle Flores. Good day, Maring Julie. Shout out to our parish priest of Holy Cross Parish, Sapang Bato. And also, a dentist, wow, ayan, si Reverend Father Emil Pigyaw. Thank you and God bless. Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. At ilan din sa mga nakatutok sa atin ngayon. Wow, live na nakastream. Ano? Si Maring Mercio Malimban, syempre. Si Mama Maria Lourdes Acuyong. At gayon din, ano? Si Maring Ira Moralios. And syempre, si Paring Lee Bungso na Aloha. Ayan, ano? Ayan. And of course, si Maring Sam Kismundo. Ayan. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. And syempre, ayan, ang kanila nga binabate actually si Doc. Ano, sayang hindi natin napag-sample si Doc. Ang comment nila dito, sample Doc ng kaldag. Ayan, nakanamimiss na nila Doc. Ano? Pero syempre, ayan, back na nga tayo. Back to our topic, usapang ngipin. At ngayon po, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, bakit kadalasan ay hindi ka nakakapag-padentista? May mga pagpipilian po tayo na like react para sa walang budget, ang ha-react naman para sa walang time, ang wow react para sa walang nararamdaman, at yung sad react para po sa takot ako, at yung care react po para naman sa iba pa. And syempre, dahil nga po ano, ngayon ay National Dental Health Month, paalala po ito ano, na ang kalusugan ng ating mga ngipin ay hindi lang tungkol sa magandang ngiti, syempre. Tungkol po ito ano, sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga katawan. So kayo ba mga mare, mga pare, ano yung mga reasons or maybe anong rason? Isa lang, ano? Kung bakit madalas ay hindi tayo nakakapagpa-dentista. At base po sa resulta na nakikita ko ngayon, ano, mayroon pong pinakamababang boto para sa wow react dito nga po sa walang nararamdaman. Samantalang may mas mataas na boto para po sa like react na haha, yung walang time. Ayan, ano. So siguro, himay-himayin muna natin ano, para dun sa walang nararamdaman. Sabi nga ni Doc Ezzy Algabre sa atin, di ba, regardless kung wala ka mang nararamdaman or meron, di ba, mas maganda na magpa-checkup. Kasi nga, prevention is better than cure. Alang namang hintayin pa natin na sumakit yung ipin natin tsaka tayo magpa-checkup, ano? Samantalang, para dun sa walang time, ayan, may mga sumagot din. May mas mataas na boto para sa walang time. So, sabi ni Doc, diba, twice a month or twice a year. every 6 months. Imagine ninyo mga mare, mga pare, sa loob ng isang buong taon, dalawang beses lang tayo, ano? Siguro, dalawang beses lang tayo niimbita. Actually, hindi nga niimbita. Dapat tayo mismo magkusa, ano, sa ating pag-

0: are, we must avoid foods that trigger cavities or sensitivity, which can result in tooth decay or infection. The dentist is always ready to serve you with a bright smile. Ayan, ano, napakahalaga raw para kay pareng Sean na pangalagaan nga ang ating mga ngipin. So, ayan, tulad nga na sinabi ni Doc, di ba? 3 times a day, as much as possible, ano, 3 times a day dapat tayong mag-sipilyo. Pero yun nga, hindi kaya paminsan, nasa school, nasa office, ano? So, 2 times a day, okay na yun, umaga at saka gabi, ano? And yung pagsisipilyo nga po, ano, hindi right away pagkakain kasi nga, yung acid daw, sabi, ano? Sabi ni Doc sa atin, ipiniliwanag niya na pagka, after kumain, after magkape, agad-agad, nag-toothbrush tayo, ay maaari itong maka-apekto kasi yung acid ng food, ano, ay makakasira ng ating ngipin. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. At sa pagkakataon pong ito, ay bigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Mustaka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay class, recess, break time.
4: Yay! Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman!
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi!
6: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
11: Swak na budget recipes.
10: Light na buong family.
12: Tala kayang makakalikasan.
10: Anything under the sun.
13: Radyo Magazine 1278.

0: Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: Kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin

0: ang iyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, pagtutok dito sa ating programang Musta Ka Mare. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morades Guerra. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din sa atin pong executive producer na si Jared Moreno. Muli ako si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo for Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: You're the thunder on my rainy day, shawty. You lit the skies, left me all amazed. Tell me how to drop from heaven. Kiss came here without falling.

0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan.
4: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Pasyal Pinas.
8: Pasyal.
13: Pasyal Pinas.
8: Pasyal Pinas.
13: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
15: Are you ready to dive in?
13: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
15: Pasyal Pinas.
20: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
21: Love the Philippines.
20: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig po sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa. Mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea, hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
20: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede namang mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application. I-download na po ninyo ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies. Dahil ang amin po mga nakakakwentuhan dito sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
20: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Nako, ngayong umaga pong ito mula po mismo sa opening ng or reopening ng Burnham Park ay may makakakwentuhan po tayo mula sa isa sa mga pinakapaborito ko talaga ng puntahan dito sa ating bansa, ang Baguio City. We are very grateful kasi this morning kasama po natin muli si Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. Good morning po, Engineer Alec. Welcome po muli sa programang Pasyal Pinas.
23: Yeah, good morning Hazel at good morning din sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood dito sa Pasyal Pinas. Magandang umaga.
22: Hi sir, nako, ako po ay masayang-masaya dahil muli ko ho kayong nakakwentuhan. Noong nakaraang taon, nung tayo po ay nagchichikahan on air, ang pinag-uusapan din po natin, yung mga tourist spots na meron tayo, iconic tourist spots that we have sa Baguio City. And this time around, sir, yung reopening naman ng isa rin po sa mga iconic na tourist destination sa Baguio, ang Burnham Park. Sabi nila, pag hindi ka dumaan dyan, hindi ka talaga nakaraan dating ng Baguio. And speaking of that, Engineer, after nga po ng reopening nito, ano po yung mga major development na nangyari? Kwentuhan niyo po kami kung ano po ang magandang pagbabago ngayon sa Burnham Park.
23: Actually, ang ni-reopen lang, no, kasi the whole time naman bukas ang Burnham Park, no. So yung area lang ng Burnham Lake. Mm-hmm. So yun yung nagkaroon ng renovation, no, na sa tulong na rin ng TIESA, ng DOT, at medyo malawak ang plano ng joint project na ito with TIESA, dahil mag-expand to hanggang children's playground at saka sa Rose Garden. Inuna lang itong part na Burnham Lake. So yan yung ni-reopen natin kasi naka-cordon yan for 10 months, no. Yes. Nakasara. So ngayon, ibig sabihin, for those 10 months, talagang walang activities sa loob ng lake. Eh, ang sikat talaga dyan ay yung ating boating, di ba? Boating activities. So yun yung nag-resume tamang-tama in time din sa aming pag-celebrate ng Baguio Day. So ngayon, bumalik na yung activities ng boating na marami rin naka-miss dyan. Although, alam naman natin na talagang medyo tag-ulan pa, kaya tinatimingan, pero marami talaga din, no? Kahit na umuulan, eh, gustong ma-experience ang boating dyan sa Burnham Lake.
22: Very exciting, Engineer, kasi nga po, yan po yung na-miss ng mga travelers for the past 10 months. And sabi nga nila, kapag hindi ka nakapag-boating dyan sa Burnham Lake, eh parang hindi ka nakarating ng Baguio. Kasi yan yung pictures, kika nga talagang yan yung mga Instagram-worthy na photos na talaga pong ina-upload sa mga social media. Nabanggit nyo na po, ano, yung boating ay nag-resume na muli. May iba pa po bang activities na bago or atin hong muling binuksan kasabay po ng pagbubukas nitong Burnham Lake?
23: Ngayong nagbukas ang Burnham Lake, makikita nila yung mga bagong features niyan. Ang major na nag-iba dyan ay yung boardwalk promenade. Yan, nakikita natin sa photos na dati kasi wala yan. Puro planter boxes around the lake ang meron natin. Tapos pockets of ano lang, benches na kokoonte. Ngayon may boardwalk na at may steps yan. So all around the lake, pwedeng umupo at mag-chill at tingnan na panoorin yung mga nasa Burnham Lake.
22: Yes.
23: So in the future, yun yung aming tinitingnan na possible na activities, no, sa lake mismo. Kasi in the past, nagkaroon na kami ng fluvial parade o flotilla parade dyan.
22: Mm-hmm.
23: Lalo na paparating ulit next year or itong baka itong Christmas, no, mga activities na pwedeng panoorin around the lake using the new boardwalk.
22: Naku, in time na in time, kasi pagpasok ng Burr Month, tapos tourism month din po ngayong Setyembre, at napakarami yung nakalinyang mga activities. Of course, dahil nga po may mga bagong mukha itong Burnham Lake, and possibly, kagaya na nabanggit nyo, pwede nga po yung tumambay dun sa boardwalk. Parang maganda yon, parang nakaka-picture, maganda yon, di ba, sir? Parang magandang pampost yung nakaupo ka dun, tapos nakatingin ka sa lake, di ba?
23: Yeah, and pwede kang maglungkot-lungkutan. Yan ang magandang ginagawa ng mga tao dito sa Baguio. Alam nyo ba na kahit tag-ulan since the whole month of August,
22: mm-hmm,
23: talagang may mga pumupunta pa rin sa Baguio. At for some reason, talagang they see the rains and the fog as an added charm, no? At yun nga, mag-sentimiento ng konti. But siguro the positive word is mag-soul searching, yan, mag-reflect, yan ang mga maraming ginagawa dito. Kasi nga, dahil umuulan, hindi makaikot. No? So yan yung maganda lang na gawin. Kaya ang ating tagline ay napaka-angkop, no? Mag-breathe ka lang talaga. Breathe Baguio.
22: Exactly. At yan po ang gagawin namin ng aking family sa mga susunod na linggo. We are hoping na makaakyat ng Baguio ngayong buwan na ito. Kasi nga kahit maulan, actually yun yung dadayuhin mo doon. Yan o, oh, yung fog na yan. Grabe, di ba? Yan yung talagang pupuntahan mo sa Baguio City. Pero sir, meron ho bang may mga bagong rules or guidelines sa Burnham Lake or sa buong Burnham Park, lalo na po at bagong bukas po ang lake na ito? Nagbago ho ba yung mga paalala natin para sa mga travelers na pupunta po dito sa Burnham Park?
23: Kung particularly sa Burnham Park o Burnham Lake, mas ang binigyan namin ng medyo mas additional rules ay yung ating mga concessioners o yung mga boat ride provider, no, yung mga boat riding services, no, tawag namin na concessioners, at binigyan namin sila, no, through the parks management, kasi may iba tayong office na nag-manage ng iba-ibang parks ng Baguio. So yung parks management nagbigay na additional rules for them for the benefit of our visitors. Na una-una yung safety, no, so required na yung safety vest, no? Tapos i-rehab yung mga boats. So pinapatanggal na yung mga medyo luma na, no? At as much as possible mga bagong boats na rin ang i-deploy or ilabas ng ating mga concessioners, at kung maganda nga ay kung as much as possible yun nga kawili-wili din yung mga disenyo, no? At yung number of boats inside, so yun din yung mga dinagdag nating mga regulations. So it's not really for our tourists ngayon, kung yung mga tourists ang ating bibigyan ng reminders. I think it's more of, kung sa parks, it's more of ano talaga, help us maintain the cleanliness of the park. At talagang meron kaming mga park rangers dyan at mga guards na, dahil meron tayong anti-littering ordinance, no? So hindi pwedeng magtapon kung saan-saan, no? And then outside the park, medyo estricto din tayo sa traffic rules, right, no? At napansin naman ng marami din yung turista at alam na nila, no, pag akyat ng bagyo hindi pwedeng rude ka sa daan, no? At pati mga pedestrian, kasi our city is pedestrian friendly, it's a very walkable city, kaya ang mga sasakyan na nag-a-adjust, no? Baliktad. Kaya yun, so yun yung isang saan stricto tayo, no? Ma-instill yung discipline ng ating mga responsible travelers.
22: Mm-hmm. Nako, bilang nabanggit niya rin, engineer, no? Isa rin pala talaga sa mga natuwa ay ang inyong mga concessionaires, dahil muli na ho silang makakapaglayag, ika nga, at nag-resume na ang operation. So, may mga turista na ho silang maaaring i-accommodate dito po sa Burnham Lake. Pero again, paalala nga po ng Baguio City Tourism LGU at ng LGU na tayo po bilang mga turista, kailangan makipagtulungan din sa kanila, no, na panatilihin yung kalinisan sa lugar. Kasi ang LGUs natin at ang pamahalaan natin, patuloy yung efforts na ginagawa para pagandahin yung mga tourist destinations. Pero tayo namang mga travelers, tayo yung nagsasalaula, di ba, engineer? So, walang ano, hindi to magiging sustainable, ika nga po. And speaking of sustainability, sir, paano po natin tinitiyak, ano, na well-maintained ang Burnham Park habang patuloy pong darami, of course, yung local and foreign tourists sa inyong lugar, kasi nga po nag-reopen na yung Burnham Lake. So for sure, marami ho ngayon nagpaplano na umakyat, na kumaunahan yata ako.
23: Yeah, alam mo, Hazel, kung yan, no? Lagi natin sinasabing ano yan, shared responsibility, no? Right. Sa city natin, sabi ko nga, may Parks Management Office talaga tayo, no, na nakatutok dyan sa Burnham Park, at nagde-deploy sila ng mga staff dyan sa parks. Aside from maintenance ng gardens, that's another group of personnel. Safety is also one. Kasama dyan yung park rangers at saka yung park guards, no? But third, pinaka-importante in partnership with our government services office ay yung waste management, no? At nandyan din yung regular, no, pag-monitor ng ating mga waste bins. Nakakalat naman sa buong park natin, at napaka-stricto din natin yung ating waste segregation, kasi nga kami nag-employ din ang tinatawag namin ng recycling or circular economy. So hindi lahat ng basura ay tinatapon lahat, no? So meron tayong mga segregated na waste bins for recyclable waste, at nakaikot siya, no, sa Burnham Park, na we are hoping, no, pag nakita ng ating mga bisita yan, eh alam nilang sundan, no? So although may mga nakatutok nga, sabi ko, na personnel for solid waste management, at mga may sariling ano din yan, no, sweepers yung ating Burnham Park. So maraming tao, no, talaga ang tumutulong dyan. Kaya dahil nabanggit ko na, ang tulong din ng ating mga bisita at syempre residente, no? Kasi itong Burnham Park ay tinuturing nating isang public park, no? So pati ating mga residente, as early as 5 a.m., 6 a.m., meron ng mga wellness activities dyan, nagja-jogging, nagsusumba. Mga locals po yung mga yan, no? So talagang everybody is has the chance, no, to enjoy, no, yung amenities at yung beauty ng ating park. But at the same time, while enjoying it, may may kasamang responsibilidad na tumulong din sa pag-maintain.
22: Ayan. So it's a shared responsibility, mga beshies. And hopefully, engineer, no, kapag nasa Baguio sila at dala-dala na ho nila yung disiplina, no, ng tamang pagtatapon ng mga basura, pag umalis sila ng Baguio, dala rin nila yung ganung mindset. Pag pumunta naman sila sa kani-kanilang mga bayan, kasi sakit nating mga Pinoy yan eh. Yung pag nasa ibang bansa, disiplinado. Pero pagdating dito sa Pilipinas, parang nakakalimutan nating tumawid sa tamang tawiran o kaya magtapon ng mga basura sa tamang tapunan. So hopefully, ano, maging talagang lifestyle na ho, bahagi na ho ng lifestyle natin yung pangangalaga ng ating kalikasan at ng ating mga tourist destination. Huwag na ho tayong dumagdag, ika nga, dun sa waste pa na nakukolekta sa isang bayan. Especially sa city, as sikat as Baguio City. Kasi po for sure, bukod ho sa traffic, ang basura din po sa Baguio City ay isa rin pong malaking problema, engineer. Kasi nga po, ang dami pong mga turista sa inyong lungsod eh. Pero sa pagbubukas po, reopening ika nga po ng Burnham Lake, and then pagpasok ng Burn Month, napakarami pong mga aakyat talaga ng Baguio. So, how are we preparing? Gaano ho tayo naghahanda para po asistihan yung mga turista natin na uuwi po ng Baguio ngayong Burn Month?
23: Maganda rito eh malakas ang aming partnership with our private stakeholders, no? Kasi definitely sila yung marami sa ating mga enterprises, no? Tourism enterprises ang nag-provide, no, ng mga tourist services sa amin sa government. Yung support services namin, malakas yung aming support services online. So meron kaming Baguio Visita website at Baguio Visita app actually that can already be downloadable para makakuha na ng information in advance sa mga tips at mga enterprises na legal, no, dito sa Baguio City. So meron din kaming mga information centers. Dinadagdagan namin yung pagtayo ng mga support booths or information booths na kasama namin dyan ang tourist police, no? So we have a very strong and malaking number ng malaking force yung aming tourist police unit dito sa Baguio. So meron silang mga booths na ngayon na inaayos, no, pine-prepare all around Baguio City, lalo na sa mga sikat na attractions, sa bawat parks meron kayong makikita, no, especially designed, no, at so makikita ka agad itong mga support and information booths for our visitors. So anything that you can ask, no, meron tayong physical na taong malalapitan, no. But aside from that, alam naman na natin mga young generation na napaka-techy. Yun nga yung ating visita app ay napaka-helpful na ngayon. Pwede kayong mag-message kasi meron kaming agent aside from the AI or chatbot na makakatulong. Meron din kaming personnel na talaga nakatutok din dyan to provide information or answer your queries about your visit in Baguio. Mm-hmm. At nandiyan kasi importante, no, isang preparation namin yung kwan kasi, no, yung ating mga private stakeholders. Talagang sinisikap nila, no, yung accommodation, mga restaurants, no, quality talaga pa din, no, ang ating mabibigay sa ating mga turista. So among themselves, we have the Baguio Tourism Council who ensure, no, na meron talaga tayong standards. At lahat ng mga legitimate na establishments na ito, no, at members din ng ating Baguio Tourism Council, nakalista lahat yan, no, sa ating Baguio Visita. Kasi yun din yung gusto naming iparating na advice sa ating mga bisita, na importante that they engage with those that are certified, no, and legitimate enterprises, kasi marami na tayong narinig na na-scam, no, through online or social media offers pagdating sa Baguio, hindi pala totoo, no. Unfortunately, ito ay talagang kwan na, no, due diligence na ng ating mga bisita, kasi madalas kino-complain sa amin, no, na tinatawag sa amin na nangyari sa kanila to. Eh, ang totoo, ang perpetrator ay hindi naman taga Baguio kasi nga these are online, no? So, kuminsan, wala sa and it's a cyber crime case, kaya medyo mahirap i-establish yung mga ganyang hanapin, kumbaga, no, kung sino yung mga perpetrators. Kaya talaga ang reminder namin is cautious engagements sa mga establishments, kasi ang Pilipino din, no, alam na natin madalas maghanap ng sa sinasabi nating good deal ang tawag, pero it turns out to be bad. So kung too good to be true, mag-isip na rin tayo, baka scam pala siya.
22: Nako, thank you for mentioning that, engineer, no. I agree. Ang dami kong nakikitang mga Facebook post o kaya sa mga online yung mga social media natin na nagpo-post na na-scam sila sa ganitong lugar. Akala nila legit pero hindi naman pala. Good thing meron pong tinatawag na Bagyo Visita. Meron po silang Facebook page, pero meron din po silang app kung saan maaari po ninyong ma-access at makita kung ano-ano nga ba yung mga accredited lamang na mga tourism establishment sa Baguio City. Very important yan, engineer, kasi yung perang ginagastos natin sa pagta-travel, yung perang pinaghirapan natin, 'di ba? So, we should make sure na tayo po ay napupunta yon dun sa tama at ma-enjoy natin yung tourist spots na gusto nating bisitahin. Salamat po for mentioning that. And of course, ang Baguio Tourism Facebook page, engineer, ay very active din po sa pagbabahagi ng mga information patungkol po sa ating mga tourism establishments. Sir, iba lang din ako, no? And I know talaga hong napakaraming mga turista ang bumibisita sa Baguio. Ngayon pong huling part ng 2026, ano po yung target natin na ma-achieve na tourist arrivals? And nasaan na po tayo? Dahil bear month na po eh.
23: Well, Hazel, no? Laging natatanong sa amin yan. Pero kami nga, hindi na kami conscious sa numbers. We would rather be value-driven tourism than number volume-driven. yung aming mga past numbers kasi umaabot talaga ng 1.5 million a year, no? At dalawang season ng ating peak season, yung summer at then paparating ng December, no? Yung summer mag-start yan ng ato March onwards, no? Mm-hmm. Tapos yung ating Christmas, no, mag-uumpisa yan ng usually October, paakyat na yan, no, October onwards. At ang yung ating peak season na yan umaabot ng sabihin nating 200,000 a month, no?
22: Wow.
23: So it and in if we will look at the trending, talagang weekends ang mataas, no? Yung weekends natin can be, well, ngayon medyo tag-ulan, so baka less than 20,000 ang ating mga na itatala every weekend, although 5,000 is still a big number.
22: Mm-hmm.
23: But towards October, towards December, definitely more than 20,000 na umaakyat every weekend natin, no? Yun yung in-expect natin. Kaya many of the things that we plan really are now onwards towards the end of the year. So itong October, we're thinking still of activities on Session Road, no? Mm-hmm. While I've mentioned about September, meron kami isang naka-schedule, hinahanapan lang namin ang timing.
22: Mm-hmm.
23: Pagdating naman ng November, nandiyan yung creative festival namin, bagong festival dito sa Baguio na ang bida rito, no, sino-showcase natin ay ating crafts and folk arts, no.
22: Wow.
23: Dito sa Baguio being a UNESCO Creative City. So yan ay naka-concentrate every November, no. At pagdating ng December, yan yung meron tayong mga iba-ibang programs, public shows, and at the same time may Christmas market, no. Although hinahanapan pa natin, no, ng saan magandang paanong maganda gawin ito, kasi nga yung ating rehabilitation ng park, Burnham Park, baka ililipat na towards Rose Garden, no.
22: Mm-hmm.
23: Kaya sabi nga natin by phase kasi itong ating rehabilitation. Eh yung Rose Garden usually dyan namin ginaganap yung marami naming Christmas activities, mm-hmm, no. So baka maganap kami ng ibang venue. But definitely these are the things that we plan, no, and implement, no, during the Burr months, sabi nga nila.
22: Exciting. Nako, ang dami engineer. Nako, and ako ay very interested doon sa mga magaganap on November pala. Kasi nga, sineselebrate natin of course yung talento at galing na mga Filipino artists. So yan po yung isa sa mga kaabang-abang, ika nga po, na mga activities sa Baguio City. Pero this whole month of September, engineer, marami pa rin po kayong nakalinya. Yun nga lang po, ano, medyo masama ang panahon. And hopefully, ay gumanda na ho para matuloy na yung ating mga activities. I know, very busy po kayo. Kaya para na lamang po sa mga viewers and listeners po natin today, imbitahan niyo po sila na muling bisitahin ang ganda ng Burnham Lake at muli pong umakyat ng Baguio para mag-soul searching.
23: Yeah, you know, yun nga, siguro emphasize ko na lang yun, yung pag-akyat ng Baguio. Hindi necessary talagang puntahan, no, yung mga sikat na attraction, no. Makalanghap ka lang ng magandang hangin, umupo sa mga parks, kahit isang buong araw ka doon, eh talagang kakaibang experience yan, no. Yun naman ang naging isang trademark din, no, ng pagpunta sa Baguio. While of course, marami na tayong ano din, attractions na talagang naging sikat at puntahan. Pero ang para din na ma-decongest sa mga to, no, hindi necessarily doon lang, no. So pwede tayong umikot-ikot, even going down Station Road, yung ating mga religious places like cathedral, no, mag-reflect, no. Yan ang mga pinakamagandang gawin, no, sa isang environment, no, talagang conducive for self-reflection and at the same time healing, no. Kaya nga ang tagline namin ay Breathe Baguio is you experience and immerse yourself in nature, culture, creativity and wellness. So welcome ang lahat dito sa Baguio, as long as sabi nga natin, be responsible also, no, preserving and maintaining the beauty of Baguio City towards a sustainable future is a shared responsibility among us. Maraming salamat po.
22: Maraming salamat po, Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. And hopefully, sir, sa pag-akyat ko ng Baguio, ay personal ko kayong makita at mapasalamatan, ano, at ma-interview na din agad-agad para po ma-promote pa natin ang ganda ng Baguio City. Thank you again, Engineer, at mabuhay po kayo.
23: Maraming salamat.
20: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin,
26: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service,
30: and Radyo Pilipinas.
33: Walang radyo? Walang problema.
0: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ayan mga beshi ha, naku, huwag niyo hong palampasin ang muling pagbisita sa Baguio City para makita ho ang newly renovated na Burnham Lake. And of course, bisitahin niyo na rin ang buong Burnham Park at iba pang mga tourist spots sa naturang lungsod. O kaya kung hindi niyo naman trip na makipagsabayan sa maraming tao, no? Yung simpleng pagkakapil lang sa Baguio, ang saya na nun eh. Oh, yun, actually, yun nga yung namimiss kong gawin. Yung aakit ka lang ng Baguio, hindi para puntahan yung mga napuntahan mo naman na ng mga tourist spots, kundi yung kape-kape ka lang, ano ka lang, nakatingin ka lang sa foggy weather ng Baguio. O kaya naman, ano ka, nagtitrift shop. Ang daming mga, ano dyan eh, mga ukayan. O tindahan ng mga damit, di ba? O kaya pagbili ng mga pasalubong at mga fresh na mga fruits at vegetables. Naku, yan ang pinaka, isa sa pinaka masasayang gawin sa Baguio City. So sabi nga ni engineer, hindi nyo naman kinakailangang makisabay doon sa mga tourist areas, ano, at mga turista na pumupunta sa mga sikat na destinations, kasi pwede lang kayong mag-breathe at pwede lang kayong mag-chill sa Baguio City. O pag umakyat kayo ha, i-share nyo sa amin yung mga pinuntahan nyo. Siyempre, babasahin natin yan dito sa ating programa. O kaya isama nyo na lang kami. Pwede naman yun eh. Sama-sama tayo sa pag-akyat sa Baguio. Chika at balita today. Ang cloak, alam nyo ba yung cloak kung saan maaari ho kayo mag-book ng hotels, ng tours, di ba? At all-in-one app, all-in-one website ay muli pong nag-renew ng kanilang partnership with the Department of Tourism. Ito po ay nung nakaraan, nagkaroon sila ng Memorandum of Understanding para sa isang multi-year strategic partnership na layon pong palakasin pa at palaguin ng ating Philippine tourism. And gamit nga po itong napakaganda na app na ito at partnership na ito, inaasahan na lalo pang lalakas yung global reach ng ating bansa, ano, na matap pa yung ibang mga turista mula sa iba't ibang mga bansa, ano, na bisitahin po ang Pilipinas. And even us na mga Pilipino ay maengganyo rin na bisitahin yung iba pa nating mga tourist destinations. Ito po yung nakaangkla pa rin doon sa pinromote recently ng Department of Tourism na kampanya, ang Discover More to Love, kung saan kanila pong inaanyayahan ang mga turista na puntahan ang iba't ibang mga tourist destination sa loob ng ating bansa, especially yung mga hidden gems, yung mga emerging destinations, hindi lang yung mga traditional na mga tourist spots. Kasi alam nyo, sa ganitong paraan mga beshies, susuportahan natin yung mga local tourism stakeholders, yung ating mga MSMEs sa iba't ibang mga probinsya, at mas magiging active din sila doon sa digital tourism ecosystem na talaga naman pong in na ngayon, di ba? Kagaya nga na binanggit kanina ni Engineer Alec, di ba, meron silang Baguio Vista Visita app, di ba? Kasi nga, ang mga techie na ngayon yung mga travelers eh, di ba? Mas online tayo, mas gumagamit tayo ng mga mobile apps kesa doon sa mga dating traditional way ng paghahanap ng mga tourist destinations. So yung Klook at yung Discover More to Love website, which is yung tourism.gov.ph, yan po yung mga maaari nyong puntahan para po makakita kayo ng mga lehitimo ng mga travel and tours. Gayun din po yung iba't ibang mga accommodation and transportation. Sa pamagitan po ng platforms like itong Klook na ito, direkta na pong makokonnect yung local tourism businesses sa Filipino and international travelers. Ako din, ano din ako, user din ako ng Klook eh, many, many times. Kaya I could attest doon sa accessibility una at yung convenience na ibinibigay po ng mga ganitong uri ng mga platforms kasi hindi mo na kailangan makipag-usap kung kani-kanino eh. Sa app na lang mismo at nandun na lahat ng inyong kailangan. Ayon nga po sa Department of Tourism, Digitalization at Stronger Local Tourism Businesses plus Global Marketing, ang magiging resulta po nito ay mas maraming opportunities para ma-discover at ma-enjoy ng travelers yung iba't ibang bahagi ng ating bansa.
26: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Alam mo bang may mental health first aider? Hindi ito tungkol sa physical na sugat o aksidente. May mga taong dumaan sa pagsasanay para magbigay ng first aid o paunang suporta kapag mental health ang pinag-uusapan. Meron akong info. Ngayong Suicide Prevention Month, alamin natin kung ano ang ginagawa nila at paano sila maaaring maging unang katuwang ng isang taong nangangailangan ng suporta.
9: So parang ganun din yung role namin, pero ang difference lang is we talk to people about what they are going through, kung ano yung talagang real dadaanan nila. Once na kalmado na yung pasyente, and ito yung tao na nangangailangan ng tulong namin bilang first aider, is nililipat na po namin sila sa mga professional na psychologists at psychiatrists.
8: Ibig sabihin, hindi sila kapalit ng psychologist o psychiatrist. Ang role nila ay magbigay ng paunang suporta, makinig, tumulong na pakalmahin ang sitwasyon at i-connect ang tao sa tamang professional.
9: Actually, simple na pangangamusta lang. Kamusta ka? Diba? Parang, sa unang dinig, parang akala mo simple lang. Pero, pag nagtanong ka sa isang tao ng kamusta ka, parang may nagbibigay siya ng care sa isang tao na may pakialam sa nararamdaman ko.
8: Kaya mahalaga ang pagiging observant. May mga taong hindi agad nagsasabi na nahihirapan sila. Minsan, kailangan lang nilang maramdaman na may nakakapansin at handang makinig.
9: Very important na itanong mo, may thoughts ka ba na to harm yourself? Tanungin mo siya, nandito ako, I will listen. And then it's our role as first aider po na pakalmahin first yung tao.
8: Pero mahalagang tandaan, ang mental health first aider ay hindi nagda-diagnose at hindi nagre-reseta ng gamot.
9: Bawat buhay ng bawat isa ay importante. Kasi pati ang buhay mo, importante. At maaari tayong humingi ng tulong sa iba't ibang paraan na meron po tayong mga mental health hotline 24/7 na bukas.
8: Kaya ngayong Suicide Prevention Month, tandaan, hindi kailangan maging mental health professional para makatulong. Magsimula sa pakikinig, pangamusta. Marahil yung simpleng pangangamusta ay malaking tulong na para sa iba. Kung ikaw o may tao kang kilala na nangangailangan ng agarang mental health support, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health o NCMH Crisis Hotline sa 1553. Sa emergency o agarang panganib, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency facility.
22: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products,
1: kagaya nito o ito.
10: Kung gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang export promotion arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan

0: environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
1: Ito po ay food waste converter and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
0: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas, ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
1: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
0: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilo Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow

0: Pinas para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal, Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. Gayun din po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli. Itong oras pa rin ha, mga beshies, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshie, Hazel Esguerra. Maraming maraming salamat.
3: Pasyal Pinas!
5: Pasyal! Pasyal
3: Pinas!
5: Pasyal Pinas!
3: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
6: Are you ready to dive in?
3: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
6: Pasyal Pinas!
3: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines!
3: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Servisyong kailangan,
9: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: Quincy.
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine.
6: General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ng account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations. Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang direktiba ng Korte Suprema na ipasa ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill.
2: Headlines.
16: Power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Pagkumpleto sa transmission upgrade ngayong taon, nananatiling on track.
2: Headlines.
15: $100 million na business deal sa Pilipinas nakikita ng Taiwanese firm sa nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026.
2: Headlines.
16: Creative economy ng Pilipinas nakikitang lalago ngayong taon ayon sa ASEAN Business Advisory Council.
2: Headlines.
15: DSWD naka-alerto sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Headlines.
16: At mahigit 26,000 posisyon sa DSWD aprobado ng Department of Budget and Management.
2: Mga balitang mainit at

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Aniya hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 23 billion peso transmission upgrade pagsapit ng katapusan ng taong ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nasa 23.5 billion pesos ang inilaan sa capital projects kung saan 11 billion pesos dito ay ilalaan sa Visayas. May dalawang malaking power projects sa Visayas, ang Navas-Katiklan-Boracay transmission line at ang Panay-Guimaras 138 kilovolt transmission line. Sa Mindanao, tinatapos naman ang expansion work sa Mindanao substation at ang nasipit substation bus-in project sa Agusan del Norte. Bagamat inaasahang mapapabuti ng mga proyektong ito ang transmission reliability, iginit ni Alabanza na kailangan pa rin matiyak na sapat ang supply ng kuryente na naihahatid sa mga lugar.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umaasa naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng Visayas Grid dahil sa ikalawang sunod na araw ay walang naitalang red alert status sa nasabing power grid. Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, nangangahulugan ito na kahit manipis ang reserbang kuryente ay sapat pa rin ang supply para maiwasan ang power interruption. Aniya, kung wala ng plantang magkakaroon ng emergency at forced outage at hindi rin sisirit ang konsumo, ay posibleng mapanatili ito hanggang sa katapusan ng taon.
3: Masasabi lang natin na kasiguruhan kung wala ng karagdagang plantang bumalya, kung hindi biglang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatire, eh tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 21 o 23 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba sa singil ang transmission charge. Ngayon kasi ay nasa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour na lang ang transmission charge mula sa dating 1 peso and 76 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Habang bumaba rin sa 81 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services. Paalala ng NGCP na ang singil sa ancillary services ay pass-through cost o direktang ibinabayad lamang sa mga pribadong power generator at sa reserve market upang mapanatiling matatag ang dali ng kuryente sa power grid ng bansa.

0: Yan ang tinig ni NGCP Head for Revenue Management, Ryan Dating Galing.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nasa 23 billion pesos na projected revenue sa sektor ng enerhiya inaasahang makukuha sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John, inaasahang tataas ang projected revenue ng Department of Energy sa taong 2027. Mula kasi sa tinatayang 6.06 billion ngayong 2026, John, ay maaari itong umabot sa 23 billion sa susunod na taon. Malaking bahagi ito ay magmumula sa Malampaya Gas Fund na inaasahang kikita ng humigit kumulang 20.01 billion sa 2027 mula sa 4.22 billion ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari pang tumaas ang kita sa 2028 dahil sa mga bagong na-discovering natural gas reserves. Kabilang nga dito dyan ang Malampaya East 1 at Camago 3 wells na may tinatayang 223 billion cubic feet ng natural gas. Ayon sa DOE, maaari itong mapahaba ang operasyon ng Malampaya hanggang 2024 at makatulong sa supply ng natural gas sa bansa. Bagamat mas maliit ang bagong pondo kailangan mula sa Kongreso na 25.7%, paring tataas ang kabuang budget ng DOE mula sa 4.43 billion ngayong 2026 tungo sa 5.58 billion sa taong 2027. Gagamitin ang pondo para sa mga programa sa energy security, pagpapalawak ng kuryente, pagpapatupad ng likas na yaman at digitalization ng buong energy department. John, wala pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sinusuri ng Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ang mas malaking lugar sa Zamboanga para pagtayuan ng malaking imbakan ng langis. Nagkaroon kasi ng problema sa laki ng lupa at pagkuha ng lupang gagamitin sa orihinal na naplanong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, nakapulong noon ng DOE ang Abu Dhabi National Oil Company at Saudi Aramco kaugnay sa commercial facility para mag-imbak at magbigay ng mga produktong petrolyo sa buong rehiyon. Anya, magiging flexible ang gobyerno sa pangangasiwa ng oil reserve ng bansa dahil makakatipid at mas mapapadali ang pag-iimbak ng langis sa Pilipinas. Bagamat Zamboanga ang kasalukuyang tinitingnang lokasyon, husuriin muna ng DOE at ng PNOC bago gumawa ng pinal na desisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 10 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos kada litro ang taas singil sa diesel. Nasa 4 pesos and 5 centavos hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mukhang hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kaya posibleng manatiling mataas o pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Isinasapinal ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunitang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nirerepaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layon itong ibsa ng epekto na nagpapatuloy na pagtaas ng langis sa global market, bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa iba nating balita, nakikita ng Taiwanese firms ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ang expo kahapon kung saan 125 kumpanya mula sa Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Wang, nakikita ng Taiwanese firms ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin aniyang makipagtulungan ang Taiwanese company sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang bukas, September 19.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisory Advisor o Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ng 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan anyong gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaring makopyright.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang diin ng PricewaterhouseCoopers sa PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa ASEAN, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Aniya, bagamat may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing, ay mahirap naman ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Giit pa niya, ang pinakamalaking oportunidad para sa pagunlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
4: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
2: Yan ang pahayag ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa posibleng pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump sa darating na Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Oaminal makaraang makausap ang ilang DFA officials. Si Oaminal ang nagsisilbing sponsor para sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, sinabi ng DFA na hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung bibisita si Trump sa bansa. Subalit kinumpirma ng ahensya na naghahanda na sila sakaling bumisita ang US President sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Law na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasty. Aniya, hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang nasabing hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pag-usulong ng Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aata sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D, may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito na 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin anya ng panukala na tiyakin ng pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Binigyan din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwiran ang magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. June 3, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Proposed Anti-Political Dynasty Act na kabilang sa mga prioridad ng panukala ng LEDAC.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador J.V. Ejercito muling nalawagan para sa anti-political dynasty law. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Muling nalawagan si Senador J.V. Ejercito para sa pagpapasa ng batas laban sa political dynasty kahit aminado siyang nakinabang siya sa political dynasty noong una siyang bumasok sa politika. Kasunod dito ng direktiba ng Supreme Court sa Kongreso na ipatupad ang promisyon ng 1987 Constitution tungkol sa pagbabawal sa political dynasties. Ayon kay Ejercito, matagal na niyang sinusuportahan ang anti-political dynasty bills kahit noong miyembro pa siya ng Kamara. Anya, walang sino man ang dapat magmonopolyo ng kapangyarihang politikal. Sinabi din ng senador na maraming Pilipino ang nais magsilbi sa gobyerno pero walang pagkakataong makapasok sa politika dahil wala silang pangalan, machinery o sapat na pondo. Ngayong 20th Congress, naghain din si Ejercito ng panukalang batas laban sa political dynasties na kalauni isinama sa Senate Bill 1905 kasama ang 7 pang ibang panukalang batas. Gayunpaman, hindi pa umuusan ang panukala matapos ang pagbabago ng liderato ng Senate Committee on Electoral Reform. Si Senadora Rizzo Tiveros ang dating chairperson ng komite at sponsor ng panukala. Pinalitan naman siya ni Senador Jingo Estrada na ngayon ay suspended. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mindanao, Solon, umaasa na tatalakay na ng Senado at Kamara ang anti-political dynasty bill. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang may akda ng isang anti-dynasty bill, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na umaasa siyang maaprobahan ng Senado ang bersyon nito upang agad na magkasundo ang dalawang kapulungan ng kani-kanilang bersyon sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na madaliin ang pagpasa ng naturang batas o ang Supreme Court mandamus. Anya, inaantay na lamang ng Kamara na maipasa ng Senado ang Senate Bill 1901 upang matalakay ng dalawang kapulungan ang panukalang batas. Ang Senate Bill 1901 ay ang substitute bill para sa 7 panukalang batas na isinumite ng iba't ibang senador. Binigyan din ni Flores na ang bersyon ng Senado ay may 7 matitibay na explicit prohibition sa mga mag-anak na tatakbo sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Seguridad sa People Power Monument sa aktibidad sa September 21 tiniyak ng Quezon City Police District. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglatag na ang security measures ng Quezon City Police District sa People Power Monument bilang paghahanda sa inaasahang aktibidad sa Lunes, September 21. Nag-inspeksyon ng Quezon City Police District sa pamumuno ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo sa People Power Monument sa Quezon City para isapinal ang security at deployment plan. Bago ito, nagkasa na rin ang QCPD ng final security meeting at koordinasyon sa iba't ibang ahensya para matiyak ang ligas, mapayapa at maayos na pagtitipon sa Lunes. Kasama sa koordinasyon ng mga kinatawan mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Management Department, ang QCDRMO, MMDA, BJMP at pati na ang EFP. Tinatayan ang mga abot sa 700 tauhan ang ide-deploy para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: PNP Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP may mga bago ng pinuno. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Alinsunod sa kautusan ni Philippine National Police Chief Police General Lucer Melencio Notates Jr., pinilitan sa pwesto ang hepe ng dalawang unit nito. Batay sa unit assignment mula sa Directorate for Personnel and Records Management, itinalagang bagong direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Major General Andre Dizon. Si Dizon ay produkto ng PNPA Class of 1994 at dating direktor ng PNPA bago na ilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit at nabigyan muli ng panibagong pwesto. Papalitan naman ni Dizon si PNP ACG si Police Major General Wilson Arsueta na itinalaga naman ngayon bilang bagong hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management. Si Arsueta ay graduate ng PNPA Class of 1995. Epektibo ang palitan ng pwesto ngayong araw, Setyembre 17. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspindi at pagbabalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension para maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Aniya, kailangang maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension depende sa lagay ng panahon.
8: Ang proposal ko kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duwan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o DROMIC report nitong alas 6 umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 na milyong family food packs, 294,101 na non-food items at 285,995 na ready-to-eat food packs ang kagawaran sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy din ng relief operations ang ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa kabuuan, nakapagatid na ang DSWD ng mahigit 3.7 milyong family food packs, higit 23,000 na non-food items, higit 53,000 na ready-to-eat food packs at nasa 1,419 na iba pang food items bukod sa 23.2 na milyong pisong financial assistance.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Aprobado ng Department of Budget and Management ang higit 26,000 posisyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saklaw nito ang 5,711 regular positions sa DSWD at 5,703 para sa pagsasakatuparan at pagpapalawak ng workforce ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa buong bansa. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang proteksyong panlipunan ay hindi lamang tungkol sa pondong ipinagkakaloob ng pamahalaan, kabilang din aniya ang sapat at professional na workforce na direktang maglilingkod sa kanilang mga kapwa Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Paglalabas ng Implementing Rules and Regulations ng Teacher Career Progression Law, pinuri ng House Panel Chair. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ikinalugod ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ang paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Sabi ni Asidre na sa paglalabas ng IRR, lilipat na ang programa mula sa policy at batas tungo sa aktwal na implementasyon, kabilang ang promotion, reclassification, transition arrangements, at professional development. Layan ng batas na magbigay ng mas malinaw at pangmatagalang career advancement ng mga guro at school leaders batay sa merito, kakayahan, kwalifikasyon at professional standards. Sa ilalim nito, maaaring umabot ang teaching career line hanggang Master Teacher 6 habang ang school administration career line ay hanggang school principal 5. Nagsimula ang reforma sa executive order noong 2022 na nagtatatag na expanded career progression system para sa mga guro at school administrators. Para sa 2027 national budget, 12.09 billion pesos ang inungkahing pondo para sa ECP system na inaasahang susuporta sa 135,000 mahigit na position reclassification. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bahagdan sa timeline ng magiging operasyon ng North-South Commuter Railway Operations na dadaan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, inilatag ng Malacañang si Alvin Baltazar para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinahayag ng Malacañang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Itong railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Nagtakda naman ang second partial operation na kung saan sa Claudito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028, habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Calamba ay sa fourth quarter naman ng 2031. 2033, ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Calamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikinagalak ni Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makarang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo nito. Inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapaluwag ng dali ng trapiko sa Metro Manila at pagpapalakas ang economic activity sa mga Karatig, lalawigan.
11: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself, na to make sure the funding will not be disrupted anymore, para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational, para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Si Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031, inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din niya na bagamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Inaasahan naman na magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
12: Tina-target pa rin namin na by 2031, last quarter, kasabay na rin yan ng operation. At least kahit na may mga ibang segment po natin, mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? First or second quarter. Because ngayon testing and commissioning din ang mga bagon natin.
2: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating mga balita, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghanda kasunod ng pagsisimula ng Burr Months. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Kaya naman, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspection sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
15: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
2: Yan ang pahayag ni PPA spokesperson Eunice Samonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghahanda para sa Undas 2026, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsimula na ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa paghahanda para sa Undas 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Pinangunahan ni Secretary to the Mayor Manuel Zarcal ang pagpupulong ng mga pangunahing tanggap ng lungsod para sa seguridad, daloy ng mga sasakyan, fire safety, kalusugan at emergency response. Kabilang sa mga nakatutok sa paghanda, sina Manila Traffic and Parking Bureau Officer in Charge Dennis Viaje, Manila Police District Director Police Brigadier General Anthony O. Attorney Arnold Santiago at Manila District Fire Marshal Superintendent Eddie Tanawan. Nakahanda na rin ang Manila Health Department o MHD at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD para naman sa mga medical at emergency assistance. Kasama rin sa preparasyon ang kalinisan, sapat na ilaw at kaayusan sa Manila North at South Cemetery upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng undas sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Ang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Chodoro, kailangan ang sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dapat din aniyang palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ang lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kahalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minimiti nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Secretary Chodoro na hindi magiging ganap ang pagbubuhos ng pondo. Busod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa, bagay na naiintindihan ng Department of National Defense. Anya, malalim kasi ang pinag-ugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, equipment at armory ay nabawasan pa imbes na madagdaga ng base militar sa bansa.
16: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na ito. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
0: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Biniberipika ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga ulat tungkol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang PCG at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
8: Pero po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam na mark in, mark out kay Secretary Chodoro, iginit niyang walang anumang pamemersonal sa mga aksyon ng Pilipinas dahil nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tila mas tamang pahayagan niya na China ang nanghaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin ito dahil sa malarahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon. At pagpapaputok ng flares hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang claimant countries.
16: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flare nila. Kahit yung Australiano na mga aircraft, binigit-git nila at saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republic.
0: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paolo Duterte ang na-red flag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 rito ang na-red flag dahil ito ay ghost, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates. Kaugnay niyan, 51 individual ang ipapatawag ng NBI sa pamamagitan ng subpoena kaugnay ng investigasyon sa flood control project sa Davao City.
17: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret. Mayroong ghost, may substandard, mayroong isang coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
2: Yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas, bigong makarating sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball. Samantala, Gilas Pilipinas, wagi sa kanilang unang laro sa women's basketball. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
18: Kinapos na makapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas Women matapos matalo sa Kazakhstan sa score na 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25 kahapon sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Aichi, Japan. Mahigpit na laban ang ipinakita ng National sa unang set para kunin ng 1-0 lead pero mas nanaig ang bilis at laki ng kanilang mga katunggali sa sumunod na tatlong sets. Nanguna para sa Alas Women si Angel Canino na may 23 points habang nagdagdag ng 20 points si Alay sa Solomon. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa women's basketball matapos tambakan ang Kazakhstan 86-58. Bumida sa kanyang 5-on-5 debut para sa national team si Elise Elizabeth Means, bitbit ang 23 points, 4 rebounds at 8 steals. Tumulong din sa opensa si Stephanie Berberabe taglayang 11 points. Sunod na harapin ng Gilas Women ng Hong Kong sa Linggo kung saan ang panalo rito ay magpapalakas ng kanilang tsansa na makaabante sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Alas 11:41 ang ating oras, sabangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE

0: servicio público.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Público.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 16 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan, 5.2 million pesos na bayad pinsala sa mga magsasaka ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 sa handog ng Pangulo 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 na may higit 5 milyong pisong bayad pinsala sa may higit 1,000 magsasaka sa Region 1 at Cordillera. Ang naturang pamimigay bahagi ng kasabayang pagtatapos ng handog ng Pangulo 2026 upang tulungan makabango ng mga magsasakang napinsalaan ng pananim dahil sa mga nagdang bagyo at kalamidad. Inabot sa kabuang 5,225,211 pesos ang naipamahaging pondo sa 1,252 na insured farmer claimants. Ang Pangasinan ay may 106 farmers na tumanggap ng 1,058,091 pesos. 116 farmers loan nyo na tumanggap ng 687,608 pesos. Ilocos Sur 54 farmer 480,574. Ilocos Norte 53 farmers 344,479 pesos. Mountain Province 418 magsasaka na tumanggap ng 1,250,351 pesos. Benguet 1,102,065 pesos para sa 454 farmer at Abra 302,039 pesos para sa 51 farmers. Pinangunahan ng PCIC Regional Office 1 kasama ang Regional Extension Offices at Satellite Offices nito ang pamamahagi ng cheque upang agad na maipahitid ang tulong. Layunin ng pamalang na bigyan agad ang pondo mga lokal na magsasaka upang agad silang makapagsimula uling magtanim at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
6: Punta na tayo sa Kabikulan na DICT nagsagawa ng free Wi-Fi site coordinators orientation sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi for all site coordinators orientation sa CATSO Auditorium sa Virac, Catanduanes. Layunin itong palakasin ang kaalaman ng mga site coordinator sa wastong pagamit, pangangalaga at basic troubleshooting ng mga libreng Wi-Fi facility. Ayon kay DICT Bicol o IC Regional Director Christian Roy Melad, umabot na sa 101 free Wi-Fi sites ang naitataga sa Catanduanes. Kabilang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan. Inilakay sa orientation ng basic troubleshooting, tamang paggamit ng serbisyo at proseso ng pag-ulat ng mga problema ang hindi kayang marisulba ng site coordinator. Bahagi ito ng patuloy na programa ng DICT, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access ng Pangulo sa internet at mga serbisyong digital. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
4: Halos 1 milyong pisong halaga ng education assistance ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mahigit 200 college students sa Sorsogon. Magbabalita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkakahalaga ng higit 961,000 ang pinagkaloob ng educational assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 225 first-year college students ng Veritas College of Irusin. Isinagawa ang turnover ng cheque nitong September 17 sa pangunguna ng Provincial Social Welfare Development Office Sorsogon at ng 7K Kadulungan Team bilang bahagi ng Beyond K-12 Educational Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang ayuda ay nakalaan upang makatulong sa bahagi ng matrikula ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga pribadong kolehiyo sa lalawigan. Bukod sa Veritas College, na-turn over din ang Educational Assistance para sa mga beneficiaryo ng programa sa Estrellas College sa Bayan ng Kasiguran. Sa pamamagitan aniya ng 7K Kadulungan, patuloy na nagbibigay ng suporta ang Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon sa mga kabataang Sorsoganon upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
6: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may

0: Wawalan ka mag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide kapag nakabalik na sa bahay. I-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inflation rate sa Southern Leyte bumaba sa 8.1% nitong Agosto 2026. Ang detalye ng balita hatid ni Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Bahagyang bumaba ang inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte noong Agosto 2026 matapos maitala sa 8.1% mula sa 8.5% ang inflation rate noong Hulyo sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang inflation sa lalawigan kumpara sa 6.1% na national inflation rate sa parehong panahon. Inilabas ang pinakabagong datos noong nakaraang araw sa isang press briefing ng Philippine Statistics Authority PSA Southern Leyte. Ipinisinta ni Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist, ang kalagayan ng inflation sa lalawigan. Batay sa datos ng PSA, kabilang sa mga paunahing nagtulak sa inflation sa Southern Leyte, ang transportasyon na nagtala ng inflation rate na 24.6%. Sindan ito ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 14.3%. Habang ang pagkain at non-alcoholic beverages ay nagtala ng 4.8%. Ang 8.1% inflation rate ng lalawigan ay ikaapat sa pinakamataas na sa anim na probinsya sa Eastern Visayas. Pinakamataas naman ang inflation sa Samar na umabot sa 12.7%, sinundan ng Biliran 11.8% at Northern Samar sa 9.8%. Samantala, ang Tacloban City ang nagtala ng pinakamababang inflation rate sa rehiyon sa 3.8%. Bagamat may bahagyang pagbaba sa inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte, patuloy pa rin hamon sa mga residente ang pagharap sa mataas na presyo ng mga paunahing bilihin at serbisyo, partikular sa transportasyon, utilities, pabahay at pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, RAIN. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 600 graduating college students sa Eastern Samar tumanggap ng 20,000 pesos mula sa local government support fund. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance ang 636 graduating college students sa Eastern Samar sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinauna ni Governor Juan Vincent Ibardoni ang payout na isinagawa sa General MacArthur para sa mga benepisyaryo mula Hernani, General MacArthur, Mercedes at Kinapundan, at sa Hipolos naman para sa mga benepisyaryo mula sa Balanghiga at Lawaan. 5 graduating college students mula sa bawat barangay ang kabilang sa mga benepisyaryo ng programa. Kabilang sa nakatanggap ng ayuda, ang 65 mula Hernani, 142 sa General MacArthur, 80 sa Mercedes, 115 sa Kinapundan, 79 sa Lawaan, 65 sa Balanghiga at 90 sa Hipolos. Sa kabuuan, umabot sa 12.7 million pesos ang ipinamahaging educational assistance sa 636 na benepisyaryo. Ang LGSF ay pundo ng pambansang pamahalaan na ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng educational assistance na makatulong sa mga graduating students sa kanilang mga gastusin habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
4: Samantala, mahigit 16,000 residente ng Northern Mindanao na kinabang sa benteng bigas sa ilalim ng handog ng Pangulo. Si Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Umabot sa 16,250 na mga residente ng rehiyong Northern Mindanao mula sa mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis

0: Cagayan de Oro City, Lano del Norte at Iligan City ang nakinabang sa 20 pesos kada kilong bigas sa nakaraang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat Caravan, pinangunahan ng Department of Agriculture Region 10, Food Terminal Incorporated at NFA Region 10 sa pagkikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nakabili ang mga lokal na residente ng tig 10 kilong piso para marami ang makinabang sa naturang bihirang pagkakataon. Laging pasasalamat ng mga nakinabang na residente dahil anila kung sa merkado bibilhin ang bigas ay tig 10 piso kada kilo ito. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Umaasa rin sila na may mga susunod pa na ganitong pagkakataon kung saan makabibili sila ng magandang uri ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Handog ito ng Pangulo, bahagi ng kanyang pangakong makapagbigay ng serbisyo sa pamilyang Pilipino ng mga abot kayang bilihin sa merkado tulad ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo at ngayon ay handog ang Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, Lano del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. nagpaabot ng suporta kay Bangsamoro Interim Chief Minister Makakuwa sa pagkapanalo sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kung nagpabog ng misay ng suporta si Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Alongtuading Jr. kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdulof Makakuwa kasunod ng pagkapanalo nito sa kauno ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Governor Adjong, nanindigan si Makakuwa at nananatiling kasama sa mahabang panahon ng mahirap na gawain para sa pagkatatag at pagpapaunlad ng Bangsamoro Region. Binigyan din niya Jong ang kahandaan ng pamahalaan panlalayugan ng Lano del Sur na magipagtulungan at magipag-ugnayan ng mas malapit sa Bangsamoro government sa ilalim ng pamumuno ni Makakuwa. Sinabi ng gobernador na mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng Bangsamoro government para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, ang pahayag ni Adjong ay bahagi ng misay ng suporta kasunod ng naging resulta ng unang parliamentary election sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Kailan talaga mga traffickings?
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Yung sinabi sa kanila, so may panloko pa rin. At saka, so yun, one of the prevalent schemes yun. And at saka yung ngayon, dahil sa technology natin, eh, yung recruitment ngayon, marami na talaga through online. Mm-hmm. So yun talaga ang mahirap din ngayon kasi marami na luloko na may magandang trabaho and this is done through online recruitment.
4: So, Yusek, dito naman sa recruitment ka na nabanggit ninyo, gamit yung social media at iba pang online platforms, paano nyo naman po binabantayan ang mga scammer na gumagamit ng online platforms para makapangloko ng mga aplikante? Sabi nyo nga po, talagang yun ang number one na talagang ginagamit ngayon na nakakapangloko yung mga scammers.
0: Yes po. Well, ang DMW naman, meron kaming isang division na tumututok dyan, the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Division. So, tumututok sila dyan 24/7 sa mga online posts. And then, pag may nakita sila, may memorandum of agreement kami sa Meta Philippines and TikTok Philippines na pag may nakita, nire-report ka agad sa kanila. And in TikTok Philippines and Meta Philippines, kaagad naman nila tinitake down yan. So, so far, since 2022 hanggang 2026, more than 230,000 na na-post na na-take down ng Meta Philippines and TikTok Philippines. Mm-hmm. Yan mga karamihan dyan na nagsasabi na may trabaho na maganda overseas.
4: Mm-hmm. So, marami pa rin nabibiktima ng mga peke at hindi autorisadong recruitment agencies. Ano po yung pinakasimple at pinakasigurado para ma-check ng isang aplikante kung lehitimo ang agency at job offer bago sila maglabas ng pera at mga dokumento? Tsaka, magkano po ba yung average na dapat nang ilabas na pera ng mga aplikante?
0: Salamat, Asen Kuen, for asking that question. Kasi yan talaga ang pinaka-importante at siguro dapat malaman ng mga nanonood paano tayong mag-verify. So kung may nakita kayong online na nag-aalok ng trabaho, pag na-identify sila ng ahensya, mas maganda yun, i-check nyo muna. Mag-isip muna, huwag nyo muna yung i-share sa mga kaibigan nyo, i-check nyo muna sa website ng Department of Migrant Workers. So doon makikita nyo kung yan ang agency na na-mention o yung tao dyan nagre-recruit, kung talagang may lisensya siya. So go to the DMW website. Madali lang yan. I-Google nyo lang. Lalabas naman ang website. Verify nyo kung itong agency ay lisensyado. Mm-hmm. Tapos kung may job offer yan, verify nyo rin kung yung job offer ay meron existing job offer din sa website din namin.
4: Mm-hmm. So, sa usaping lisensya naman po, no, dito naman sa recruitment agencies, ano po yung mga requirements at syempre safeguards na tinitignan ng DMW para payagang makapag-recruit ang isang agency ng mga Pilipinong manggagawa?
0: Okay. Yung bago silang makapag-recruit, no, nagkukumukuha sila ng lisensya sa DMW. Now, tiyempo pa ni Sec. Valdos and then kay Sec. Tuz, now kay Sec. Hans, ang sinasabi talaga ng DMW, when you ask or when you apply for a license, mahirap siyang kunin, no? Hard to get in. But pag meron ka ng lisensya, easy to go na lang. Ibig sabihin, yung renewal, mabilis na lang yan kasi may lisensya ka na. Pero yung bakit mahirap siyang magkuha ng lisensya para makapag-recruit ka? Kasi yung obligations dyan, yung commitment dyan, mabigat. So, kailangan magpakita sila na meron silang financial capacity to run a recruitment agency. Meron silang market, no? Na pwede nila, kaya nilang i-deploy yung mga recruits nila, and may minimum yan, number of recruits para makapag-deploy sila. And then, kailangan they have to be knowledgeable and they have to be competent to be able to run a recruitment agency na kasi ang mabigat ang obligation sa kanila. They have to be able to promote the welfare of the OFWs protect their interests and rights. So talagang mabigat na obligasyon yun. That they have to show us na kaya nila yung lahat.
4: So Yusek, paano naman po minomonitor ng DMW pagkatapos sila ma-accredit? Ano yung mga possible sanctions kapag may napatunayang illegal recruitment o panloloko o paglabag sa karapatan ng mga aplikante at OFWs?
0: Okay. So regular po ang DMW nagmo-monitor sa kanila. And in fact, dun sa lisensya, it's a privilege, no? Hindi siya karapatan. So pwede niyang i-suspend, pwede i-revoke, pwede i-cancel yan. Kaya alam din nila yan na minomonitor namin pag may mga reklamo, laban sa kanila, pwede yan mag-file sa DMW. So we have a legal assistance division as well na tumatanggap sa mga reklamo. Meron din kaming website, yung Facebook post na ng anti-illegal recruitment and trafficking persons where they can also file a complaint via that channel. And then tutulungan sila ng DMW para kung interested sila magsampa ng recruitment violation, which is an administrative violation, or kung magsampa ng criminal violations like illegal recruitment and trafficking in persons.
4: Mm-hmm. So kapag ka naman yung isang Pilipino ay nakarating na sa ibang bansa at doon nakaranas ng abuse, contract violation, trafficking o iba pang uri ng pang-abuso, ano po yung agarang protection at assistance na maaari niyang makuha mula sa DMW, katulad na nabanggit nyo kanina na may mga peke palang trabaho o peke yung trabaho ang inalok, pagdating doon, iba yung kanilang trabaho. Paano po ang tulong na binibigay ninyo sa kanila?
0: Ayun po, may nangyayari talaga ng ganyan. So, ang pwede nilang gawin din, meron kaming migrant workers office sa mga iba-ibang bansa. Hindi lang nga lahat ng bansa na where we have OFWs, pero marami na rin bansa na where we have migrant workers office. So pwede silang pumunta doon, pwede silang mag-reach out doon at tutulungan din sila ng kaso. Ang migrant workers office natin ay nag-hire tayo ng local lawyers, no, who can help them with their cases. Now, in countries na walang migrant workers office, pwede naman silang pumunta sa Philippine Embassy or Mission or Consulate, no? And then yung migrant workers office namin na nearest to that country ay yun ang tutulong din sa kanila. Like for example, in Myanmar, wala tayong, DMW does not have a migrant workers office in Myanmar. But meron tayong Philippine Embassy doon. So pwede silang pumunta sa embassy and the nearest office that we will reach out and help them, it would be the migrant workers office in Bangkok na who can assist them in their cases.
4: Kaso ang problema po, Yusek, halimbawa, yung isang OFW nandoon na, hindi naman siya makalabas dahil kinulong na siya nung kanyang amo or walang way para makahingi siya ng tulong. So, paano po ba yun? Paano nyo sinusolusyonan yung gano'n? Meron na po bang nangyari na gano'n?
0: Marami na rin po. So, what we do is we work government with the government. Kasi there are complaints or sometimes we receive complaints, if not directly from the victims, really usually from the family. So yung family nagre-reach out, humihingi ng tulong. So we reach out to our embassies or our migrant workers office in that country, and then we coordinate with the government para ma-rescue sila pag na-receive tayo ng mga SOS, mga distress calls like that for rescue.
4: Siguro dapat din sa mga OFW na maging vigilant sila, na inform kagad nila yung pamilya nila na nakarating na sila doon, tapos kung sino yung mga dapat tawagan kapag alam nilang hindi na sila makakontak within 2 or 3 days, ano, pagkadating,
0: yes,
4: di ba?
0: Yes po.
4: So Yusek, paano naman po ninyo mas pinalalakas ang pre-departure screening at prevention para mahinto yung mga panloloko bago pa sila makalis ng Pilipinas?
0: Okay, so yung Department of Migrant Workers, of course, through its help of the partners din, marami tayong mga orientations nagbibigay para makatulong sa mga papalabas pa lang or nandun na, no, yung mga kailangan nilang alamin, prepare themselves, prepare them family. So we have the pre-employment orientation seminar, yung papaalis pa lang, nag-i-interest pa lang sila, ano bang dapat nila malaman. Tapos kung sila ay, they already processed their papers at papaalis na sila, so mayroon din tayong pre-departure orientation seminar. So ito rin, preparing them, kung aalis ka, eto ba, naka-register ka na, itong lahat, may preparado na. Everything that relates to departure, no, concerns. And then, we have also the pre-migration orientation seminar. So, ito naman ay looking at the migration process as a whole, no? Hindi lang sa departure, pero buong process talaga, kung lalabas, kung aalis ka, ano yung mangyayari, you should be able to be prepared about your family, yourself, when you get in, how would you assimilate sa lugar na yon. And then, pagdating sa country or sa destination of, ng work nila, eh, may post-arrival, so we call it the PAOS, post-arrival orientation seminar. Ito na ay binibigay na ng Migrant Workers Office natin na nandun sa labas.
4: So, sumasalubong po sila doon sa airport?
0: Meron. They are informed. Our office are informed na ito, sino-sino yung darating. We have a list of those. And then, yung mga ahensya na nag-deploy sa kanila, they have the obligation to track where they are, kumusta sila, dapat kinukumusta yan sila every month or every now and then. At tapos kung may emergency, kailangan talagang kumustahin nila and report to us na ito ay lahat ay accounted for. For example, na-breakout yung Ebola virus recently. So we called all the licensing agencies na may deployment in that country and then they all called all of these OFWs natin doon and then account na ito siya ay safe, ito ay siya ay safe. And then we also invited the doctor from the Department of Health to tell them, oh, what are the things that you should look out for, be aware and protect yourself from this. So inoorient na kaagad yung mga licensing agency para pwede nilang sabihin sa mga ano, ito yung dapat gawin and saan kayo pupunta pag nandun kayo sa lugar na yon.
4: Normally, hinahatid naman po ng agency representative yung mga kanilang mga kliyente ano, doon sa airport. So, dapat ba na magduda sila kapag hindi sila hinatid sa loob or biglang nawala yung mga recruiter nila? Kasi nangyari na yan before sa mga coverage ko na yung mga recruiter, nandun lang sila sa labas ng airport. Hindi sila hinahatid sa loob or kapag kakailangan sila, may mga kailangang mga papeles, nawawala na sila. So, nangyayari po ba yon hanggang ngayon?
0: Well, ang dapat yun, paghatid sa airport, okay na yun lahat. So, the fact na hihatid sila, okay na rin yun. Hindi na dapat nagka-problema pa. So, kung nagka-problema pa, then something is wrong, no? And na kailangan pang hanapin pa silang ulit. But if there are some documents that are, let's say, kine-question ng Bureau of Immigration, for example, the Bureau of Immigration, may office din ang Department of Migrant Workers through our National Capital Region office, may office tayo doon in the airport who can attend to their documents. Kung kailangan ni Bureau of Immigration i-verify, ito ba'y tunay pa rin ang ano niya, valid pa rin pa ba ang contract niya, valid pa ba yung OEC niya, pwede naman sila mag-inquire. And we have a very good relationship and then coordination process between Bureau of Immigration and the NAIA Anti-Trafficking Task Force.
4: Sige, maminsan nyo na lang po sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa.
0: Okay, salamat po for this opportunity. Now, for all those who wants to work abroad, gusto magtrabaho sa labas, pag may nakita kayo online post or kahit na galing pa yan sa kaibigan, matalik na kaibigan, or kahit na ang pamilya nyo pa ang nagre-recruit sa inyo at nagsasabi, eto'y ahensya ay okay to, or eto, please do check that agency kung nasa lista sila as a licensed agency in our website. Please do check ano yung mga job orders nila, kasi yung mga job orders lang na nakalista doon sa DMW website ay pwede nilang bigyan ng trabaho, no? Outside of that, hindi po tama po yan. And then if itong nag-recruit sa inyo ay nagmamadali sa inyo na magbayad na kayo kaagad kasi 5 slots lang nang iwan. Kung magbayad kayo ngayon, sigurado kayong slot na sa inyo na at makalabas kayo. Please, pag ganun ang offer, huwag kayo maniwala. Pati kung nagbabayad na, naghihingi ng bayad, peke po yan. Kasi hindi ang mga agencies natin, hindi yan sumisingil ng bayad, hindi sa opisina. Ang anything bayad, nasa office talaga kailangan. Office ng agency, hindi pwedeng bayad online, no? Kaya kung nagmamadali, pinapabayad sa inyo, GCash, Paymaya, or whatever means, huwag po kayong magbayad, please. And please, always check with the Department of Migrant Workers website kung totoo ba sila. Huwag mabilis maniwala.
4: Diba? Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Darlene Pajarito.
5: Maraming salamat po sa mga nanonood.
4: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: For our next food crawl.
7: Soup?
8: Sinook namin
7: yung story. Ako sabot.
6: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
7: Normal, di mo nakakain ka ng maanghang ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
6: Sabay-sabay. It's fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
8: Goosebumps.
7: Yeah. Pag nahasarapan kasi.
6: Dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal, ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month! Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Daring ito, live, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
9: Is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
10: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
9: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Policy safeguards para tutukan ng climate impact ng Pax Silica at ipag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon na Asek Weng at sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Sir, para sa Climate Change Task Force, paano ninyo nakikita ang relasyon ng Pax Silica sa climate change at climate resilience ng Pilipinas?
1: Weng, ang asek yung Pax Silica kasi ay hindi lamang po usapin ng semiconductors at hindi rin lang po ito usapin tungkol po sa AI, yung tungkol sa critical minerals at advanced manufacturing. Ang tingin namin ho dito sa Climate Change Task Force ay isa rin po itong mahalagang usapin sa climate change dahil ang mga industriyang ito ay nangailangan po ng malaking supply ng kuryente ho, ng tubig, kasama na po dyan yung malaking lupa at iba pang likas na yaman na mayroon po tayo sa Pilipinas. Kung gagamitin po ang malinis na enerhiya ho at yung climate resilient infrastructure ho, maaari pong makatulong ang Pax Silica sa pagbuo ng isang makabago at low carbon na ekonomiya sa ating bansa. Ngunit ho, mga kaibigan, kung ang mga pasilidad nito ay aasa po sa fossil fuels, labis na paggamit po ng tubig at walang sapat na environmental safeguards, maaari po itong magpalaki ho ng ating carbon emission at ito ay magiging banta sa ating environment, sa ating bansa. So makatuloy mga kaibigan, ang paningin namin, ang Pax Silica ho ay maaari po maging mahalagang bahagi po ng climate resilience ng Pilipinas. Ngunit nakasalalay ito sa maingat at responsable at transparent na pagpapatupad na Asek Weng.
0: So sir, ano po yung policy safeguards na dapat ilagay para matiyak na yung pagpasok ng advanced technologies at industries ay climate resilient mula pa lang sa pagpaplano?
1: Una, ang pananaw namin dyan na ASEC ay dapat ho na magkaroon po ng komprehensibong environmental at climate risk assessment bago aprobahan po ang anumang proyekto. Ibig sabihin talaga may mga consultation. Hindi lamang po karaniwang environmental impact assessment ho ang kinakailangan dito. Dapat ding suriin po ang panganib mula po sa baha. Ang Pilipinas ay malapit din tayo sa lindol. Lalo po ang bagyo, yung matinding init ngayon na mayroon tayong banta po ng Super El Nino at kasama na po yung pagtagtuyo at kakulangan po ng tubig. Ikalawa, kailangan po na magkaroon po ng malinaw na pamantayan po sa renewable energy at yung efficient na paggamit po ng energy. Ayan naman ho, available na po yung mga teknolohiya na yan. At tungkol po sa water conservation, kasi ito yung kinakatakot ng ating mga kabayan. At kasama po yung waste management, kasama na ho yung pollution control, at of course yung carbon emission reduction, kasi by 2030, tayo ay hinihinga na dapat ma-reduce natin by 75% yung ating carbon emission natin, and by 2050 dapat net zero carbon emission tayo. Ikatlo, ASEC is dapat magkaroon po ng transparency at konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan, kasama po yung ating mga komunidad na apektado at yung mga IP, yung indigenous peoples, kung sila po ay maapektuhan, dapat nakukonsulta sila. At of course, yung academe, yung sa education natin, para ang tingin ko dito, dapat ito ay ma-take advantage natin ito para pagdating ng panahon ay hindi lang ho tayo assembly, kundi pwede na rin ho tayong mayroon na rin kakayahan na mag-design, pumasok sa research, kasama yung testing at baka pagdating ng panahon, including po yung advanced na manufacturing. So, ito yung mga nakikita ko na dapat tingnan, konsultahin, including yung mga environmental organizations, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kasi kami sa si CTF ay binubuo kami ng mga scientists din ho. Marami tayong mga inventors, mga nasa academe, mga doctors, mga kasama namin dito. At mga urban planners, kasama namin dito sa Climate Change Task Force. Although kami mga volunteers lang kami, mga NGO kami, pero ang ganda ho ng Climate Change Task Force na maisama sa mga dapat na makonsulta. At kasama na rin po ang ibang sektor na maapektuhan. At ang pang-apat ASEC ay dapat may regular na independent environmental audit tayo. Ibig sabihin yan, itanongin natin sino yan. Baka pwedeng kami, baka pwede kami i-train na maging independent environmental auditor dito sa opinion ito. Kasi pwede naman turuan or pwede kami mag-recruit ng mga tao na may kakayahan na maging auditor ng environment tungkol dito sa paksilikan ito. At malinaw na panagutan para sa anumang paglabaga. Ang pangunahing prinsipyo dito, ASEC, ay simple lang ho, na ang climate resilience ho, ay dapat isama sa disenyon at pagplano. Hindi lamang po dapat idagdag kapag naitayo na ang mga pasilidad. At ito'y magagawa po natin kung mayroon po tayong maayos na pagplano. Kaya ang tingin ko is planning ang pinaka-importante dito, ASEC Weng, at yung consultation natin sa mga stakeholders na alam natin na pwedeng makatulong dito sa pagpapatupad ng Paxilica ASEC.
0: Sir, isa sa potential benefits ng Paxilica ay yung pagpasok ng high-value industries at advanced technologies. Paano naman natin magagamit ang mga ito para makatulong mismo sa climate action?
1: Maganda yan. Malaki po ang maaaring maitulong ng advanced na mga teknolohiya ASEC sa ating climate action. Kasi ang talagang pinag-uusapan natin ay climate action. Sinisigaw nga namin yan sa amin sa Climate Change Task Force na every time meron kami activity, climate action now! So, ibig sabihin, malaki may tulong ito. Maaaring gamitin po ang AI. Ano ho? Number one. Yung pangalawa, yung satellite information. Yung mga sensors po dyan, yung mga drones, at mga data analytics po para sa mas mabilis na pagtaya ho sa bagyo, pagbaha, tagtuyot, kasama na po ang landslide at saka yung forest fire at iba pang kalamidad. Maaaring pong gamitin ang mga semiconductors ho at digital na mga teknolohiya sa smart power grids, sa renewable energy systems, sa yung electric vehicles, sa yung precision agriculture, kasama na po yung water management at yung real-time monitoring ho ng carbon emissions. So ito ang pwede maitulong po nitong proyekto ng Paxilica nito. Ngunit, dapat nating matandaan, dapat tsakin na hindi lamang tayo magiging lugar ng assembly o tagagamit po ng imported technology, kailangan magkaroon po ng technology transfer ho. Yung local research and development, yung scholarship at training programs, at actual na partisipasyon ng mga Pilipinong mga engineer po natin na mga magagaling, yung mga scientist po natin, mga researchers natin, at mga universidad. Ibig sabihin, malaki ang oportunidad na maitutulong nito sa atin bilang mga engineer, bilang mga scientist ho, mga researchers, at bilang pangailangan po ng iba't iba mga colleges and universities sa ating pong bansang Pilipinas sa ASEC Weng.
0: Sir, mahalagang usapin ng water security. Anong safeguards naman yung dapat tiyakin para hindi maapektuhan yung supply ng tubig sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng El Nino o matinding tagtuyot?
1: Una is dapat gawing pangunahing condition po ng proyekto ang paggamit po ng renewable energy. Hindi lamang isang opsyon, kundi maaaring manggaling ang kuryente po sa solar. Ngayon, ang wind ay pinagkukunan rin po yan, geothermal, yung hydroelectric at iba pang malinis na pinagkukunan po ng enerhiya. Dapat din gumamit ang mga pasilidad ng energy na very efficient, yung mga equipment na yan, yung smart energy management system sa ASEC, yung green building design, yung tungkol sa natural ventilation o maari, at maaring energy storage systems. Mahalaga rin pong magkaroon po ng malinaw at nasusukat na carbon reduction target. Ang bawat malaking kumpanya ay dapat mag-submit ng taunang greenhouse gas inventory at plano kung paano nito babawasan po ang emission. At hindi sapat na tawagin lamang itong green and sustainable. Kailangan may malinaw na pamamantayan, regular na pag-usukat, at independent audit at panagutan. Ngayon, yung tungkol ho doon sa water security, napakalaga rito dahil malaki ang pangailangan po sa tubig ng ilang semiconductor, yung mga manufacturing at data processing facilities. Bago aprobahan no ang proyekto, dapat magkaroon po ng water impact at carrying capacity assessment upang malaman kung sapat ang supply para sa industriya na hindi naagawan po ang mga tahanan, yung ating mga magsasaka, yung mga ospital at mga lokal na komunidad. Dapat to gawing mandatory ang water recycling, ang rainwater harvesting, ang wastewater treatment at reuse, yung mga leak detection systems at paggamit ho ng water efficient technology. Dapat din may malinaw na limitation ho sa groundwater extraction upang maiwasan ang pagkaubos ho ng yung aquifer at saka yung land subsidence ho.
0: Sir, anong disaster resilience standards naman yung dapat maging requirement sa pagtatayo ng ganito mga klase ng pasilidad?
1: Well, ang lahat ng pasilidad ay dapat kinakailangan dumaan sa multi-hazard risk assessment at sumunod ho sa pinakabagong structural, building at fire safety, environmental, kasama na ho ang disaster resilience standards. Dapat idisenyo po ang mga ito upang kayanin ang malalakas na lindol at iba pang mga dulot ng yung tag-init at iba pa. Kailangan din po ang maayos na drainage at flood control systems, yung mga elevated critical equipment, yung backup power at water supply, yung redundant communication systems ASEC. Importante rin ito, yung emergency operation centers at evaluation plans at regular na disaster drills. Hindi lamang ang mismong gusali ang dapat resilient. Dapat din ho na matag ang access roads, oriente ho yung telecommunication, yung water systems ho, ang logistics natin, at yung supply chain upang magpatuloy ang operasyon sa panahon po ng kalamidad ASEC.
0: Sir, kung pagbabatayan naman yung long-term climate goals ng Pilipinas, ano po yung inyong rekomendasyon para matiyak na ang Pax Silica ay hindi lang economic investment, kundi magiging bahagi rin ng isang climate resilient at sustainable na industrial future?
1: Well, sa amin po sa Climate Change Task Force, ang aming rekomendasyon ay magkaroon po ng isang malinaw na green and climate resilient industrial framework para po sa Pax Silica. Dapat nakapaloob dito ang paggamit ng renewable energy, kasama din dito ang energy at water efficiency, yung circular economy, yung responsible waste management, kasama ho yung protection at biodiversity, kasama po yung carbon emission reduction, at kasama po ang disaster resilient infrastructure at technology transfer. At dapat ding magtakda ng malinaw at nasusukat na targets. Ilan bang porsyento ang ng enerhiyang dapat manggaling po sa renewable source? Ito yung mga dapat itatanong sa atin. Gaano karaming tubig ang dapat na i-recycle? Ilang trabaho at training opportunities ang mapupunta sa mga Pilipino? Gaano kalaki ang dapat ibawas sa carbon emissions po natin? Ito yung mga tanong. Ano ho? Mahalaga rin tsakin ang transparency, yung public consultation, independent monitoring, at pananagutan. Kailangan manatili pong sakop ng konstitusyon, environmental laws, labor laws at jurisdiction po ng Pilipinas ang lahat ng proyekto at operasyon. Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at katagad po ng ating komunidad na ASEC.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: TV Sports. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Commercialization ng food technology sa bansa ating tatalakayin kasama si Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ma'am Baez, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po, Ma'am Asik.
0: Ma'am, simulan na natin ang ating talakayan. Ano, gaano po karami sa mga food technologies na dinidevelop ninyo o ng FNRI, yung matagumpay ng na-commercialize at syempre nasa merkado na po ngayon?
1: Actually po, may mga 11 na food technologies na po tayo na na-commercialize po na ginagamit na po ngayon sa school-based feeding program, mga intervention po ng mga non-government and even government agencies po, katulad po ng mga NNC, no? Meron silang mga tutok kainan na papasama po dyan yung ating mga food technologies po na kanilang ginagamit po sa kanilang mga interventions.
0: Para sa kalaman ng ating mga kababayan, ma'am, ano po yung proseso mula sa laboratorio ng FNRI hanggang sa maging commercially available na yung produkto gaya ng nitong mga food technology na available ngayon?
1: Loko po, Asik, medyo marami pong proseso bago ma-commercialize. Sabi nga po, no, sinaliksik at pinag-aralan ng DOST FNRI ang bawat technology po na bago ito ma-commercialize. So, una po, ang basihan po natin yung ating rationale. Yung rationale po natin, kung ano po yung result ng Expanded National Nutrition Survey, yun po ang ginagawa po nating basihan para po makapag-formulate tayo ng ating mga technologies. Kung ano po yung nakitang malnutrition problem dun sa survey, yun po yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng katapat na technology. And then, nagkakaroon pa rin ng concept development, then prototype development, then production and evaluation, and nire-register din po natin ang technology sa intellectual property. So, siguradong-sigurado po tayo na protected ang ating technology, pati maging ang ating mga licenses. Nagkakaroon din po ng pilot scale production after nun, and then shelf life evaluation, then feasibility study, then kung kailangan pa po ng further study, nagkakaroon pa po tayo ng product evaluation again. And then, pag okay na po ito lahat, ready na po tayo i-transfer and commercialize yung ating technology.
0: Ma'am, paano naman nakatutulong FNRI technologies para mapalago ang production at negosyo tulad ng NutriDense na pinuntahan ng ating Pangulo kahapon sa Pangasinan? Ano? Ano yung mga pangunahing food technologies ninyo na kasalukuyang ginagamit ng MSMEs na dapat syempre magaan din sa kanila?
1: Unang-una po, dapat po maging adaptor muna namin po sila ng ating mga technology na para po magkaroon sila ng license, and then through our technology, pagka-license na po sila, kami po ay nagbibigay ng technology transfer training. And then after po niyan, hindi lamang po natatapos doon ang services na binibigay ng DOST FNRI. Kami po rin po ay nagbibigay rin po kami ng mga webinars, mga after transfer support kung tawagin po natin, na makakatulong din po, no? Ang halimbawa po nito ay yung webinar about good manufacturing practices and food safety. And then meron din po kami mga consultation na ginagawa para po kung halimbawa may na-encounter po sila sa ating mga during their production, pwede po nila kaming tawagan. And then may mga DOST assistance din po na binibigay sa mga small enterprise technology upgrading program po ang tinatawag natin ang ating program. And then may mga laboratory services din po. And then sa mga technologies naman po, marami po tayong technologies. Nandiyan po yung protein crackers, brown rice natin, fruity bar, iron fortified rice and micronutrient growth mix, and rice mongo pearls, rice mongo crunchies, rice mongo instant blend, and cocoa beans. And in sikat na sikat po nating enhanced Nutriban, na marami po tayong variant, may squash, carrot, sweet potato, and sweet potato purple, and even sweet potato na orange po.
0: Man po ninyo sinisiguro na yung mga commercialized food technologies ay hindi lamang nutritious, kundi pasado rin sa food safety at quality standards at hindi siya makaklassify na junk food.

0: commercialize ng mga food technologies. Paano ito tinutunan ng FNRI?
1: Asik po, unang-una po, no, sa pagiging adaptor po, syempre may mga regulatory and institutional requirements po kami nire-require sa kanila na maipapakita naman po nila na talagang lisensyado silang isang negosyo. And then, maging compliant po sila dun sa food manufacturing regulations ng kanilang mga facility. And then, sa bidding process po, no, medyo may requirements din po yan pag lumalaban po sila sa mga bidding process. And then, yung mga challenges din po na makapag-penetrate po ang ating technologies sa mga general market or sa retail mga consumers po. Kasi ngayon po sa institutional pa lang po tayo ang market, nagiging market po ng ating mga technologies.
0: So ma'am, bukod po sa negosyo, paano naman nakatutulong ang commercialization ng FNRI technologies sa problema ng malnutrition at food insecurity sa bansa?
1: Actually, ma'am, na-mention ko po nga kanina na yung technologies po natin talagang sinaliksik at pinag-aralan para po matugunan yung mga malnutrition problem, no, ng ating bansa. So, dun po, nagkakaroon po tayo ng concept paano natin ito matutugunan, and sa pamagitan po ng ating mga licenses na talagang tumulong po sa amin, no, na ma-commercialize yung ating mga technology at para ito ay maibigay or ito ang maisupply sa mga feeding programs, sa mga intervention po ng ating mga ibang agency like government and non-government agencies like DSWD, mga LGUs, mga NNC po na ginagamit po yung ating mga products, no, sa kanilang mga interventions, sa kanilang mga feeding program. Diyan po natin natutugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa malnutrition.
0: So ilang MSMEs pa po yung target ninyong matulungan na mag-adapt ng FNRI food technologies? At ano po yung mga bagong produkto o teknolohiya na maaari nilang asahan? Siyempre, kayo rin po ay may partnership po ba sa DTI dahil sila rin ay tumutulong sa MSMEs?
1: Actually, ma'am, meron po kaming, ang target po natin this year, 185 na SMEs na makapag-adapt ng ating mga technology. And then, may bago pa po kaming nilaunch na technologies. Ito po ay mga 9 technologies po ang ating mga na-launch na po. And then, kung ang tanong niyo po ay kung meron po kaming collaboration with DTI, nagkakaroon lang po kami ng collaboration sa DTI kapag kami po ay na-invite. And then, na-invite po kami for kanilang mga, as evaluator po sa kanilang mga product na para ito po ay ready na ma-showcase naman ng DTI sa mga kanilang mga event. And aside from that po, we require din po ang ating mga licenses to submit a DTI po permit.
0: Okay, ma'am, insayin niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Yung mga bagong technologies naman po ng DOSC FNRI po, angkop po ito sa lahat, in all ages, sa lahat ng pamilya and all age group, na tumutugon po sa nutritional requirement at para sa lahat. So, ini-encourage po namin na yung mga existing and prospective pa po na adapters to adapt our technology para po ma-commercialize, no, ang ating mga nutritious food technology ng FNRI. And ang masasabi ko lang po sa kanila ay tara na sa DOST, adapt na ng aming technology na sigurado po tayo na sinaliksik at pinag-aralan tugon sa pagsupo ng malnutrition. Yun lamang po. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Sa ibang balita, pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
2: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng 2 military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
3: Mayroong mga barko, ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galok Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel, kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia, ang banta sa pambansa.

0: sang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
1: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
0: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
2: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sino-centric, but it is scary if that is the future of the world. If you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
0: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
3: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Andas Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business niya.
0: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Samantala, patuloy ang pagkilala sa husay at galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Patunay dyan yung paglalatag ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng rice paddy artwork sa kanilang campus sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija nitong Huwebes, September 17. Hindi lang kinikilala si Ayala dahil sa kanyang talento sa sports, kundi dahil na rin sa pagbibigay ng inspirasyon niya sa mga Pilipino. Samantala, sa ating Christmas countdown, 98 days na lang, Pasko na! At bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang bagong Pilipinas ngayon at ang mga taga-subaybay nito ng happy anniversary. Ikatlong taon na natin, mga bagong Pilipinasers. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo uli kami sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa

0: buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
16: Mga ba?
15: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.

0: hanggang sa bawat sulok ng lipunan. Halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
2: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon!
1: Happy TNK Day din sa iyo, Ms. Hani.
2: At happy TNK listening sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
1: Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook at PCW, ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM. Live na live po tayo.
2: Yan, live na live nga po ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pero mga ka-TNK, kung sakali pong may extra time kayo tuwing Sabado or na-miss nyo ang ating Friday live, no? Inaanyayahan po namin kayong abangan din ang ating TNK replay tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Every Saturday po yan.
1: Yes, tutukan po iyan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page. At kasabay po ng ating Radyo Pilipinas replay ay mapapanood din po ang ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
2: At mula po sa amin dito sa Tinig ng Kababaihan, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa aming programa na naglalayong ipaunawa ang kahalagahan ng women empowerment upang makamit natin ang true gender equality. Kasi may Sharon, di ba? At mga ka-TNK, sa kabila ng mga ginagawa natin sa Philippine Commission on Women at sa buong pamahalaan, ay meron pa rin talagang inequalities at gender gaps.
1: Yes. At I agree, Miss Honey. Kaya naman ang goal talaga natin sa Tinig ng Kababaihan ay patuloy na magatin ng tamang impormasyon sa ating listeners, lalo na po sa mga kababaihan para sa kanilang enlightenment and empowerment.
2: Kaya naman, Miss Sharon at mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw, talakayin nating muli ang isang mahalagang yugto sa buhay ng kababaihan na hindi pag-aanong napag-uusapan at nauunawaan ng marami. Ano? Ito po ay ang perimenopause.
1: Naalala ko, Miss Honey, naging topic na nga natin ito noong Women's Month at naging guest natin si Dr. Mona Ethelyn U. Senolos.
2: Yan, tama kami, Sharon. No? Pero bukod sa bitin ang naging usapan natin noon, ginugunita rin natin ngayon ang Perimenopause Awareness Month at ang World Perimenopause Day sa September 22. Kaya minabuti natin ng ating TNK production team na talakayin natin ang ibang aspeto nito, no, sa ating episode ngayong araw na pinamagatang Beyond Reproductive Years, A Conversation on Perimenopause and Women's Worth.
1: Yes, excited na nga ako sa ating topic ngayong araw. Pero bago yan, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
3: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
2: Para po sa ating unang featured God Work for the Week, Pilipinas na natiling most gender equal country sa Asia. Nanatili sa 20th pwesto out of 145 ang Pilipinas sa 2026 gender Global Gender Gap Index ng World Economic Forum at number one pa rin po sa buong Asia. Bagamat bahagyang bumaba ang gender parity score ng bansa sa 78%, hindi nagbago ang overall ranking nito sa rehiyon at buong mundo. Pangatlo naman ang ating bansa sa East Asia and the Pacific at patuloy na kabilang sa mga bansang may mataas at consistent na performance sa rehiyon. Sinusukat ng gender ng index ang gender gap sa apat na larangan. Sa economic participation, may score ang Pilipinas na 78.3%. Sa educational attainment naman ay 98.9%. Sa health and survival, 96.9%. At sa political empowerment, 37.9%.
1: Okay, at para sa isa pa nating featured God work, PCW at WM Power, nagkaisa para sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa midlife. Nagkaisa po ang Philippine Commission on Women o PCW at Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform o WMPO o WM Power upang itaguyod ang kalusugan, wellness, pagkakapantay-pantay at karapatan ng kababaihan sa midlife. Nilagdaan ang dalawang organisasyon ang isang Memorandum of Agreement sa PCW office sa Malacañang Complex nitong Lunes. Layunin ang partnership na palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa perimenopause at menopause, hindi lamang bilang usapin sa kalusugan ng kababaihan, kundi bilang usapin ng gender equality at human rights. Human rights goal din ng PCW at WM Power na tugunan ang tinatawag na missing middle sa pamamagitan po ng policy guidance, technical support, evidence-based programs, at mas accessible na health information para po sa kababaihan na nasa midlife. Ipinapakita ng partnership na ito na ang kahalagahan ng pagtutulungan ng government at private sector sa pagsulong ng women empowerment sa bawat yugto ng buhay ng kababaihan.
2: Good job po sa ating mga kapwa advocates sa kanilang God work na talaga namang good work.
1: At mula po sa ating featured God work for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
4: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
2: Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag SaySaTNK question of the week. Ano ang alam mo tungkol sa perimenopause at ano ang gusto mo pang malaman tungkol dito? Yan, nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At bilang paggunita po sa Perimenopause Awareness Month, may mga naimbitahan po tayo na magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba ang perimenopause at kung ano pa at paano makakatulong ang bawat isa sa atin sa nabasagin ang stigma tungkol sa women's midlife health. Kilalanin natin po sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, a conversation on perimenopause and women's worth, kasama natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga kapag-advocate mula sa WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity and Reform. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa Tinig ng Kababaihan sina Miss Belle Laureola. Siya po ang President and Co-Founder ng WM Power. Yan, say hi muna, Miss Belle.
2: Hello, happy TNK Day.
1: And kasama rin po natin si Miss Claudine Vicchiera. Siya po ang co-founder ng WM Power at isa po siyang Certified Menopause Coach.
3: Hello, happy ka TNK.
4: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Pwede ko bang tawagin kayong Ma'am Bell and Ma'am...
2: Pwede bang Bell?
1: Bell.
4: Si Coach Claudine. And Ma'am Bell, ano po. Bago po tayo tumungo sa ating talakayan, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga ka-TNK ang WM Power?
2: Okay. Ang WM Power po ay ang first and only Women's Council. Multidisciplinary po ang mga member ng Women's Council na ito. At ang layunin po ng WM Power, as we mentioned kanina, Women in Midlife for Partnership. Ito po yung magsisimula sa collaborative efforts natin sa mga branches ng ating government, even sa mga employers. No? Mm-hmm. So, yan yung partnership part po. And then, openness. So, this is the part ng advocacy po namin kung saan ay magiging pag-uusapan na po natin ang perimenopause at menopause openly. Mm-hmm. Kasi ito po ay na-stigmatized for many, many decades, as you know. And then, of course, wellness. Part po dyan ang perimenopause and menopause, even post-menopause. So, ito rin po ay shrouded with shame for many, many years. So, kailangan na po natin yung pag-usapan at mm-hmm. to get help and support. And of course, equity. Kailangan po natin ng tulong ng lahat ng supporters natin to give us equal opportunity sa mga services at benefits, no? So, mamaya po siguro mapapag-usapan natin ano ba yung mga gaps natin dyan. And of course, reform. If there's a question about kung meron na bang polisiya, kung meron na po bang law, masasabi ko, none specifically for it. And yun po yung aming layunin sa WM Power. Those aspects po ng pangangailangan ng kababaihan sa midlife.
1: Ayan. Mm-hmm. Marami pong Pilipino, no, yung lumaki sa kulturang, ay, wala lang to, or pagod lang siguro, pahinga ko lang. Yan, madalas natin
2: marinig. Or dumatanda.
1: O, iba pang, yung pagbaliwala nga po sa nararamdamang kakaiba sa katawan, no. Kaugnay po nung topic natin ngayong hapon, bakit nga po ba parang kinakahiyang pag-usapan yung tungkol sa perimenopause, menopause dito sa bansa natin?
2: Mm-mm. Historically kasi, talagang kinakahiya dahil nagkaroon ng panahon na pagtapos ka na daw manganak, tapos na daw ang silbi ng kababaihan to society. Yun na. Parang yun, wala ka ng purpose. Parang ganun yung sinasabi during that time. So, ikaw, sa kababaihan ng mga panahong iyon, liliit yung tingin mo sa sarili mo kung bakit sa ganun. So, hanggang sa kung ano man yung mga symptoms na nararamdaman niya,
3: tinatago
2: niya. And we have on record 48 symptoms. No?
3: And so, counting.
2: And counting. Mm-hmm. So, but not naman all the 48 symptoms mararamdaman ng isang babae. So, may kanya-kanya tayong symptoms. Unique yon. So, tinatago niya since then. So, if you will notice, siguro in retrospect, isipin natin yung mga magulang, yung nanay natin, lola natin, ano ba yung mga ginagawa niya sa akin, ng case sa akin. Paypay ng paypay. Hot flashes. Nagsusungit. Bigla na lang nag-iiba yung mood. Diba? So, yung mga ganun. And sometimes, yung pagod na hindi nila ine-expect, bakit sila pagod? Wala man silang masyadong ginawa prior or sanay naman sila sa gawaing bahay or sa opisina. Bigla na lang napapagod. So, part din yun ng symptom. Pero hindi nila sinasabi kasi parang ang dating is, kahinaan or hindi siya wina-welcome. Lagi lang sinasabi sa kanilang tiisin na lang ito. At sila naman, ang nangyayari, they suffer na lang in silence. Mm-hmm. And ang masakit doon, ang kababaihan natin nagsasuffer in silence, hindi lang yan isang taon, dalawang taon. This is 1/3 of her life. Mm-hmm. So, ang nangyayari, coach, ilan years ba ang stage natin na to?
3: I think mapapag-usapan natin ang stages na rin. Ano? Ang perimenopause is actually 8 to 10 years mm-hmm. prior to menopause. And mm-hmm. nagiging misnomer nga ang tinatawag menopause yung buong journey when actually menopause is an exact date. It's an exact event. It's only one day mm-hmm. na you haven't had your period for 12 straight months. So post-menopause immediately follows. For so, sa ibang mga babae, additional 8 to 10 years ulit yun na nararamdaman pa yung symptoms. So para siyang 2 decades mm-hmm. ang buhay ng babae.
4: Bali, exactly what age ba nagsistart ang perimenopause?
3: So nagva-vary siya. Mm-mm. On the average is 40, but it can start
4: 40.
3: Oo, 40 average siya. Pero pwede may mga cases ngayon na as early as 35,
2: yes.
3: 38 nag-uumpisa nang magkaroon ng changes sa hormonal levels.
5: Bagong lesson yan,
4: Michelle.
2: Oh, on record sinasabi nila na ang mga Pinay, mm-mm. kasi yung 40 na sinasabi ni coach, medyo global to. Mm-mm. So sa Pinay na between 48 to 50. Yung talagang average sa Pinay. Mm-mm. So, pero yun nga. As
3: may mga cases na ganun as early. So the more na-informed ka na maaaring, tumaan ka na nun, the better.
2: Oo. Meron kaming miyembro na nasa late 30s lang, mga 36, okay. 37. Mm-mm. Menopause
5: so,
2: na siya.
5: So, parang ano, meron tayong, generally, ito siya, pero depende pa rin talaga yes. sa babae, sa biology, no?
3: Yes.
5: Sa,
3: kung at ano meron yung, din tinatawag kasing medical menopause.
2: Mm-hmm. Oo.
3: So, halimbawa, meron kang condition, usually pagka meron kang cancer, okay. na mm-hmm. talagang medically hinihinto siya yung pagre-regla mo.
5: Dahil, and yun, siguro yes. mamaya po, isingit din natin. Kasi di ba meron din pong nag-undergo ng mga hysterectomy.
3: Yes, so, that's part of, that's part of medical menopause. Surgical menopause, ganyan.
4: Uh-oh. Okay. Bakit po mahalaga magkaroon ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa perimenopause? And siguro ilinaw po natin, ano po ba itong tinatawag natin o pinag-uusapan natin na perimenopause? Anong pagkakaiba nito sa menopause at mm-hmm. postmenopause? Yes.
3: Tulad nga po ng sinabi ko, ang perimenopause, years leading to mm-hmm. the actual menopause, which is an exact day. So, dyan na nagsisimulang maramdaman mo yung mga iba-ibang symptoms. Minsan subtle, minsan biglaan. Katulad nga sabi ni Bell, hindi pare-pareho yung experience ng bawat isang babae. Nagiging unique. Maaring meron kang symptom na to, pero mas intense, mas matindi yung nararamdaman mo noon. Ngayon, sa menopause, yung exact day na yon na hindi ka nagkaroon ng 12 straight months. Mm-mm. One day lang yun. So, immediately after that, post-menopause ka na. Mm-hmm. And symptoms, usually, meron pa rin, nararamdaman pa rin siya. In a lot of women naman, nababawasan na yung intensity.
4: Mm-hmm.
3: But it doesn't mean na tapos na yung symptoms.
2: Mm-hmm. And medically, syempre, hindi naman ako doktor, pero may mga kasama tayong doktor sa Women's Council din natin na pag-alaman din namin among ourselves. Kasi ako, nung when I felt the symptoms, 48, ni hindi ko alam ano ibig sabihin ng perimenopause.
3: Oh, hindi mo pa nga alam na may perimenopause na word.
2: Menopause lang lagi ang naririnig ko. So, so nung nakausap ko yung mga doktor na kasamahan namin sa council, sabi nila, ang menopause kasi, perimenopause nagsistart yung hormonal imbalance natin sa katawan. Mm-hmm.
3: Nagiging ano siya, haywire, paiba-iba, nagka-fluctuate. Mm-hmm.
2: So, ano ba yung mga hormones na yon? Number one dyan, yung
3: estrogen, and then merong progesterone.
2: Meron ding testosterone. Akalain ba natin na meron tayo? Ako, hindi ko
5: babae.
2: Testosterone.
3: Pero lahat to, they all come into play kung paano ka mag-react, ano yung nararamdaman mo, ano yung nafe-feel mo. Kasi ang buong katawan natin, may tinatawag tayo mga estrogen receptors. So, hindi siya nakaka-function ng maigi nang wala ang mga estrogen. So, pag bumababa siya, naapektuhan lahat.
5: Yan, ito na nga. Pag-usapan naman po natin, ano nga po ba itong transitions? Medyo napahapyawan, palalimin pa natin. Ano ba yung mga transitions na nangyayari sa kababaihan during perimenopause stage? Ano nga ba yung physically? May pagbabago po ba physically?
3: Definitely.
5: And by epekto rin po ba ito mentally and emotionally?
3: Definitely. Yes. So physically, umpisaan mo natin sa mga common symptoms o yung hindi
5: sige
3: common?
5: Po. Yung po, common muna.
3: Common. Okay. Sa skin, nagda-dry ang skin ng babae. Maumpisa mo yung mapansin, dati naman, hindi ka naman problema tungkol sa dryness. Saan kakaroon ka ng dry patches?
2: Kasi sa sobrang dry.
3: Itchiness and skin is actually related to it kasi nga dahil sobrang dry.
5: Parang bigla kang nagkamot dyan.
3: Tapos itchiness ng ear. Common din siya. Hindi mo alam kasama.
5: As in sa loob ng tenga.
3: Loob ng tenga. Kaya parang, bakit nangyayari to? Tapos saka ma-realize, connected pala siya.
5: Mm-hmm.
3: So physically.
2: And since we're talking about skin, kasama ang kuko dyan. Kuko. Kasama ang buhok.
3: Ang buhok.
2: So nag-thinning na ang buhok.
3: Falling hair, nagiging brittle ng nails.
2: Mm-hmm. So yan, yung medyo aesthetic yun. Pero sa physical, another sa physical ay yung
3: hot flashes.
2: Hot
3: flashes mm-hmm. is one.
2: Explain natin kung ano ba yung hot flashes.
3: May cold flashes din. So hot flashes is yung pakiramdam mo kahit malamig ang paligid mo, naiinitan ka.
5: Ikaw lang yung naiinitan.
3: Ikaw lang yung naiinitan. Papawisan ka. So ba't nangyayari yun? Kasi estrogen na naman na may kasalanan. Kinokontrol niya yung part ng brain natin na naghahawak ng ating temperature control sa loob ng katawan. So kaya litong-lito rin siya. Malamig ba? Mainit. Kaya ganun. So may extreme reaction.
2: So may cold flashes din na bigla ang init-init tapos biglang magiging.
3: Pero giniginaw ka. So pwede rin siya mangyari during the same night. Kaya hindi mo alam magkukumot ba ako hindi. Tapos together with the hot flashes, pag nangyari siya habang ikay natutulog, na night sweats ka ngayon, pinapawisin ka habang tulog. Gigising ka, pawis na pawis ka, basang-basa yung hinigaan
2: yan
3: mo.
2: Physical. Yan. At ang isa pang physical na common sa atin ay lahat na lang na kinain natin napunta sa puso.
3: Yun, weight gain.
2: weight gain siya. So, yan din, part din ng symptom. Yan,
3: hindi yan, lang dahil humihina yung metabolism mo. It has something to do kung paano rin kasi saan napupunta yung deposition ng taba, kung paano rin natin ginagamit ang insulin, lahat. So, physical, mental naman, ayan na, mood swings. Diba? Ay nagiging irritable. May tinatawag na menopause rage. And then, sa iba naman, natitrigger or na-worsen anxiety. Depression. Pero hindi ibig sabihin, lagi mo sasabihin, baka nagme-menopause. Kaya importante na maintindihan natin na kailangan tayong mag-work with the doctor para rin ma-differentiate kung ito ba ay talagang anxiety lang, ito ba ay related sa menopause mo, sa perimenopause mo, depression mo rin ba, meron ba kang ibang trigger siya. So dapat yun ang gusto rin namin gawin bilang member ng WM Power, gawing holistic ang approach.
2: Sa amin, sa simula namin sa awareness campaign or bigbigyan nating clarity na yung ating mga kababaihan kasi sa mga campaigns namin sa mga LGUs, sa mga talks na ginawa namin doon, marami pa rin talagang hindi fully naiintindihan yung perimenopause, no? And then menopause, which is understandable kasi nga ito nga yung topic na hindi natin pinag-uusapan. Yes. Pero ang hope talaga ng council namin is araw-araw na siyang pag-usapan at maging normal. I'm sure familiar kayo sa nangyari sa mental health. Dati, I don't know, 10-20 years.
5: Siya, di ba?
3: Yes.
2: 10-20 years, parang it's hindi rin siya masyadong pinag-uusapan. But the moment na sinimulan natin after year after year, pinag-usapan, nakakuha ng support ang mga taong nagugutom.
3: And since may medical may mental component nga ang changes sa menopause.
2: Ganun din yung gusto namin.
3: Diba yung sinasabi nga ng ibang babae sa ating mga talks sa nasisiraan ng bako ng bait? Ayan. Am I going crazy? Tapos sa mga coaches ko, ang sinasabi is, I don't feel like myself anymore kasi kilala mo yung sarili mo. So mahalaga siya talagang pag-usapan para rin matanggal yung self-blame at yung pag-gaslight mo sa sarili mo.
2: Mabibigay lang ako ng isang example ng sinasabi nating I don't feel like myself anymore. Meron kaming membro din sa council namin na takot na siya lumabas ng kwarto. Bigla na lang natakot na lang siyang lumabas ng anxiety. Meron ding mga cases na dati naman silang mahilig mag-drive, ngayon takot na silang mag-drive.
3: Or yung personal na very go-getter sila, biglang nagiging opposite.
2: Or even sa trabaho, sa mga trabaho ng kababaihan na parang, kaya ko to dati, bakit? Bigla na lang nawawala yung
4: may ganun pala.
3: Kaya yun ang tinatawag namin shift sa identity. Mm-hmm. Merong
2: so
3: identity
2: that's part
3: shift.
2: Also, pero on the mental health side
5: mental
2: naman yun.
5: Mental side.
2: Mm-hmm. Oo. So, ano pa ba yung sa mental? We mentioned the mood swings.
5: Yes.
2: Another example, para lang makarelate yung audience natin or listeners natin. Yung mga magulang nyo ba o yung mga kasama nyo, katrabaho nyo na nagpe-perimenopause or menopause, nararamdaman nyo na, ay, ang init-init ng ulo, ay, ganyan, and then maya-maya, oh, kumain ka na ba?
5: Biglang
2: switch. Kumain na ba kayo? O yung mga ano, meron akong binili dyan na ano, kainin nyo. Ganong mood swings. Just understand that she's also going through this hormonal imbalance. Hindi rin niya gustong ganon yung nailalabas niya. And then, nare-realize niya lang niya na okay lang akong bumawi and then the mood is up again. So, may mga ganong kaming naririnig.
3: I think it's all also important na ma-mention natin. Balik tayo sa physical. Kasi, apparently, according dun sa founder namin na is na doctor, ang pinaka-common na perimenopause symptom na na-overlook are joint pains.
5: Mm-hmm.
3: So, frozen shoulder.
5: So, pagod lang.
3: Yes! Frozen shoulder. Tennis elbow. Di ka naman nagte-tennis.
5: Pero may tennis elbow.
3: Pero may tennis elbow ka.
2: Eh ngayon, uso-uso ang pickleball.
3: Oo. And then, yung mga sciatica. So, nangyayari siya. Kasi, again, ang daming kasalanan ni estrogen.
5: Oh, okay.
3: Isa siyang anti-inflammatory hormone. So, nababawasan yung ating defense against inflammation.
5: Mm-hmm.
3: So, kaya, looking back, yung mga nanay natin na nahihirapan magsuot ng kanilang mga undergarments,
5: yes.
3: Mga branela, hindi maitaas ang mga kamay, yung pala.
2: They're
3: part
2: going.
3: Of it.
5: Na. Yes, yung kumbaga sa harap na nag-ano.
3: Yes, yung iniikot.
2: Yes, yung iniikot na lang. Ganun nga yun. Yun. Part
3: exactly.
2: Yan ng
3: exactly,
2: symptoms.
3: Exactly,
2: diba? No?
3: Yung pala.
2: In fact, yan ang sinasabi nilang number one symptom ng PI.
3: Oh,
2: sa abroad, hot flashes.
3: Hot flashes and insomnia.
2: Nila. So, mararamdaman nila na talagang mainit. Dito siguro hindi natin masyadong
5: inintayan
2: kasi sanay tayo sa tropical country. No? So, kaya ang lumalabas joint pains, muscle pains.
3: Ayun.
2: Frozen shoulder. Oo. Yung mga nakita nating ano and then ako lagi kong gina-joke nga sa asawa ko talaga namang may muscle pains and joint pains ako grabe naman ang pagbubuhat na ginawa ko sa lahat ng tao sa pamilya sa parang ganun na joke na you know ikaw na ang nanay ikaw pa ang tutulong sa lahat, empleyado ka pa, tumutulong ka rin sa komunidad. So, ang dami rin talagang roles ng babae.
3: Yes.
2: But the physical manifestation ng perimenopause, menopause is actually part of the symptoms. Talagang may kinalaman si estrogen sa pagbaba ng estrogen niya. Para siyang oil na hindi na masyadong
5: na-reaching. Ang akala ko ay sa mga gamot.
2: Hindi yun. At least yun nga yung din ng
3: awareness.
2: Part ng WM Power . Marami nagtatanong sa amin na ano bang objective ng WM Power? Alam mo napaka basic. Sisimulan lang namin muna sa awareness talaga and give clarity and understanding.
3: Pag-usapan lang siya.
2: Kasi dun pa lang talaga kulang na and then we move forward to our different agenda no
5: yes.
2: Para sa kababaihan.
5: Isa pa rin naiisip ko noon either na mali ang
2: tulog
5: ko sa nadaganan ko kaya
2: yes.
5: Yung mga ganun
2: tulog.
5: Yung pala
2: yeah.
5: Kaya pala hindi nawawala.
2: Part yan talaga. Yeah. But there are what we talk about also sa mga talks namin, we also invite yoga instructors para maturuan yung mga kababaihan natin ng anong movement
5: exercise.
2: Ba
5: okay.
2: Yung pwede sa edad natin na hindi tayo mai-injury kasi part din ng physical symptoms ang mabilis na mag-break ang ating mga
5: buto.
2: Diba? So yan din yan . So importante rin po tayo mag-check, magpa-check sa mga sa doktor natin sa edad pa lang na 35.
5: Meron bang inaiinom ng mga para kunyari tumaas or umano yung
2: meron po yan po ay ikaw na siguro to ang HRT
3: kasi holistic nga yung gusto naming approach
2: yes.
3: Sa menopause so pag sinabi mong holistic titingnan mo siya from physical anong pwede mong gawin so may mga
2: so,
3: management
2: movements.
3: So movement importante ang movement so isa rin sa concern ng mga babaeng dumadaan sa menopause is nagkakaroon ng sarcopenia, yun yung medical term. Lumiliit ang muscles.
5: Oh, okay.
3: So, paano natin gagawin? Ang gagawin natin para hindi siya lumiliit? Kasi kailangan natin yung muscles natin for health, for function.
5: Mm-mm.
3: So, movement, strength training kailangan. Papalitan mo rin yung kain mo, pakikilaman mo rin ng konti. Kasi kailangan mo more protein. Kasi ang protein kailangan for building the muscles.
4: Mm-mm.
3: So sa in terms of supplements, syempre bumababa rin part of ano, ayoko sinasabing aging, isa 'yung pinaka-ayoko sinasabi kasi yes. The transition is not just aging, yeah. It's hormonal, it's biological. So hindi pa pwedeng i-lump into one corner na aging lang 'yan. So 'yung hormones ang nagko-cause nito. So syempre, i-up mo rin ang mga supplements like calcium, vitamin D3, mm-hmm. and then if mas gusto mo naman, dapat may openness ka rin kasi mm-hmm. dapat informed decision every time may gagawin ka. So, ang HRT, total na banggit na rin lang, or hormonal ano replacement therapy, isa rin sa mga magandang management tool para sa symptoms at the same time, para rin sa overall health. Natin.
2: To expound on the HRT, no? So, yung hormone replacement therapy na sinasabi natin, actually, si coach is, tama ba? Bioidentical.
3: Kasi meron pong tinatawag na bioidentical hormonal replacement therapy or BHRT.
2: So, ang ano po nito is, alamin kung ano ba yung mga hormones na tumataas, bumababa, ano na yung kulang. So, ibabalansin niya po iyan. Ang lahat ng yan through a supplement.
3: Pwede rin kasi may mga overlapping na symptoms. Halimbawa, may nararamdaman kang pagod. Again, fatigue is one symptom.
2: Uh-oh.
3: It could be one symptom. Pero baka rin naman, meron kang hypothyroid.
4: Mm-hmm.
3: So, kailangan
2: important
3: rin
2: overlapping. Doctor,
3: overlapping. So, importante na you work with a doctor. Ito ay emphasize ko. Na empathetic and sympathetic mm-hmm. sa pinagdadaan mo.
2: At para, hindi lang yun ha, may maalam, malawak din ang laman, alam.
3: So para nag-guide ka niya properly, hindi yung madidismiss ka lang na, ay tumatanda ka lang. lahat siya dumadaan siya. Diba? O masyado kang bata para mag-menopause.
2: Actually, it's been an experience among our women sa council namin, ako personally, nakailang doktor din ako bago ko nakuha yung tamang anong nangyayari sa akin. Kasi sa ilan mga doktor na nakausap ko nung simula, lagi tumatanda ka lang. Ganun lang. Ganun and then they don't know, so ano pong gagawin? Ganyan talaga. Tumatanda.
4: Ganun lang. Walang nakuha.
2: Oo, so wala akong masyado nakuha. Kahit ibang lumipat na ako sa ibang doktor. Kaya, itong kasama namin na doctor, which is a menopause doctor nga sa council.
4: Dikit po daw po sa mic.
2: Ayan. So yun, so yung kasama po namin na doctor is a menopause doctor po talaga siya sa St. Luke's QC. Siya lang po talaga yung nakapag-explain sa akin kung ano yung nangyayari sa akin. So it made me realize na marami pa rin palang talagang doctor na hindi focus or masyadong trained pa dito. So yun din po yung isang advocacy namin dito sa WM. Empower that we should also have some trainings provided mm-hmm. sa ating mga doktor mm-hmm. para mag-specialize din po ito. Kagaya ng sinabi ni Coach Claudine, ilang taon to? Hindi naman to isang taon, dalawang taon.
3: Two decades.
2: So at least 10 years to, diba? At least 8 years. So kailangan talaga natin ng mahabang relasyon sa ating mga doktor na may alam sa ganitong
4: OB.
2: Stage. Okay. OB po ito.
3: OB, yes.
2: If you will notice,
3: if I may, yes. No? Not, kasi maingat tayo rito sa usapang menopause pagdating sa OB-GYN. Kasi ang mga OB-GYN and training is more on reproductive health,
4: mm-mm.
3: pagpapaanak. So, meron naman pong mga specialization pagdating sa menopause. Meron po yung tinatawag na Philippine Climacteric Society, na yun ang kanilang specialization. Pero hindi sila ganon karami.
2: Yeah. Mm-hmm. Meron naman, pero hindi pa rin ganun karami. Mm-hmm. So, isa rin yan sa ipupush natin na plano for mm-hmm. WM Power. So, we want to reach out to them and collaborate with them on how we can do this together. No? So, actually, sinabi rin naman ito ni PCW Chair.
4: Mm-hmm.
2: So, yun po yung ating plano and moving days, moving forward.
4: Kailan po dapat magpatingin sa doktor?
5: Usapang doktor na eh.
4: Actually, napahapyawan na rin po ito ang isang babaeng nakararanas ng sintomas ng perimenopause. Ano po yung usual na ginagawa para mabawasan yung sintomas? Medyo napahapyawan yun na rin
2: mm-hmm.
4: na yung naman nararamdaman ng mga kababaihan. Pwede po pong
2: si coach.
3: Kailangan magpapatingin. Kasi as a menopause coach, isa rin yan sa function ko. Mm-hmm. Ako ang bridge between sisterhood and science, kumbaga. So, kailangan ka magpapatingin. Pagka yung nararamdaman mo is something more unusual than yung kinasanayan mo. Mm-hmm. Halimbawa, irregularity in period. Mm-hmm. Diba? Hindi lang simple irregularity. Pero ano may bleeding ka na, na heavy. Mm-hmm. Yeah. Hindi mo na pwedeng sabihin, ah, baka nagpe-perimenopause lang ako. That's a health concern. So, kailangan ka magpatingin. Anxiety and depression, yung mga changes sa ating mood, kung talagang nahahamper na yung iyong day-to-day living, as mm-hmm. in, hindi ka na ka makafunction, hindi ka makapasok ng trabaho, then, pag halimbawa sa akin siya dumaan, or halimbawa, alam mong hindi mo siya makaya, mm-hmm. kailangan ka rin magpatingin sa therapist. Mm-hmm. Ganyan. So, depende.
4: Therapist as in?
3: No, therapist as in psychotherapy.
4: Psycho.
3: Oo, okay. Cognitive behavior therapy. Mm-hmm. Kasi, minsan, baka na-trigger by a different trauma, hindi mm-hmm. yung mismong perimenopause mo. Mm-hmm. So, kailangan very open ka sa lahat. Like, katulad nga ng ina-emphasize ko, holistic approach mm-hmm. rather than just symptomatic. Kasi, ito rin, I think magandang pag-usapan. Isa sa mga symptoms na na-overlook rin as something na related lang sa cardiovascular health is palpitations, mm-hmm. increase in blood pressure. Mm-hmm. Pwede rin siyang dahil sa hormonal changes. Again, emphasis on pwede.
5: Pwede.
3: Pwede.
2: Kaya magpa-consult ka tayo.
3: So, kailangan ka magpa-consult. May na-feel kang palpitations, may na-feel ka na increase sa iyong blood pressure, pa-consult ka. But, again, going back to the holistic approach, pag sabing doktor na, oh, inom ka na kagad ng anti-hypertensive, dyan nagiging symptomatic yung treatment, pwedeng sabihin mo, Doc, hindi ho kaya related sa aking pagpe-perimenopause. Yeah. So, baka lifestyle change makatulong bago ka magpunta dun sa complete treatment na napaka-specific na siya.
2: Yan yung maganda sa sinabi mo para sa akin, ano? We challenge our doctors. Ask them. Maybe it's perimenopause. Maybe, you know, maraming options.
3: Para alam mo yung mga tamang questions to ask. Uh-oh. Kasi doon na-empower ang kababaihan.
2: So, doon talaga nagsisimula sa awareness.
5: Kaya
2: din
5: dapat talaga na pag-uusapan. Correct. Siya, para alam mo rin ano yung tatanong mo sa doktor.
3: Oh, yes. Like, katulad yung sabi ko, informed decision ang mahalaga.
4: Oo. Madadiagnose ka ng tama.
3: Yes. Uh-oh. Kasi naniname mo na yung nararamdaman mo eh. Katulad nga, alam mo nang may iba-ibang symptoms. Ah, nakakaranas po ako ng pagkalimot, brain fog. So, may term ka na for it. Nakakaranas po ako ng ganito sa puso ko, palpitations.
2: Ayan. Ma-share ko lang, no? Na-share ko rin to during our MOU signing sa PCW noong Monday. Another example is in si Oprah. No? So, napag-usapan ni Oprah sa show niya na nagkaroon siya ng time na nagpa-consulta siya sa doktor niya at sinabi ng doktor niya, may depression siya. Yun yung diagnosis sa kanya. So, hindi siya makapaniwala kasi parang hindi ako depressed na tao sa kanyang definition. Ano? And then, nagpa-consulta ulit siya sa another doctor and found out na hindi pala siya depressed. Imuntik na siyang mag-take ng antidepressant. Mm-hmm. Can you just imagine kung ilang effect mga Pilipina ang pwedeng ganun na maging diagnosis and then ipiprescribe ng ibang gamot. So, yan yung gusto nating maipainwanag din sa mga kababaihan na equip yourselves na alamin nyo rin yung mga information at i-challenge nyo rin yung mga doktor sa mga tanong ninyo para alam din nila, ma-challenge din sila at mag-aral din sila more about it. No? So, yeah.
5: Maraming salamat, Miss Bell and Coach Claudine, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna natin puputulin ang ating usapan, pero marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik natin. No? Manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
6: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
7: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Beyond Reproductive Years, a Conversation on Perimenopause and Women's Worth. Kasama pa rin po natin ngayon live na live dito po sa ating studio sina Miss Belle Lauriola at Coach Claudine Vicchiera mula po sa WM Power.
4: Ayan, bago po tayo dumako sa ating talakayan, balikan lang natin yung ating Say sa TNK question of the week. Kanina po tinanong natin ng ating mga TNK kung ano ang alam nila tungkol sa perimenopause at ano pa yung gusto nilang malaman tungkol dito. Ito po ang say ni Marga Nuke. Ano ang sign na nag-start na ang perimenopause and ano ang earliest stage na nagsisimula ito?
3: Say naman po ni Isabella Aguirre, do women become more vulnerable yes, to certain health concerns around this period? Or if so, what measures are women recommended to take for their health around this period? For women taking medication that may affect or even halt menstrual cycles for a certain time, Dinogest, kailangan ko bang basahin to?
4: Wag na siguro.
3: No concerns. Such as endometriosis. Siguro okay naman.
4: Yan, yung concerns daw such as endometriosis. Mm-hmm. Ano yan? Is the onset and impact of perimenopause affected and how? So, pag nagtitake ng gamot, naapektuhan ba in short ang perimenopause o menopause? Sabi naman po ni Teddy Bernal, mas familiar po ako sa menopause kaysa perimenopause. Ang alam ko lang, ito yung stage bago magmenopause. Gusto ko po sanang matutunan kung ano-ano ang mga pagbabago at sintomas na pwedeng maranasan kapag nasa yugtong ito. Ayan, nasagot na natin yan kanina. Ayan, ano po ang masasabi? Do, siguro dun sa first two, no, yun yung medyo ano, kailangan pa ng ano, ng paglilinaw. Mm-mm, yung tanong ni Miss Marga at ni Miss Isabella.
5: First symptom? Katulad nga po ni sinabi, actually, ang hallmark symptom na dapat aabangan nila is irregularity in period.
4: Ayun.
3: Eh, what if so, regular sila na irregular?
5: So, kung halimbawa, katulad nga, sa pangalawa yun, related na.
4: Ayan, may hormonal imbalance, may mga gamot.
5: Diyan papasok ang importansya ng pagpapakita sa doktor kasi merong mga overlapping symptoms. Lalo kung hormones ang pinag-uusapan.
4: Opo.
5: So, yung pag-take ng contraceptive pills, again, dahil kinokontrol niya kailan ka nagkakaroon. So, kukonsulta sa doktor para malaman kung overlapping lang ang symptoms.
4: So, yun pong mga, yung tanong ni Isabella, no, na kung nagtitake ka ng mga hormonal pills, mga ganyan,
5: oral contraceptive
4: dahil may conditions ka, so, nakaka-apekto rin siya dun sa perimenopause.
5: Yes, kasi as long as pinag-uusapan natin ng hormones, malaki ang apekto sa atin yun. So, again, ang kailangan mong i-differentiate is yung overlapping of symptoms.
4: Ayan. So, I hope nalinawan si Isabella.
6: Ang edad, sinabi rin, earliest, could be 35. Mm-hmm. Yan. So,
5: i-consider mo nga tama yung age. Oh.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya 35 to 48, yun
5: malaki yung ano nga eh.
6: So, to 48 to 50 yan.
5: Yung iba kasi maaga nilang na-feel kasi mas sensitive sila sa changes ng hormonal levels.
4: May connection din ba siya, ma'am, dun sa ano? Kasi di ba ngayon, parang earlier na rin nagkakaroon eh.

0: kasi or kadalasan ng mga babae ayaw maglabas ng mga nararamdaman. Nasa strong woman era tayo.
1: Quick share
0: ko lang
1: ang tawag dyan, menopause masking. Yes. Familiar kayo sa tinatawag na menopause masking. It's a term. Correct. Exactly yon, yung dinescribe mo. Go on.
0: Oo. So, ayaw natin pagsabihin kung anong nararamdaman natin. Ngayon, mm-hmm. kailangan po natin more than ever sabihin sa mga kapamilya natin, sa mga katrabaho na hindi natin kailangan sabihin sa buong mundo. So, yung mga tao lang na susuporta sa atin, mm-hmm. at hihinga natin ng suporta. Ano-ano po yan? Pamilya, asawa, lalo na asawa, mga anak, katrabaho, at ang doktor. Siyempre, yan mm-hmm. yung mga kailangan natin kausapin. At sabihin, ano ba yung symptoms? And then, what's going on? Mas mabuti nga po, pinapayo namin sa lahat ng mga kababaihan na nakakausap namin na sama niyo po yung mga asawa ninyo pagka nagkonsulta kayo sa doktor. Mm-hmm. Para mas maliwanagan din si mister kung ano yung
2: nangyayari.
0: Kasi nagkakaroon po ng cases talaga na sasabihin, drama lang yan, arte lang yan. Mm-hmm. Diba? So, pero pag doktor na ang nagsabi na ito yung pinagdadaanan ng babae, mas naiintindihan ng asawa at mas makakahingi po tayo ng suporta. So, yan po yung pinaka-importante.
2: Na hindi nagdadrama, kundi talagang hindi niya mapigilan.
1: Kasi, yes, kasi ulitin natin, emphasize natin, biological, hormonal. Mm-hmm. So, hindi siya katang-isip lang.
3: Ayan.
2: Hindi drama.
3: So, yung
2: lang.
3: Next question natin, ayan.
2: Ayan.
3: Paano naman, so, ito na yung family and friends mo, no? Paano naman po makakatulong yung mga opisina o mga kumpanya mm-hmm. para magkaroon ng menopause-friendly workplaces?
1: Okay. Isa kasi rin sa mga goal ng WM Power is bigyang pansin sino ba ang mga empleyado mo na dumadaan na rito. Alam mo naman siguro more or less ano yung attitude niya prior for it to happen. So pag may nakikita kang changes, maging open to discuss it with other employees, co-workers, para hindi siya nalilabel na, ah, difficult lang to work with. Ay, masungit lang siya. So in terms of the workplace, hope namin na magkakaroon ng mga policies that involve also
0: mga employers, mga kumpanya. So, yan po yung isa sa mga plano namin, no? So, yeah,
2: sana
0: pero
2: ma-invite namin kayo one of these days.
0: Yes.
1: Of course. Of course.
0: Kung saan po makakatulong ispread ang ating awareness, yan naman po ang aming layunin. Oo. So, sa mga opisina po na yan, ang sinasabi natin ay usually nasa 40s, 50s na ang mga nag-go through that. And ibig sabihin nun na mga leaders na po ito, nasa peak na ng career. So, sila na po yung nagme-mentor sa mga next generation. Na po. So, bigyan din natin ng importansya yung skills and experience. Yes. Nila, huwag natin basta i-dismiss kung ano lang yung naging init ng ulo nung araw na yan, eh, i-dismiss na natin yung kanilang expertise and skills and experience. Pang-unawa po yung hinihingi natin sa mga employers and even mga kasamahan. No? So, lalo na yung mga kababaihan na bata,
3: kasi dadating din sila
1: doon. Yes. Kasi yeah, ang usapang menopause dapat intergenerational siya. Yes.
3: And even yung guys, kasi diba, imagine nyo, isipin nyo na lang yung mother nyo, sister nyo, asawa nyo.
0: Oo. Diba? Wala silang
1: mapapaligiran ka ng mga babaeng dumaraan doon.
0: Hindi naman sila madadaan sa buhay ng walang babae sa paligid. So, pang-unawa din talaga. Yung, ano, so, yung mga kabataan din, understanding din, kasi kayo
1: more
0: rin naman darating dito.
1: For more information, know what's trustworthy, what's trashworthy na information.
3: And siguro, no, we're hopeful na ano, in the future, darating din tayo dyan. Kasi diba nabanggit natin yung about mental health kanina. Diba dati, wala rin naman pakailam yung mga opisina dyan, mga employer, diba? Pero
0: correct.
3: Ngayon, merong mga programs
0: correct.
3: Sa mga HR, diba? On mental health.
0: Vision na maging society tayo na may
3: push
0: ganyan
3: natin
0: klase.
3: Yan. Okay.
2: At may practical tips po ba kayo sa mga kababaihan na dumadaan sa stage na ito, specifically on how to communicate with their families and colleagues what they are going through, although na pahapyawan nyo na rin po, baka meron po kayong pang ano po sa ating mga tagapakinig.
0: Ako, ang sa akin ay alamin natin ang mga simptomas na nararamdaman, pangalanan natin ito, and then pag alam na natin ito, magkonsulta tayo sa doktor, isama niyo yung pamilya niyo, kung gusto niyo, i-explain at tanungin. Kagaya ng salagot, tanungin anong suporta yung kaya natin, kaya ninyong ibigay sa kababaihan. Alalahanin nyo, ito yung mga nanay, mga tita nyo na nag-aalaga sa inyo for the longest time. Siguro naman it's about time that you

0: to support her
1: Yes.
0: in this journey kasi hindi siya madaling journey, although lagi namin sinasabi maraming paraan to help this. Mm-hmm. Ibabalik ko lang ng mabilisan lang yung mga kababaihan naman na nagiinit ang ulo lagi, hindi din po dahilan na malagi na lang tayo mag-init ng ulo at magsungit
2: na ginajustify na
0: hindi rin po naman din tama yun. So but the awareness dun po sa awareness na okay, nag-init na ako ng ulo, medyo alam na natin kailangan kong tumalikod, huminga, mag-inhale, exhale muna tayo bago natin harapin ang mga bagay-bagay. Kung merong merong kang kailangan kausapin, kailangan kompleto yung tulog mo bago siya kausapin. Yung mga ganun ba? So, hindi rin po siya dahilan, pero we need support and understanding.
2: Okay. Okay. Kayo po, Coach Claudine, ano naman po yung mensahe niyo sa ating mga ka-TNK?
3: Simple lang po. Arm yourself with information because knowledge is power. So, the more you know, the more you'd be able to handle and manage any pain point. Ng perimenopause man yan, menopause or post.
1: Ayun. Maganda yung arm yourself with knowledge. Kasi nga, pag alam mo siya, aware ka na doon, mas mas namamaster mo, part siya ng self-mastery. So, mas nare-regulate mo yung how you deal with people.
0: Yes, regulate. Diba? Yes, correct.
1: Ayan. Muli, maraming salamat. Sobrang bitin na naman ang usapan natin. Pero maraming salamat po kina Miss Bella Oriola. Siya po ang president and co-founder ng WM Power. And thank you rin po kay Coach Claudine Vicchiera. Siya po ay co-founder and isa po siyang certified menopause coach. Salamat din po sa lahat ng bumubuo ng WM Power o Women in Midlife for Partnership, Openness, Wellness, Equity, and Reform. At sa mga ka-TNK po natin na dumaraan sa perimenopause, nais po namin paalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa.
2: Yes.
1: Katuwang po ninyo ang ating mga advocates at ang inyong mga pamilya, kaibigan, at buong komunidad. At bago tayo tuloy ang magtapos, isang paalala lamang po, kung hindi pa po kayo nakafollow sa amin, inaanyahan po namin kayo na i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Gadvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
2: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige at ang lahat ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Siyempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
2: Tandaan, higit sa mga sintomas at pagbabago sa katawan na nararanasan during perimenopause, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang fertility or reproductive capacity. Every woman is worthy beyond her reproductive years. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Lahat ng kababaihan, nasa midlife man o wala, ay may tinig, dignidad at karapatang dapat bigyang pansin at respetohin. Kaya naman, patuloy po nating alamin, unawain at yakapin ang halaga at dignidad na ito sa bawat yugto ng ating buhay. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ikaw ba ay naharana na?
13: Tumawin mo sana.
12: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. sa iyong palagay.
14: Uso pa ba ang harana?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
24: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
25: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
24: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
25: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
24: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
25: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
24: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
25: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
21: Radyo Magazine 1278.
26: Radyo Pilipinas.
27: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
28: Fake news yan! Mali!
29: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
28: Fake news yan! Mali!
30: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
28: Fake news yan! Mali!
31: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
32: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
33: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
32: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
33: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
32: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ikaw ba ay naharana na?
13: Tumawin mo sana
12: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
0: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Nagbabalik ang paboritong tambayan ng mga senior citizens. Live on air. Bagong season, bagong mga kwento, at bagong dahilan para makinig. Welcome sa programang May Puso at Malasakit para sa mga seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 3. Hatid pa rin sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page, at pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Kasama nyo ngayong Season 3 ng Golden Heart para sa usaping serbisyo, oportunidad, kalusugan, kabuhayan at karapatan na deserve ng mga Filipino senior citizens. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. Mga ka-Golden Heart, after ng retirement, minsan ba naisip yung muling bumalik sa trabaho? Magsimula ng maliit na negosyo o matuto ng bagong skills? Kasi kung oo, sakto ang usapan natin ngayong hapon. Alam niyo ba na ayon sa batas, partikular na sa Expanded Senior Citizens Act, hindi lang benepisyo ang karapatan ng ating mga nakatatanda, kundi partida rin ang access sa trabaho, livelihood, at trainings na akma sa inyong kakayahan. Kaya naman, ang employment ng senior citizens ay hindi lang tungkol sa dagdag kita, ito rin ay tungkol sa dignidad, pagkakaroon ng financial independence, at sa pagpapanitiling aktibo ng isip at katawan. Mahalagang malaman kung ano ang mga programa at oportunidad na maaaring available sa inyong lugar. Ngayong araw, alamin natin kung paano ito ginagawa ng Quezon City sa pamamagitan ng kanilang Inclusive Employment Program. Sa ating mga LGUs at OSCA partners sa ibang parte ng bansa, makinig at mag-take note, at baka may mga ideas o programa kayong pwedeng magawa para sa mga seniors sa inyong lugar. Huwag na natin patagalin pa, i-welcome na natin si Ms. Christine Del Adraneda Advincula. Siya ang Chief Labor and Employment Officer, Quezon City Public Employment Service Office o QC Peso. At si Mr. Ronaldo F. Tolentino, Executive Assistant 5, Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, Quezon City. Magandang hapon sa inyong dalawa. At welcome sa aming programa dito sa Golden Heart. Itong ating si Miss Christine ay kababayan ko sa Bataan. Ang kanyang pinagmulan ay sa Bataan. At ito naman ating OSCA focal point ng Quezon City na dyan nag-a-apply sa kanilang mga branches ang ating mga senior citizens para makuha nila ang kanilang mga gifts. Unang tanong para kay Christine, Miss Christine, para sa mga senior citizens sa QC na gustong kumita, ano ba ang mga oportunidad na pwede nilang explore sa QC Peso?
2: Magandang hapon po. So ang kagandahan po, ang QC Peso po natin ay mayroong Special Employment Program mm-hmm. for our senior citizens or yung SEPSC na tinatawag mm-hmm. na naglalayon po na magbigay ng opportunity or ng trabaho para po sa qualified senior citizens po mm-hmm. natin sa Quezon City para meron po silang meaningful, dignified at suitable employment opportunities. Mm-hmm. So sa ilalim po ng programang ito, nakikipag-partner po ang QC Peso sa mga private companies po, kagaya po ng Golden Arches Development Corporation mm-hmm. o mas kilala natin sa McDonald's mm-hmm. Philippines mm-hmm. at Jollibee Food Corporation mm-hmm. Kung saan po mabibigyan po sila ng trabaho mm-hmm. at pagkakataon para kumita mm-hmm. at maging productive at active po sa mm-hmm. ating workforce.
1: At nakakatulong sa pamilya at kumikita yes, pa. Ang McDonald's at saka yung Jollibee, lagi na lang silang nakaalalay sa ating mga senior citizens. Ano? At sana meron pang mga ibang kumpanya na magbibigay ng oportunidad sa ating mga senior citizens. Marami ba ang mga nakakuha ng trabaho? At anong klaseng trabaho naman ang nabibigay sa ating seniors?
2: Sa datos po natin dun sa dalawang kumpanya mm-hmm. po, sa ngayon po ay meron tayong 151 senior citizens po.
1: Madami na din. Ano? Yes, sa QC po, lang to.
2: Quezon
1: ano?
2: City po. Mm-hmm. Quezon City po. Mm-hmm. Yes po. So yung usual po na pagtatrabaho po sa ating fast food mm-hmm. chains, yung pag... may katulong naman po sila sa pagbaba. So kung yung mag-aan na part po, yun po yun sa ating mga senior citizens.
1: Sa ating namang OSCA head, OSCA Pokal, sa inyong palagay, may age limit ba sa pagiging productive?
3: Magandang hapon po sa lahat. Mm-hmm. Magandang
1: hapon.
3: Tingin ko po, wala po. Mm-hmm. Hanggat nandyan po yung entusiasm at gustong-gusto ng individual na magtrabaho at makaambag sa ating lipunan, mm-hmm. Wala pong limitasyon.
1: Tsaka basta kaya pa, no?
3: Basta kaya po po.
1: Oo. At mga anong mga edad naman ang mga sa tingin nyo ay nag-a-apply na kaya pa na maging productive?
3: Meron pong, kanina nga po may bisita kami sa OSCA.
1: Mm-hmm.
3: Kala ko mga nasa 60 years old lang, pero nasa 82 na pa.
1: Wow, mukhang bata!
3: Bata po siya. Aba. Mula dito sa city hanggang papunta sa Payatas. Sa trabaho niya. Ang trabaho po niya ay caretaker ng isang mm-hmm. pasilidad.
1: Mm-hmm.
3: Pero kaya pa po niya. Ibig sabihin po, talagang wala po sa edad.
1: Okay. Oo. Kasi may mga medyo matanda na, pero kaya pa rin, no? Na gumanap ng tungkulin. Kung, halimbawa na, pwede maglinis-linis lang dyan naman doon sa mga, ano, sa mga stores ng McDonald's o ng Jollibee. Now, ano ba ang best practice ng Quezon City sa paggawa ng mga programa para balanse ang pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan at sa mga senior citizens? Meron para sa kabataan, meron sa mga senior citizens.
2: Yes po, Attorney. Ang best practice po ng Quezon City ay mayroon po tayong inclusive programs mm-hmm. na nagbibigay po ng oportunidad sa iba't ibang age groups. Depende po sa kanilang pangangailangan, kakayahan, at mm-hmm. employment goals. Mm-hmm. Gaya po sa ating mga kabataan, meron po tayong tinatawag na Government Internship Program or GIPs.
1: Oo, oh, yeah. Nadinig ko na yan. Yes, ano yung GIP?
2: Meron din po tayong Special Program for Employment of Students or yung mm-hmm. SPES. At may iba pa po tayong mga programa para po sa ating mga kabataan. And then, mm-hmm. Para naman po sa mga regular job seekers po natin, tuloy-tuloy po ang programa ng PESO ng job matching mm-hmm. and referral. Patuloy din po ang ating mga district and citywide job fairs.
1: Mm-hmm.
2: At yung iba pa pong employment services, patuloy pong ginagawa ng Quezon City Peso. Mm-hmm. So meron din po tayo, syempre, sa ating mga senior citizens. Yung binanggit ko po
1: yan,
2: kanina.
1: Importante, no?
2: Yes po, na Special Employment Program for Senior Citizens. Ang mahalaga po, wala pong naiiwanan. Bawat sektor, ano man ang edad, nabibigyan po ng pagkakataon para po maging productive at magkaroon po ng meaningful mm-hmm. and dignified mm-hmm. na employment.
1: Alam mo, maganda dito sa mga GIP, yan yung mga fresh graduates, no, na nabibigyan ng trabaho. At ang ating mga regions, mga regional offices, humihingi sila ng dole to o from the LGU?
2: LGU po at saka
1: Dole. At saka Dole, no? Humihingi ang mga regional offices natin through the directors ng mga ilang mga GIP interns at nag-a-assist sa opisina ng regional offices at nakakatulong sila. Kasi ang daming kailangan na validation ng mga applications at nakakatulong sila. At sa pagtatrabaho nila, yung effect, parang napapalapit sila sa mga nakatatanda. Kasi na parang tumutulong din sa kanilang magulang o sa kanilang lolo at lola, kaya maganda yung effect. So, Mr. Ronaldo, paano naman ang seniors na gustong magnegosyo kaysa maging employee? May livelihood o is entrepreneurship support ba na maaring ma-access?
4: Meron po tayong pangkabuhayan QC under po ng small business na office namin. No? Sa katunayan po, sa mahigit na 70,000 na kanilang beneficiaries, 12% po nito ay senior citizen, which is nasa 8,000 po ang nabiyayaan ng pangkabuhayan package po.
1: Ano yung mga pinapasok nilang mga kabuhayan?
4: Ang paborito po ng senior ay magluto. Siyempre po, yung maluto-luto, mga ganyan po.
1: Ano, karamihan ba dito? Ano, mga dating trabaho na nila yun?
4: Hindi naman po. Siguro eh, dahil po magulang, nanay, at madalas magluto na kanyang nasanayan na po niya, na eksperto na po siya sa pagluto.
1: So paano yun? Yung pagluluto na yun na-employ sa mga restaurant o na-employ sa...
4: Sarili po niya. Pagkatatayo po siya ng karinderya.
1: Okay,
4: ganun po.
1: At marami naman ang nasa pagtitinda, no?
4: Opo, karaniwan po nasa pagtitinda po.
1: Okay. At hindi lang basta trabaho, kailangan din ng bagong kaalaman. Para naman sa mga senior sa matagal nang nawala sa workforce, ano ba yung mga libreng tech training at upskilling programs ang maaari nilang ma-avail sa QC, PESO?
2: As of now po, wala po tayong direct na tech training or upskilling po na specifically or para po exclusively para po sa senior citizens. Pero ang QC PESO po ay meron tayong referral mechanism para po ma-endorse po sila at maitulay sila sa TESDA.
1: Yan, oo, laging TESDA yung puntahan ng mga sa mga training, yung skills.
2: Po, so kung saan maaari po nilang ma-access o ma-avail po yung mga pwede pong or yung available po na mga skills training. So yun nga po. And then kung may senior citizen po na gustong matuto ng bagong skills at mag-upskill, maaari po silang lumapit sa atin sa QC PESO at amin po silang tutulungan at tutulay po sa tamang service.
1: Usually naman, ano yung kailangan nilang skill training?
2: Depende po talaga kung ano po yung
1: hiling nila, ano,
2: nila
1: at yung
2: pwede
1: gusto.
2: Pong kakayan. Opo. Yes. Oo. Po. Kumbaga naka-tailor fit po, mas maganda po kung ano po yung kaya po ng ating.
1: So ano naman ang resulta ng mga inire-refer nyo sa TESDA? Marami naman ang nakaka-training.
2: Opo, maganda po. Ang pinaka-importante po din kasi dito, willing and able senior citizen. Ipo ba? So yun po.
1: At karamihan sa ating mga senior citizens, gustong-gusto pa talagang makatrabaho.
2: Yes po.
1: Kasi kung matagal kang natrabaho, hinahanap mo yun eh. Kung 20 taon ba o 15 taon, meron pang 30 taon na nagtatrabaho. So hinahanap-hanap at saka yung kita, no? At saka yung feeling mo na kaya mo pa, independent ka.
2: Minsan nga po, secondary na lang yung kita.
1: Diba? Oo.
2: Talagang yung ano na lang po na meron kang magagawa.
1: Oo, dahil iba, mga pensyonado naman. Pero gusto ko pang makatulong o gusto ko maiwasan yung magkaroon ng ano, ng kumisan, yung mental health, ano, na ay naapektuhan pagka walang ginagawa. O sa isang highly urbanized city, meron palang urban farming program ang QC. Ano ba yung magandang balita na dala nito para sa ating mga senior citizens? Sino ang pwedeng sumagot sa inyo dito?
4: Opo, yung programa po ng urban farming ay nagsimula po yan nung panahon pa ng vice mayor pa lang po si Mayor Joy.
1: Uh-huh.
4: So 2010 sinimulan na po namin yan.
1: Matagal na.
4: The Joy of Urban Farming po. Sa ngayon po may marami-rami na rin po tayong, wala lang po akong datos doon kung ilan talaga. Pero marami na po tayong farms. Tapos meron na po tayong mga, yung gardens, vertical gardens sa iba't ibang barangay po. kung hindi lahat, ay marami pong barangay ang meron na doon.
2: Ang maganda po, may libreng access po ang ating mga senior citizens din para po sa pagsasanay, starter kits, and yung ligtas na pangkabuhayan sa paghahalaman.
1: Saan ang gagaling yung pondo dyan?
2: Ito po, ay meron po kaming opisina, ang Joy of Urban Farming po. Oh. Sila po ang nagpa-provide po ng mga starter kits at saka ng training.
1: Ano, andyan yung mga seedlings?
4: Yes, seedlings po.
1: Tapos tuturuan pa kung paano itanim.
2: Yes po.
1: At saka meron ding panahon na kailan ka ba magtatanim.
2: Yes po. Very important po kasi yun kaysa i-provide mo lang tapos hindi naman po alam ng senior natin kung anong gagawin.
1: Oo. Oh. At saka kayo ba tinitingnan nyo kung nagamit ba?
4: Opo.
1: Yes, nabubuhay ba yung mga halaman na naitanim?
2: Maganda po kasi aktibo din po yung ating mga barangay sa pagmamonitor po ng mga urban farms po natin. So, naaalalayan din po ang ating mga beneficiaries hanggang sa senior citizens po na nag-a-avail.
1: Ang ganda niyan kasi kung buong Quezon City, madaming ganyang programa, maraming ganyang gardening. So, malaki ang nakakontribute na sa ating pamilihan.
4: Yes.
1: Mga gulay ba yan mostly?
2: Yes po.
1: So nakakatuwa naman ano at kumikita.
4: Opo,
1: nakakatulong ba din sa programa ng ating pangulo sa kadiwa?
2: Ang maganda po kasi dito, attorney, yung personal halimbawa na consumption nila, pwede hindi na nila ibinibili
1: sa yung siguro pwedeng backyard, no?
2: Yes,
1: sa backyard.
2: And then meron po tayong yung nabanggit po ni Sir Ronald kanina na malalaking urban farm sa Quezon City na meron na pong nakakapag-supply na po ng mga gulay na mura po na within Quezon City lang po.
4: Yung pong mga malalaking farms po natin, sila po yung nagsisilbing training grounds po ng mga urban farmers po natin. Yung pong mga, minsan po, yung mga senior citizen organization, ipapa-schedule para sa training, doon po natin sila tinetrain. Pagkatapos po ng training doon na po sa kanilang mga barangay, sinusupervise po yan.
1: Sana sa ibang syudad, magaya yung inyong project na yan.
4: Hindi naman po kasi usapin ng kailangan may malaki kang lupain, kahit po backyard, kahit po yung vertical na tinatawag.
1: At saka nalilibang, ano?
4: Opo.
1: Nalilibang yung ating mga seniors.
4: Isa rin po nga nila yung nalilibang sila. Tuwan-tuwa po sila habang binubungkal nila yung
1: talaga?
4: Mga lupang.
1: Talaga.
2: Physical and mental wellness din po ang tulong ito sa atin.
1: Tama. Ano naman ang mga challenges, Mr. Ronaldo, ng senior citizens na gustong manatili sa workforce?
4: Yun po, yung...
1: May panahon ba naman sila once na nasa trabaho na?
4: Meron po. Ang ano lang po, yung willingness nila talaga na mag-work. No? Ang nagiging limitasyon lang po, syempre po yung, minsan yung kumpanya talagang kailangan may output din. Kaya minsan sila parang yung regarding sa kalusugan, baka mamaya medyo
1: nagkaroon ng problema.
4: Medyo
1: nagkaroon ng high blood.
4: Ayun po.
1: Pero naintindihan naman yun.
4: Opo, kaya nga po iniingatan din po ng PESO at kami po sa OSCA na talagang dapat lahat po ng pumapasok na nag-a-apply may tamang kaalam at saka yung kalusugan po nila okay dun sa trabaho papasok.
1: At saka mayroon naman mga doktor, mayroon naman tayong health officer, no?
4: Yes po. Yes. Kanina po,
1: City Health Officer
4: po ng medical para sa mga sa mga seniors na yung parang ito po yung isang step po ito bago po ma-employed.
1: Ano naman ang concerns sa mga employers?
2: Yung sa side naman po kasi ng mga employers, usually ang mga concern po nila ay yung physical capacity po. Yung health po, safety, and yung kung angkop ba yung trabaho dun sa edad po ng senior citizen natin. So, meron din pong mga employers na nag-aalala kung yung kaya ba nilang makasabay dun sa work demands. Yun po yung basically usually concern po ng mga employers.
1: Paano naman mag-a-apply ang ating mga seniors para makakuha ng trabaho o makonsider naman sa trabaho? Tapos may mga requirements ba dyan?
4: Meron po. Kami po sa OSCA yung tumatanggap o naghahanap po ng mga gustong mag-participate yan dito sa paghahanap ng trabaho. Kami po yung nagpo-proseso, ganyan po. Tapos ipapasa po namin to sa PESO para naman po sila po yung mag-mediate papunta naman po sa mga kumpanyang nangangailangan ng
1: baka
4: mag-proseso.
1: Naman ngayon ang haba na nanlistahan nyo ng mga senior citizens na gusto magtrabaho.
2: Opo, nakakatuwa po na madami pong senior citizens ang nag-express po na gusto po nilang magtrabaho.
1: Oo, yan din na nadidinig ko sa ating mga seniors. Hindi, sabi nila, hindi naman kami laging gusto namin ayuda. Gusto namin talaga mag-independent, gusto namin magtrabaho. Yun.
2: At doon po tayo believe sa ating mga
1: senior citizens. At noon kasi nagkaroon kami ng bisita, no? Nagaling sa Dole. At nagte-trade fur sila. Minsan nag-trade fur sila sa isang syudad. Parang mga 300 yung applicants. At ang nakuha ng mga kumpanya, mga 285. Kaya ang ganda-ganda. Kayo ba meron din ganung ano? Pag-trade fair? Similar to what Dole is doing?
4: Sa ngayon po, wala pa po. Pero isa po yan sa aming pinag-uusapan ng PESO. Para magkaroon po ng trade fair para po sa mga...
1: Para makasama naman yung mga ibang kumpanya, no?
4: Yung mga skills po ng dati, yung ginagawa ng mga senior citizens, ma-profile din po natin para maiyang ko po natin doon sa tamang mga kumpanya o trabaho na hinahanap nila.
1: Mayroon bang mga medical requirement naman? Hinihingi yun. Number one siguro, medical requirement. Ano?
2: Part po din to ensure their safety po. So, kailangan po talaga yun.
1: Saan naman sa mga kumukuha ng ano? Para medical certificate?
2: Yes, ang kagandahan naman po, ang OSCA po, tinutulungan po ang ating mga senior citizen applicants para ma-secure po yung kanilang fit to work clearance. Meron po tayong mga health centers sa Quezon City.
1: Madali naman kumuha.
4: Madali po, yes, madali naman.
1: At hindi naman magtatagal pagka nag-apply.
4: Opo, ina-assist po natin sila mula po sa pagpunta ron sa ano. Kaya pala siyempre, hindi naman po natin dapat dayain yung ano.
1: dapat, diba? Para kasi sa baka kung may mangyari. So, on your part, Ms. Christine, ano ba, matagumpay ba itong ating programa na to?
2: Para po sa aming pananaw, hindi po nasusukat yung pagtagumpay nito sa bilang lang o yung sa yung pagbibigay lamang po ng trabaho sa ating mga senior citizens. Ang pinakatagumpay po ay nasusukat dun sa kanilang pagtanggap at dun po sa impact sa kanila ng mga trabahong nakuha nila. At tayo naman po ay natutuwa kasi yung feedback po ng ating mga senior citizens ay natutuwa po sila sa binigay na opportunity po sa kanila. Kumbaga, hindi lamang po sila binigyan ng trabaho, binigyan sila ng pagkakataon na maipakita na meron silang kayang gawin para po sa ating community.
1: At saka available yan sa Quezon City. So, sa'yo namang pananaw, ano, Mr. Ronaldo, ano masabi mo?
4: Tulad po na sinabi ni Ma'am Christine, no? Hindi po nasusukat to doon sa bilang-bilang. Pero sana po sa in the future, mas dumami pa po talaga yung kumpanya na makiisa sa atin para sa lagi. Mm-hmm. Kasi yung seniors po talagang nandyan. Hindi po nawawala yung enthusiasm nila na gusto nila magtrabaho. Kasi parang ano po yun, body clock. Pag nawala sa kanyang, di ba, pag nagre-retiro, minsan doon po humihina yung mga ano. You know,
1: kaya kailangan patuloy pa rin,
4: patuloy
1: ano,
4: pa rin.
1: Active.
4: Yun ang inaano eh. Katuwang na lang po namin, mga kumpanya.
1: Kaya alam mo na ang gagawin mo pagka ikaw ay nag-retire.
4: Opo, alam na po.
1: Doon naman sa tupad, paano ba makakasama ang ating mga senior citizens?
2: Okay, napakagandang tanong po. No? So, bukod po dun sa ating ugnayan po sa mga private companies, ang QC Peso po ay merong matatag na koordinasyon po sa ating Dole para po masigurado na kasama sila sa ating mga senior citizens sa Tupad program. So sa proseso pong ito, ang QC Peso po at ang OSCA po ay nagsisilbing tulay para po ma-profile yung ating mga senior citizens na interesado at gabayan sila sa pagkuha po ng kanilang mga kinakailangan kagaya na banggit kanina, fit to work, medical certificate mula po sa ating mga local health centers. So para po, syempre sa kanila din kaligtasan. Tinitiyak din po natin katuwang ang Dole na yung mga trabahong ibibigay po sa kanila sa ilalim ng tupad ay ligtas po at hindi po physically demanding. So tulad po ito ng mga clerical tasks, yung pag-aayos po ng papeles.
1: Pwede mag-assist sa amin sa komisyon, sa pag-validate ng mga application
2: form. And then yung night community sorting, mga ganun po. So sa paraan pong ito, nabibigyan po natin ng emergency employment habang pinapahalagan po natin yung kanilang kalusugan at kapakanan.
1: At mga magkano ba yung binibigay sa mga tupad na workers.
2: Kung ano po yung minimum.
1: Yung ano. At saka parang meron yata yung a certain number of days lang.
4: Days lang po. Ang pinakamaiksi po ay 10 araw po.
2: Oo. Yun po yung for tupad.
1: Pero pwede namang i-renew or maganda naman yun para may pagkakataon din ng mga ibang seniors o ibang mga, kasi cover din niya yung mga kabataan, ano?
2: Yes, pa meron din.
1: Oo, meron din.
4: Parang after a year po, pwede ka nang umulit po ulit. Pero itong taon na ito, hindi po.
1: Pero sa dami ng seniors natin, marami talaga.
2: Senior citizens natin.
1: Oo. So ano ba ang magiging, ano ang mensahe nyo sa ating mga senior citizens na gusto pa rin magtrabaho, pero hindi alam kung saan magsisimula o ano ang unang hakbang na dapat gawin?
4: Ang OSCA QC po, may iba't iba na pong may district offices na po sa lahat ng distrito ng Quezon City. So, 6 po yan. Pwede pong magtungo doon ang mga interesadong senior citizen kung gusto nila magtrabaho. Hanapin lang po yung OSCA natin dyan sa mga district offices. Mm-hmm. At tutulungan na po sila ng ating mga empleyado dyan, ng staff natin.
1: Christine? Oh.
2: Para naman po sa PESO, maaari nilang maging hakbang din ang paglapit at pag-register po sa ating QC PESO upang maisama po sila sa mga listahan or sa pooling po natin at matching ng mga applicants sa Special Employment Program for Senior Citizens at iba pang mga opportunities. So, ito po yung direction sa pamamahala po ni Mayor Joy Belmonte na kung saan isa pong inklusibong pamamahala at good governance kung saan ang bawat sektor ay pinapahalagahan. Mm-hmm. So, wag po tayong matatakot na magsimula muli dahil po ang edad ay hindi po hadlang. Para maging productive tayo. So, ang inyo pong husay, malawak na karanasan, at yung karunungan ay malaking ambag po para sa ating komunidad. So, nandito po ang QC PESO at ang OSCA upang gabayan po kayo sa pagkamit po ng safe o ligtas, meaningful, makabuluhan, at marangal na kabuhayan o employment opportunities para po sa ating senior citizens. Dahil naniniwala po tayo na tunay na pag-unlad, wala pong napag-iiwanan. Kaya po sa QC, kasama po tayo lahat sa pag-unlad. Naku. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Mayor Joy, para sa mga programa na ito at sana tuloy-tuloy yan. At sana din maraming mga senior citizens na magbe-benefit sa inyong sa inyong programa. So siguro the next time na magkita tayo, sabihin niyo marami ng mga senior citizens sa ating programa.
2: Yes,
1: so maraming salamat sa ating panauhin mula sa Quezon City PESO sa pagbabahagi ng mga programang siguradong makakatulong sa ating mga senior citizens. At muli, nakasama po natin si Ms. Christine Del Adroneda Advincula, Chief Labor and Employment Officer, Quezon City Public Employment Service Office o QC PESO. Ang daling tandaan, ano? QC PESO. At si Mr. Ronaldo Tolentino, Executive Assistant 5, Office for the Senior Citizens Affairs, OSCA, Quezon City. Bago tayo magtungo sa isa pang diskusyon, bigyan daan natin ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

nakikiisa ang National Commission of Senior Citizens sa installation of officers and board of directors ng Sonta Club of Laguna para sa biennium 2026 to 2028 upang palakasin ang ugnayan sa pagsusulong ng karapatan, proteksyon at kapakanan ng mga nakatatandang kababaihan. Kabilang sa kanilang tampok na accomplishment para sa biennium 2024 to 2026 ang Legally Sonta, libreng legal consultation at assistance para sa mga biktima ng gender-based violence, isang isyung kinakaharap din ang ating mga senior women. Mas tumitindi ang panganib ng pang-aabuso, pagpapabaya at marginalization habang tumatanda. Nanindigan ang komisyon sa pagpapatibay ng mga mekanismo para sa kanilang proteksyon, akses sa serbisyo at libreng tulong legal upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Kabilang din sa mga inisyatiba ng organisasyon, ang libreng gamot at bakuna, free maternal seminars at maternal kits, at ang Lingap Zonta Center bilang isa sa kanilang mga legacy project. Bukod pa sa climate justice initiatives at solar water systems na tumutugon sa pangangailangan ng malinis na tubig sa mga komunidad. Nagpapasalamat tayo sa Sonta Club of Laguna sa pag-imbita sa atin upang maibahagi ang layunin nating mapagsilbihan ang kapakanan ng ating mga nakatatandang kababaihan. NCSC ay nagbababala laban sa modus na nag-aalok ng ayuda sa mga senior citizens. Ay ito ang babala laban sa mga kawatang nagpapakilalang kawarin ng gobyerno at nag-aalok umano ng financial assistance o ayuda sa mga senior citizens. Kasunod ito ng magkahiwalay na insidenteng iniulat sa Cebu at Aklan kung saan sinamantala umano ng mga suspek ang tiwala ng mga senior citizen para makasalisi ng pera at iba pang ari-arian. Ayon sa Talisay City PNP, isang hinihinalang lookout ang naaresto at patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Samantala, iniutos naman ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gulyas Jr. sa City Social Welfare and Development Office ang pagbibigay ng 3,000 na financial assistance kay Mr. Padillo. Kasalukuyan ng pinoproseso ang nasabing tulong. Hinihikayat ng NCSC ang mga senior citizens at kanilang pamilya na hingin at suriin ang ID ng sinumang nagpapakilalang kahoni ng gobyerno at makipag-unayan sa kinauukulang ahensya tulad ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA para kumpirmahin ito. Huwag din basta-basta pumapasok sa bahay, magpapasok sa bahay at magbigay ng pera. ATM, card, detalye ng account sa bangko, personal na impormasyon o mahalagang dokumento para maiwasan ang naturang modus. Kung may kahinahinalang operasyon o individual, agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa kinauukulang otoridad. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional offices ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyo makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Upang magbigay inspirasyon sa atin ngayong hapon, kilalanin natin si Sir
Benji Kumita, 67 years old, kung noon siya ay gumaganap na tour guide sa sarili niyang travel agency, ngayon ay isa na siyang tunay na community tour guide sa makasaysayang Intramuros, Manila. Panoorin po natin ito.

0: magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Season 3 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito pa rin siyempre sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Dagling kaalaman.
13: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stage.

0: stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Wala ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
3: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
11: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
12: Green Mindset.
11: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
11: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon na ngayong hapon na pagkuwentuhan po natin itong dokumentaryo na pinamagatang A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About na tumatalakay po no sa pagsagip dito sa mga critically endangered Irrawaddy dolphins ng Iloilo Guimaras Straits. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon ang isang Filipino travel and wildlife documentary filmmaker, walang iba po kundi si Mr. Renzo Maano. Magandang hapon sir at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
5: Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat.
10: Yes sir, naku, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at ikuwento po itong inyong journey, ito pong inyong paglalakbay, itong kuwento ng atin pong Irrawaddy Dolphins. Kaya naman sir, pero bago po natin pag-usapan itong inyong dokumentaryo, kwentuhan niyo po muna kami kung ano po yung pinagkakaabalahan ninyo sa araw-araw at paano po nagsimula itong paggawa po ninyo ng mga dokumentaryo.
5: So ako po ay isang filmmaker. Nagsimula talaga ako as a travel content creator. But at some point, I started making films on our endangered wildlife. Kasi sobrang nakabilib na makita sila in the wild. Like yung mga tamaraw, yung mga deer natin na hindi alam ng Pilipino meron pala. So I started going deep into the jungle and to document these species na ano, halos 1% pa lang ng Pilipino yung nakakita. And then, nung nakita ko sila sa wild, nakita ko rin yung mga conservation efforts. And nalaman ko na sobrang lalim pala ng mga stories when it comes to our endangered wildlife. So, ayun. For now po, I'm making documentaries for our animals here in the Philippines po.
10: Mm-hmm. Nakakatuwa pong marinig no, na mula sa pagiging travel content creator ay mas lumalim po yung inyong mga ginagawang content at ito pong inyong mga ginagawang dokumentaryo. At nakita nga po namin no, sa bio po ng inyong social media platform, nakalagay po doon no, Travel the Philippines with Purpose. So talagang nagkaroon po ng mas malalim na dahilan at purpose yung inyong pong mga paglalakbay. At kwentuhan niyo po kami sir na dito po sa inyong award-winning documentary na Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. No, title pa lamang po no, parang may intriga ka na agad na meron pa lang mga wildlife, meron pong mga buhay ilang dito sa Pilipinas na maaring hindi na malaman yung kwento ng ating susunod na henerasyon dahil sila po ay almost extinct na. Kwentuhan niyo po kami sir.
5: Ayun po. So actually, isa sa unang mga hayop na gusto kong ma-film ay yung Irrawaddy Dolphin. Kasi na-research ko lang siya na may ganito palang kakaibang klaseng dolphin na naninirahan sa coastal areas ng Negros Island. So nung pumunta ako doon for the first time, actually, nahirapan talaga akong hanapin sila. And to be honest, it took me 8 months to be able to find them in the wild. So bumalik-balik ako ilang beses. Pabalik-balik ako dun sa area kung saan supposedly nasa spot yung dolphin. Mm-hmm. And during this journey of trying to look for them, na-realize ko rin na meron parang mga issues surrounding them, which is yung habitat nila, madumi na yung tubig sa kung nasaan man sila. And sa sobrang liit na ng population nila at around less than 20, less than 30, ano, nanganganib talaga sila na maging extinct. Kaya ano, maraming conservationists na actually bumabatikos dun sa upcoming bridge na Panay Guimaras Negros Bridge na posibleng matamaan yung habitat ng dolphin. So ang goal ko talaga for this film is to ano, let people know about these animals because these animals exist in our waters. And para sa akin kasi bawat buhay ilang ay sobrang halaga and lahat sila may contribution sa ating environment. So, I just want people to know that they exist kasi a lot of people, kahit nung pumunta ako doon, nag-interview ako, minsan hindi talaga nila alam na may ganitong klaseng mga hayop sa ano, sa paligid natin. And sobrang dami na nating animals na threatened, na almost extinct, like yung tamaraw, 'di ba, yung Philippine eagle, kilala natin sila. Pero itong dolphins na to, sobrang konti pa lang yung nakaalam. That's why I made this film so that people will know and people will understand the threats surrounding them. And at the same time, gusto ko rin talaga sila makita. Like personally, ano, it's an adventure for me to be able to find them in the wild. Ayun po, sir.
10: Mm-hmm. Mula doon no, sa inyo pong personal na interes at kagustuhan lamang na makita po ng personal itong Irrawaddy Dolphins, pero sa mas mabuting mga pangyayari po no, ay mas lumawak pa yung inyo pong nabigyan ng impormasyon at kaalaman dito po sa sitwasyon nitong mga Irrawaddy Dolphins. At sir, hindi po biro no, yung 8 months na pagbuo nitong dokumentaryo, dahil kung iisipin yung isang dokumentaryo ay bubuuhin natin in a month or two, pero kayo po no, itong 8 months, ano po yung nag-udyok sa inyo para hindi sukuan itong Irrawaddy Dolphins kahit maraming pagkakataon na nabigo po kayo na makita ito?
5: Actually, nakadismaya talaga, syempre, pag pumupunta ka doon, gumagastos ka ng sarili mong pera, and mapapa-question ka talaga, worth it pa ba na ano, mag-journey and bumalik-balik dito para lang makita sila. Pero wala eh. I really need to find them in the wild so that people will know that they exist. Kasi if hindi ko sila makita talaga, then it's hard to convince people that we have these kinds of animals. Kasi kung ako mismo hindi ko mahanap, paano pa maniniwala sa akin yung mga tao na nanonood lang sa ano, sa mga bahay nila, no? Pero at some point na natulungan ako ng isang organization, Earth Journalism Network, and nakita nila yung story ko na ginagawa ko pala to, so they provided me with financial support, with mentorship to be able to finish this documentary and to keep coming back. So with the help of scientists din doon, like si Sir Mark De La Paz, na talagang nagsastudy ng mga dolphins, na encourage nila ako and nabigyan nila ako ng guidance on how to find them, yung mga guidance when it comes to the boat, kasi minsan malakas talaga yung alon. So it's an effort by a lot of people na tumulong sa akin para mabuo talaga yung buong film na to. Pati yung boatman ko na si Sir Rex po na taga Bago City, sobrang laki ng ininvest niya sa akin ng energy para lang mahanap namin yung dolphin. Kasi all doon sa ilang balik ko, si Sir Rex talaga yung ano, yung boatman ko ever since.
10: Mm-hmm. Actually, sir, napanood ko na po yung initial parts nitong documentary at nakita ko na yung atake nitong dokumentaryong ito ay ipinapakita rin yung kabuang journey nyo po, no? Hindi lang yung basta yung kwento nitong mga Irrawaddy Dolphins, maging yung journey kung gaano sila kahirap hanapin at yung frustrating part na hindi po talaga sila kilala ng mga tao. So, sir, hindi ba parang nakakawala na yung moral na parang itutuloy ko pa ba itong dokumentaryong ito kung hindi naman pala siya kilala at wala namang interest yung mga tao? O, lalo na po no, yung mga local residents na dapat sila po yung unang makakilala dito sa mga Irrawaddy Dolphins.
5: Mm. So, yeah, it's actually mas nag-udyok nga siya na yung lack of knowledge ng mga tao. Mas na push talaga ako to make this documentary. It's a sign for me na okay, wala talagang nakakaalam. Kahit na nandun lang sila sa beach, nandun sa coastal area kung saan sila nakatira, hindi talaga alam ng mga estudyante. So it was a mission for me to really find them in the wild, in their natural habitat, para makita ng tao na nag-exist talaga sila. Ayun po.
10: Mm-hmm. At sir, no, para po doon sa mga hindi pa nakakapanood ng inyong dokumentaryo, pwede nyo po ba kaming mabigyan na konting hint, konting pahapyawa, any trivia po, no, dahil sa nakita at napanood ko po, no, may kakaiba dito sa mga dolphins na ito dahil doon sa kanilang sa location po ng kanilang natural habitat.
5: Ayun po. So actually, mga trivia tungkol dito sa dolphin, ang local name or ang tawag talaga ng mga locals dito ay Lumba Lumba. Tapos pag makikita mo sila, kakaiba sila dun sa mga other dolphins. Kasi pag pumunta ka sa ibang parts ng Pilipinas, like sa Bohol, di ba, yung mga dolphin dun may patusok sila. Parang rounded yung head nila. Tapos mahilig sila sa mga estuarine environment. Ibig sabihin, ito yung mga lugar kung saan connected yung dagat sa ano, sa mga rivers natin, so halong freshwater at saka ano, saltwater. So yun yung isang reason but hindi ako nakapaglangoy sa mga kasama sila kasi yung environment nila sobrang murky, no, madilim, hindi ko sila makikita from underwater, so nakita ko lang sila from ano, from above the boat. So yun po yung ano, yung kakaiba po sa mga dolphins na ito.
10: Ayun po, no, yung mga initial trivia, initial information patungkol sa mga Irrawaddy Dolphins na dapat ay nalalaman po natin. So ito pong dokumentaryong ito ay kwento na dapat nalalaman talaga ng mga Pilipino. At sir, dito po, no, sa mahabang journey ninyo, meron po ba kayong ma-identify o maibabahagi sa amin na most memorable part habang binubuo nyo po itong dokumentaryong ito?
5: Of course, para sa akin talaga yung pinaka-memorable ay yung moment na nakita na namin yung dolphin. Kasi I think 5 times na akong bumalik noon, tapos panglimang boat ride na namin yun ni Sir Rex. And parang parehas na kaming na nagiging down or nagiging malungkot dahil hindi talaga namin makita. Pero nung finally nagpakita sila sa amin, sobrang magical talaga nung experience na sobrang dami nila actually. Parang isang buong pamilya sila ng mga dolphins. Unfortunately, yung na-video ko lang sa sobrang excitement ko, isa lang. So, nakakatuwa siya. Pero I think yung exploring wildlife, exploring the natural world, it's really a beautiful thing na na-experience ko. And I hope more people will be able to experience in their daily lives or in their adventures. Kasi, ayun nga, nagiging threatened na sila, nagiging very rare na sila. So I hope habang meron pa tayong panahon, we can spend time to look at nature, look at the birds around us, and if meron tayong kakayahan, to also protect them. Kasi sobrang laki ng tinutulong nila sa ating environment. Hindi lang natin alam, pero sobrang dami ng pinoprovide nilang services sa atin as humans. O sa food natin, sa oxygen na hinihinga natin, like lahat yan may ambag sila sa mundo natin.
10: Mm-hmm. At dahil pinag-uusapan po natin yung mas malalim na kahulugan nito pong dokumentaryo ito, ano po yung mensahe na gusto nyong lubos na maunawaan po, no? At talagang matandaan na hindi lamang po ng ating locals, kundi po ng kabuuan ng mga Pilipino tungkol po dito sa kwento ng mga Irrawaddy Dolphins.
5: Ayun, actually, ang kwento nitong Irrawaddy ay hindi lang kwento ng isang species, pero kwento talaga to ng lahat ng mga hayop, mga buhay ilang ng natural world natin na they are very threatened. And tayo talaga, humans talaga yung may kasalanan bakit sila nauubos. And hindi ko naman sinisisi yung humans, part din ako noon, lahat tayo naggumagamit ng resources. Pero I think ang mensahe talaga nito is to be more aware of every single thing that we do. Yung bawat galaw natin, lahat ng actions natin sa paggamit ng plastic, for example, or sa pag-conserve natin ng kung ano man tubig or other resources na meron tayo. If there's always a way to do things sustainably, I think that would always be the best option for us, for animals, and for the future generation. And kahit pa maliit na bagay lang yan, I think together as individuals, there is something that we can do to really prolong what we have. Kasi darating yung panahon na mauubos yung mga bagay na to, tapos magugulat na lang tayo. Yun yung nakakatakot. No? Pero I think a lot of people are more aware naman of what we're facing, yung climate change na experience natin sa mga lumalakas na bagyo. So I think people are becoming more aware, and I hope that we can take more actions, no. Hindi naman tayo magiging perfect, 'di ba? Ito yung green mindset yung show niyo po, 'di ba? So mahirap naman maging perpektong tao, pero hangga't may magagawa tayo in our own ways, in the decisions we make sa trabaho natin, I think dapat iniisip natin hindi lang yung sarili natin, pero yung environment sa paligid po.
10: Mm-hmm. Ako, tama po yun, no? Yung pagkakaroon ng tamang mindset na tayong mga tao ang isa po, no, sa malaking masuliranin sa mga ganitong problema po natin na kinakaharap ng ating kalikasan, kinakaharap po, no, ng ating iba't ibang uri ng wildlife. Tayo din po mismo yung dapat magtulungan upang solusyonan po ito. At kayo po mismo, no, pumunta kayo dito sa natural habitat nitong mga Irrawaddy Dolphins. Kayo po mismo nakita nyo yung totoong problema problema, yung totoo pong suliranin at patuloy na banta sa kanila. Any suggestion po, ano po yung sa tingin yung dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan para maisalba po natin at masagip pa natin itong more or less 10 to 13 individuals o ito pong mga natitira pang Irrawaddy Dolphins dito po sa bahaging ito ng Iloilo Guimaras Straits?
5: First, syempre, I invite you to watch the video na sa YouTube naman po yan. It's not something na kailangan mong bayaran para mapanood. I want more people to know about them. And I think to protect something, you need to first understand who they are, what they are. So, makatulong po sa atin. Siguro if mapanood nyo po yung video and if you can also share it with other people so that people will know na may mga ganitong hayop. Kasi katulad nga nung sinabi ko, kilala natin yung tama raw, di ba? And pag pumunta ka sa Mindoro, talagang proud na proud yung mga tao na yung tama raw conservation, napaka ano, galing nila. So it's something na pag pinag-uusapan ay nabibigyan ng pansin, ay nabibigyan din ng opportunity na ma-protect and mabigyan ng pondo for their protection and for their conservation. So I think just talk about it would be a big enough help for our endangered wildlife. And I think doon naman kasi magsisimula yun. Ayun po.
10: Mm-hmm, ayun po. No? Talagang kailangan nating ipakita na yung tamang kaalaman, yung tamang impormasyon ay malaking tulong na po, no, upang masagip po talaga natin at makita natin kung gaano kahalaga ito pong bawat wildlife na meron po sa ating bansa. At sir, pag-usapan natin yung mindset dahil lahat naman po ay nagsisimula sa tama at magandang mindset. Ano pong mindset ang dapat baunin ng atin pong mga kapwa Pilipino upang maging kabahagi po sila, no, sa pagsagip ng ating mga buhay ilang tulad po nito ng mga Irrawaddy Dolphins and yung overall conservation na din po ng ating kalikasan.
5: Ayun po, actually interesting yung green mindset. It's something na hindi ko pa alam yung absolute na sagot doon kasi bawat tao may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang circumstances. So the green mindset for me really depends on where you are. Kung nasan ka man nakatira, kung nasa city ka, there are many ways for you to be able to conserve what we have. So, kung isa kang people in power, for example, or meron kang kapangyarihan sa pagdating ng law, di ba, pwede kang magpasa ng mga law na makatulong na mag-preserve ng ating environment. No, di ba? Kung in your daily lives, kung mahilig kang gumamit ng, let's say, mahilig kang mag-travel, di ba? Pag-isipan mo yung bawat galaw mo kapag maggagamit ka ng sasakyan para mas makonserve natin yung paggamit natin ng fossil fuels, di ba? I think iba-iba talaga eh. So, kung mahilig ka naman mag-adventure, pwede kang mag-tree planting activity somewhere out there. No, actually nalaman ko nga lang recently na pagdating natin ng age 12, required pala ang mga Pilipino na magtanim ng puno, 'di ba? Pero hindi ko siya ginawa nung 12 years old ako, nung naging 12 ako. So maraming ways and maraming paraan para makatulong, makabawas ng ano, ating carbon footprint, and doesn't have to be big, but you can start as small as possible, and ayun po.
10: Mm-hmm. Talagang yung konsepto po nun ng green mindset ay malawak at nag-iiba-iba po ito, no, base sa katayuan at sa atin pong ginagawa sa araw-araw. Pero gaano man po kaliit yung mga pwede nating gawin, lahat po yan ay ambag pa rin para po sa ating kalikasan. At sir, ano pa po mga documentaries yung mga kasalukuyang ginagawa or nasa pipeline nyo po na pwede pang abangan ng ating mga kababayan dahil iilan lamang po, no, yung mga katulad ninyo na talagang nakatutok sa wildlife documentary films na dapat ay mas marami pa yung makapanood po ng inyong mga nililikha.
5: Ayun po, actually yung pinaka-recent naming film ay tungkol naman sa mga butanding. So I want you guys to also watch it if you have the time. No, medyo mahaba lang siya, pero currently I'm also making a film on birds naman sa Palawan, kasi sa Palawan yung last frontier natin, no? And sobrang dami dong ano, mga endangered din na hayop. So sana abangan nyo po and mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel po.
10: Sige sir, ayun. I-promote nyo na rin po yung inyong mga social media handles kung saan po nila pwedeng sundan at mapanood yung inyong po mga documentaries.
5: Ayun po, sana po makasubscribe kayo sa YouTube as much as possible. Yung mga documentaries namin ay ina-upload namin doon and we want it to be accessible and free for every Filipino to watch because we want more people to know about our endangered wildlife. So subscribe sa YouTube, Renzo Maano, and sa Instagram din naman nag-share ako ng content ng mga short version ng ating facts or stories about our wildlife. Yun po. So Renzo Maano lang din po.
10: So yun po, no? Sundan nyo lamang po yung Renzo Maano para makita po itong mga napakagandang contents ni Sir Renzo. At sir, hihingi na rin po namin yun, any inspirational message para po sa ating mga young and aspiring filmmakers para ma-inspire din po sila, no? Na pwede pa lang ang piliin nilang topic and subject ay may kaugnayan sa ating kalikasan at may kaugnayan po, no, dito sa pagsagip sa iba at ibang uri po ng buhay ilang sa Pilipinas.
5: Ayun po, actually sobrang powerful ng storytelling. So if ikaw ay isang content creator, filmmaker, I urge you and I wish that more people will talk about our natural environment kasi alam naman natin yung mga pinagdadaanan ng ating kalikasan ay medyo madami talaga tayong threats na fini-face ngayon when it comes to our natural world. So I hope you guys will get into nature, no? Go into nature, immerse yourselves with nature, and marami kayong matutuklasan na storya doon, and I hope that you can share those stories with us because ngayon mas nagiging urgent na yung pagiging storyteller natin for the environment. Ayun po.
10: At sir, nabanggit niyo po na yung storytelling. Any tip sa magandang atake at magandang pamamaraan po ng effective storytelling dahil ito po talaga no, yung nagdadala sa isang magandang documentary at sa isang magandang content. Yung mga content po no, na talagang may kabuluhan at dapat po pinapanood ng mas marami pang Pilipino.
5: Ayun, para sa akin, sabi nga ni Scorsese, the most personal is the most creative, no? So I think makakatulong na mag-share kayo ng story na personal sa inyo, something close to home, no? If may mga hayop kayo around na alam niyo na kailangan ikwento yung story, you can start there. You don't have to go to very far places just to look for interesting stories. Kung nasa naman kayo, nasa probinsya kayo, I'm sure marami kayong mga pwedeng ikwento na talagang close to your heart. Kasi kapag close to your heart yung story, mas makikwento mo siya and mas maniniwala sa yung tao kasi meron kang tunay na empathy dun sa topic. Ayun po, yun po yung tip ko.
10: Ayun sir, napakagandang tip no, na kapag pinusuan natin yung istorya ay maibabahagi po natin ito ng maganda sa atin pong audience. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
5: Thank you po, thank you so much po. Salamat po.
10: Muli po atin pong nakapanayam ang Filipino travel wildlife documentary filmmaker na si Mr. Renzo Maano. Muli po no, sundan nyo lamang ang kanyang social media platforms at sabay-sabay po natin. Ako, ipagkalat po natin, no, ipamahagi po natin yung kaalaman upang mas marami pa po ang makapanood nitong A Dolphin They Don't Want the Filipinos to Know About. Muli po no, para sa ating lahat, para po sa bawat isang Pilipino. Mahalaga po na mapanood natin at magkaroon po tayo ng oras at interes sa mga ganito pong uri ng dokumentaryo. Ayaw po nating mangyari na may mga wildlife, may mga buhay ilang po na hindi na malalaman ng ating mas batang henerasyon dahil hindi po natin sila naisalba at hindi po natin sila iningatan. Muli po itong almost extinct na mga Irrawaddy dolphins ay nangangailangan po ng ating pagtutulungan. Siyempre po, na bawat isa sa atin, lalo na po yung ating pamahalaan, ay hinihikayat po natin na kumilos at magtulungan upang masagip natin at makita pa po ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino itong Irrawaddy Dolphins. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
20: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
20: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
18: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Set your mind to think green.
3: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
4: Kayo'y nakatutok pa rin na dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito po tayo sa ilan pang kwento at impormasyon mula po sa ating DENR. Dito po muna tayo sa kwento mula po sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, patungkol po dito sa kanilang patuloy na pagbibigay po no, ng pagkakataon sa ating mga kabataan na mabisita po ng personal at magkaroon ng dagdaga kaalaman sa pagbisita po dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ayon po sa kanila, hindi lang ito lakad. Ito po ay pagtuklas at pagkilala. Sabi nga po nila, what if the next time you see a bird, hindi mo lang siya tatawaging ibon dahil... What if next time you see a bird, hindi mo na lang siya tatawaging ibon? Ganon din sa mga halaman. Maaari po nga dito sa inyong pagbisita sa Las Piñas Parañaque Wetland Park bilang bahagi po nitong Project Luntian 2026. Pinangunahan nga po ng Las Piñas Parañaque Wetland Park interns mula po sa PUP College of Science ang guided bird watching and wetland tour para po sa mga kabataan ng Barangay San Antonio Youth Federation. Nakakatuwa po no yung mga kabataan ang kapwa rin po no tumutulong sa kanilang mga kasamahang kabataan upang magkaroon ng dagdaga kaalaman at mabisita po ng personal itong LPPWP. Sa kanila pong kwento sa pag-iikot sa parke, nakilala ng mga participants ang iba't ibang wetland habitats, ibon at iba pang biodiversity na matatagpuan sa loob ng parke. Pero higit pa po sa bird and plant identification ang tour, nakita po nila kung paano konektado ang lahat. Muli po no, tayo pong mga mag-aaral, yung atin pong mga paaralan, yung iba't ibang mga organisasyon at samahan ay pwede pong bumisita dito sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kailangan nyo lamang po na makipag-coordinate. Maaari po kayong magmensahe sa kanilang Facebook page sa Las Piñas Parañaque Wetland Park para po ma-coordinate at ma-arrange po yung inyong guided tour and environmental tour dito po sa LPPWP. Ang mudflats, mangroves, beach forest, waterways at mga ibon at bakawan ay bahagi po ng isang mas malaking ecosystem. Isang sistemang konektado rin sa tubig na dumadaloy mula sa ating mga komunidad patungo sa coastal wetlands. At habang nagbe-birdwatching, natututuhan din ang kahalagahan ng responsabling wildlife observation para natili sa mga tamang lugar, pag-iwas sa panggugulo sa mga hayop, pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga alituntunid ng isang protected area. Dahil minsan, kailangan mo munang makilala ang kalikasan para mas maunawaan kung bakit kailangan mo itong protektahan. At kapag mas nakilala at nauunawaan natin, mas may dahilan tayong makialam, kumilos at ipaglaban ang mga ito. Napakaganda pong mensahe, no? Yung kinakailangan muna nating malaman, kinakailangan muna nating magkaroon ng exposure, kailangan muna nating ma-immerse sa isang lugar at mas makilala pa yung atin pong kalikasan upang maging bukal po no, sa ating loob at talagang gustuhin po natin na ito ay protektahan. Ito po yung laging mensahe na nais pong maiparating sa atin ng mga conservationist ng atin pong mga environmental advocates na kinakailangan po natin magsimula sa kaalaman at mula po dito sa pagkakaroon ng tamang impormasyon ay talagang magiging nasa puso po natin yung pagmamahal at pagprotekta sa atin pong kalikasan. Muli po, itong paanyaya ng Las Piñas Paranaque Wetland Park at to be a wetland hero at maging kabahagi po sa pagprotekta dito sa Metro Manila's last coastal frontier ay isa pong mensahe na dapat po nating tugunan lahat. Muli po, para po sa mga paaralan, para po sa mga organisasyon at samahan na nais din pong makabisita at magkaroon po ng first-hand experience, magkaroon po ng personal na kaalaman sa pagbisita po dito sa LPPWP. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms. Mag-message lamang po kayo sa Facebook page ng Las Piñas Paranaque Wetland Park para po makabisita at mai-arrange po yung inyong guided tour at environmental visit dito sa Las Piñas Paranaque Wetland Park. Dito naman po tayo sa ibinahaging kuwento ng DENR Central Luzon. Isa pong endangered brown booby ang naispatan po sa unang pagkakataon dito po sa May Aurora. Isa nga pong endangered brown booby ang na-rescue at eventually po no, na-release back. Napakawalan din po dito sa bahagi ng Dilasaga sa May Aurora. Ito daw po yung unang pagkakataon na nasilayan po itong naturang endangered na ibon dito sa May Probinsya. Sa atin pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin itong larawan. Ito nga po magkakaibang ibon na minsan lamang po no, na makita. Ayon po sa ulat ng DENR Central Luzon sa pagtutulungan po ng DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Kasiguran ay sila po no, yung nagtulong-tulungan para po sa pagsiguro sa proper handling at release ng natura pong seabird. Ito pong kanilang ulat ay nakita daw po no, itong naturang brown booby na nahihirapan pong lumipad dito po sa coastline sa bahagi po ng barangay Masagana. Kaya naman po agad nagtulungan ang atin pong mga residente at local authorities para po sa pagsagip dito sa naturang ibon. Ito pong brown booby ay kabilang po no, sa mga endangered wildlife species sa ilalim po ng DENR Administrative Order No. 2019-09 at binibigyang proteksyon sa ilalim po ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Muli po itong kwentong ito. Ito pong ulat ay pagpapakita na sa pagtutulungan po ng ating mga kababayan sa pakikipagtulungan at maaga pong paghingi ng tulong sa ating local authorities ay atin pong matutulungan at masasagip yung mga ganito pong uri ng wildlife. Muli po, no, ito yung laging paalala natin at lagi pong paalala ng ating DENR na kung mayroon pong wildlife sightings sa inyong lugar, agad lamang pong makipag-ugnayan upang sila po mismo yung mag-perform ng rescue operation para po matulungan at sa proper handling po ng mga ganitong uri ng wildlife. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Na-rescue din po ang isang endangered na South Philippine hawk eagle, isa pong juvenile o isang batang South Philippine hawk eagle na isa pong endangered raptor at native dito sa Pilipinas, ang matagumpay pong na-turn over sa ating DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Liloy. Ayon po sa kanilang kuwento ang natura pong raptor ay nahuli daw po no, o nakuha ng isang pamilya. Sa kwento po no, yung isa daw po nilang binatang anak kasama yung kanyang kaibigan ay nakita daw po no, malapit sa kanilang lugar matapos pong marinig yung unusual na ingay mula po sa isang puno. At nung lapitan at i-check po nila ito, ay nakita po nila itong batang maagila na umiiyak daw po no, dahil nahulog yung nest o yung pugad po mula sa may puno. At ayon na sa kwento, halos sa 3 buwan daw po no, mula nang makuha nila itong naturang juvenile raptor at kanila pong inalagaan sa pamagitan po no, ng pagpapakain daw ng mga isda at karne ng manok para masiguro po yung kalusugan ng naturang ibon. Dahil daw po, ayon sa kanila, hindi daw po nila batid yung ating kasalukuyang batas o yung RA 9147 na ipinagbabawal po yung pangangalaga no, o gawing pet yung mga ganito pong uri ng hayop. Dahil po, no, mula doon sa kanilang pagpapakita ng concern na alagaan itong batang ibon, kaya naman po no, nung sila po ay magkaroon na ng pagkakataon at sa pakikipag-ugnayan sa ating DENR, eventually ay itinurn over po nila itong naturang ibon. Ito pong South of Philippine Hawk Eagle, nakilala rin po no, as a Pink Scurs Hawk Eagle or Visayan Hawk Eagle, ay kabilang po sa mga endangered sa ilalim pa rin po ng DENR Administrative Order number 2019-09. Muli po, tayo ay nagpapasalamat doon sa malasakit po ng ating mga concerned citizens, ng ating mga kababayan na tulungan at alagaan po yung mga ganitong uri ng wildlife. Muli po, ang pinakatamang hakbang, ang pinakatamang aksyon pa rin po ay makipag-ugnayan sa ating DNR, sa ating local government units para po sa proper handling. At tayo po no, ay laging umaasa na yung mga nare-rescue po natin na hayop ay eventually muli po nating mapapakawalan at sila po no, ay fit pa din na mag-survive sa wild at mag-survive sa kanila pong natural na tirahan. Muli po, ito ay ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
2: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences

0: ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig.
1: Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman,
0: ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa,
1: portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
9: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon na para po sa ating mga ka-Green Mindset at sa ating pong mga kababayan, ako, patuloy pa rin po yung mga banta ng pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa dito po sa Metro Manila. Kaya patuloy naman po ang paalala din ng ating pong Department of Health na huwag po tayong lumusong sa baha. Ngayon po, no, nakikita natin yung mga IEC materials, yung mga paalala po, no, ng ating DOH ay talaga ang nagbibigay emphasis po, no, na maaari pong magdulot ng pagkamatay. Ito pong leptospirosis. Kaya naman po, ang paalala nila, walang sugat pero lumusong sa baha, pwede ka pa rin magkaroon ng leptospirosis. Ayon sa DOH, hindi garantiya ang kawalan ng sugat na ligtas ka na sa leptospirosis. Paalala po na nakamamatay ang sakit na ito kung hindi po maaagapan. Kaya naman po, kung lumusong sa baha, may sugat man o wala, agad na magtungo sa mga health center o sa yakap clinic upang malaman kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Muli po, no, ito yung paulit-ulit na paalala po ng ating Department of Health. Kahit po wala kayong sugat, kinakailangan nyo pa rin po, no, na talaga magpakonsulta at humingi po ng gamot sa atin pong mga health center. Bantayan po yung mga sintomas tulad ng lagnat at panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng binti, pamumula ng mata at yung paninilawan ng balata at mata. At mahigpit po, no, na ipinagbabawal ang pag-inom ng doxycycline sa mga buntis, breastfeeding moms at mga batang edad 8 pababa. Kaya po mahalaga muna yung konsultasyon sa atin po mga health centers at yakap clinic. At muli po ang paalala na mahalaga pong magpakonsulta dahil nakamamatay po ang leptospirosis. At kabilang nga po, no, sa mga posibleng komplikasyon kung hindi po ito maagapan, yung pagkasira po ng inyong mga bato, pagkasira ng atay at paninilaw ng balata, komplikasyon sa puso, pagdurugo ng baga, pamamaga ng utak at pangingisay, at eventually po, no, yung kamatayan. Ito po, no, yung mga totoong impormasyon mula po sa ating Department of Health na dapat po nating malaman upang ma-urge ang ating public, yung ating pong mga kababayan na huwag pong lumusong sa baha upang hindi na po madagdagan pa yung bilang ng mga nagkakasakit po ng leptospirosis. Muli po, posible pong maagapan ng leptospirosis, magpakonsulta lamang po agad sa loob ng 24 to 72 hours para po sa tamang reseta at gabay ng doktor. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng Department of Health para po sa iba pang impormasyon at gabaya para po sa ating kalusugan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon.

0: ngayon ng kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating nakakwentuhan na kanina si Mr. Renzo Maano, isang Filipino travel and wildlife documentary film maker. Muli po ang ating pong paanyaya na suportahan po natin at panoorin po natin sa kanyang YouTube account na Renzo Maano. Ito pong dokumentaryong A Dolphin They Don't Want Filipinos to Know About. At muli po, no, supportahan din natin yung iba pang mga dokumentaryo at kanya pong mga content na tumatalakay sa pangangalaga ng ating kalikasan at sa pagsagip ng iba't ibang wildlife dito sa Pilipinas. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan!
6: Six Information, GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Serbisyong kailangan.
11: Serbisyong kailangan.
10: Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
0: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
1: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
20: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
19: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
20: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
19: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
20: Till I met you.
19: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
20: I love you more each day.
19: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
15: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
8: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
25: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
7: Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Department of Foreign Affairs, walang impormasyon sa status ni Zaldicos sa France. Para sa buong ulat, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Wala pang impormasyon ang Department of Foreign Affairs o DFA sa kasalukuyang status ni dating Congressman Zaldicos sa France kabilang kung nag-apply siya ng asylum o kung naaprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa budget hearing para sa 2027 proposed budget ng ahensya, tinanong ni Senator Erwin Tulfo si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro tungkol kay Ko. Ayon kay Lazaro, hindi nagbibigay ng impormasyon ng France tungkol sa asylum applications dahil sa mahigpit nitong privacy laws at regulations. Anya, kahit magtanong ang Philippine Embassy, hindi sila pinapaalam ng host country kung may Pilipinong nag-apply ng asylum. Tinanong din ni Tulfo kung ganito rin ang sitwasyon sa Austria kaugnay naman ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Lazaro na wala rin impormasyon ang Philippine Embassy sa Vienna kung na-deny ang asylum application ni Roque dahil sa parehong mahigpit na privacy rules. Samantala, pinahayag rin ng kalihim na wala rin silang impormasyon tungkol sa iba pang mga politikong hinahanap ng gobyerno na maaaring nasa ibang bansa. Sa usapin naman ng passport ng mga ito, sinabi ng DFA na kung may warrant of arrest, maaaring itong hindi bigyan ng bagong passport ang isang individual at sa halip ay mag-issue ng travel document para makauwi sa Pilipinas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, pangamba sa epekto ng paksilika sa tubig at kuryente, premature ayon sa isang mambabatas. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Pinawi ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng paksilika sa supply ng tubig at kuryente sa bansa. Sa interpelasyon ni Kabataan Portales, Representative Rene Go na usisa niya kung meron bang pag-aaral ang DENR sa magiging epekto ng proyekto sa supply ng tubig, lalo na sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Alvarez, marami naman supply ng tubig ang Pilipinas na maaring gamitin. Dahil man sa mismo ay tutol sa paggamit ng groundwater o tubig mula sa ilalim ng lupa dahil limitado lamang anya ito. Binanggit din niya, yung sinasagot ang assessment ng DENR sa Pampanga River at ang posibilidad na idirekta na lang ito sa project site. Pagdating naman sa kuryente, giit ni Alvarez sa dapat magdala ng sariling power supply ang paksilika gaya umano ng ginawa ng kumpanya nga Sumitomo sa Palawan na nagkaroon ng sariling 43 megawatt power plant. Paalala naman ni Alvarez na wala pang pinal na aplikasyon o kasunduan para sa paksilika at pinag-uusapan pa lamang ang mga requirement para sa proyekto. Nalito na nawagan siya na huwag munang mangamba o magpalabas ng konklusyon dahil maaga pa at kailangan munang nga pag-aralan ang mga magiging epekto nito sa tubig at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, prosecution legal spokesperson Attorney Jay Tolosa naghain ng depensa sa show cause order ng Senate Impeachment Court. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Formal lang nagsumite ng kanyang sagot sa Senate Impeachment Court si legal spokesperson at private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. kaugnay sa isyu umano ng paglabag sa alituntunin ng sub judice. Sa kanyang isumiting verified answer, iginiit ni Tolosa na putol at hindi nakita sa tamang konteksto ang mga pahayag niyang tinukoy ng korte sa ginanap na press briefing ng prosecution. Paliwanag niya may mga mahalagang kwalifikasyon ang mga nasabing pahayag upang maunawaan ang buong punto ng mga ito. Nilinaw din ng abogado na kailanman na hindi niya sinabi na sapat na ang mga ebidensya para mahatulan si VP Sara Duterte. Dagdag pa ni Tolosa, ang kanyang naging pahayag noon ay patungkol lamang sa desisyon ng prosekusyon na huwag nang iharap ang mga natitirang testigo dahil sapat na umano ang kanilang mga narinig. Kaugnay naman sa usapin tungkol sa right against self-incrimination, sinabi ni Tolosa na pangkalahatang prinsipyo lamang ang kanyang tinukoy kung kailan maaaring gamitin ang nasabing karanasan o karapatan sa iba't ibang uri ng paglilitis tulad ng sa sibil, kriminal at administratibo. Maliing itinanggi ni Tolosa na may balak siyang impluwensyahan ang takbo ng paglilitis at muli niyang pinagtibay ang kanyang paggalang sa eksklusibong kapangyarihan ng korte na suriin at timbangin ang mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Foreign Affairs biniberipiko ang mga reports na may mga Pilipinong nire-recruit para sa Foreign Armed Forces. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
5: Patuloy ang ginagawang beripikasyon ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng mga ulat na may Pilipinong nire-recruit o sinasama na maging bahagi ng Foreign Armed Forces. Sa pahayag ng DFA, nakikipag-ugnayan ng iba't ibang foreign service post ng Pilipinas sa mga otoridad para makumpirma ang impormasyong ito. Tinitiyak naman ng DFA ang kanilang prioridad ay kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. At kung may nangangailangan man ng tulong, handang umalalay ang pamahalaan na akma sa batas ng Pilipinas, international practice at sa regulasyon ng host country. Inilabas naman ng DFA ang pahayag matapos na may mapaulat na Pilipino na na-recruit para sa sigalot sa Russia at Ukraine at kalaunan ay nasawi. Ang Pilipino ay pinapaniwala ang inalok umano noong una ng trabaho bilang logistics personnel sa Russia. Pero pagdating sa naturang bansa, binigyan ito ng trabaho bilang kasapi ng Foreign Armed Forces. Muli namang nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na mag-ingat sa pagtanggap ng trabaho sa ibang bansa at unahin munang beripikahin kung lehitimo ang mga alok na trabaho, recruiter at employers, lalo na sa mga lugar na may panganib na mapabilang sa recruitment sa Foreign Armed Forces. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Sa entertainment scene, updated ka ba?
7: Swak na budget recipes,
6: light na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
9: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan!
20: Kabataan, kasama sa usapan.
21: Archie!
22: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Samahan niyo po ako para sa isang oras sa kwentuhan tungkol sa ating sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan si Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Julius Unga, Frenny Marisol Malimban, Frenny Camille Umali at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre mga ka-friendly, huwag nyo rin pong kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok, X, At Radyo Magazine. At mga ka-friendly sa YouTube po, i-follow nyo kami sa Radyo Magazine Live. Ayan na po ang ating bagong YouTube channel, At Radyo Magazine Live. At maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po ay libre niyong madadownload sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa ating social o sa official mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. I-search lamang ang PBS Receiver. Samantala, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radioprepinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website naman mga ka-frenny, maaari nyo pong mabalikan ang mga kwento na mga naging panauhin po natin dito sa Radyo Magazine. Kaya naman i-type lamang ang radioprepinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Naku mga ka-frenny, ayan nakakaranas tayo ng pag-ulan dito sa Metro Manila. And may mga nakikita na rin po tayo, mga post online na unti-unti na rin na nakakaranas muli ng pagbaha. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga paroroonan and of course, lalong-lalo na sa ating mga drivers, sa ating mga manlalakbay, sa ating mga commuters. Iwasan na po natin ang pumunta sa mga lugar na alam po natin ay mabilis ang pagtaas ng tubig. Lalo pa ngayon ay hindi po natin mapredict kung minsan yung pag-ulan. Inuulan man tayo ngayong hapon, samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.

0: Mga ka-frenny, kung kayo naman ay within the area ng Quezon City at syempre, pwede rin kayong sumilong dito, ay maaari po kayong pumunta sa Cubao, sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Kung kayo rin po ay medyo malapit sa area at naghahanap din ng mapaglilibangan. Dahil po ngayon pong araw ay formal pong sinimulan ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Ngayong araw po yan sa isang mall sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Ito po'y sa inisyatiba na pinangunahan po ng DOST Philippine Textile Research Institute o PTRI na layon pong palakasin ang sektor ng handloom weaving sa bansa. Kung saan tampok po dito yung mga aktibidad na ang Hinabi Textile Bazaar, Textile Innovation Exhibition, Technology Demonstration at ang serye ng Textile Exchange and Fora. Kung saan sa naturang bazaar din po ay mabibili ang iba't ibang handwoven na produkto mula sa tela, damit, bag, wallet, accessories at iba pa. Nakuasahan nyo nga po, no? O sana nakapanayam din po natin ang DOSCPTRI na sabi nga po nila ay nasa 29 na mga weavers ang kanilang naimbitahan po dito sa Philippine Handloom Weaving Festival. Naku mga ka-frenny, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na sa mga ganitong pagkakataon na kapag may mga ganito pong mga market fair, art fair, trade fair, yung mga ganitong klaseng event na kung saan ay marami po tayong makikita nga, or isa pong term pa po no, yung mas kilala ay bazaar. Eh, sana makabisita po tayo dahil sobrang one of a kind of experience po kasi yung ganong makabisita tayo sa mga fairs, sa mga bazaar na ganito na mas nakikilala po natin yung mga produkto, yung kultura at tradisyon na meron po sa iba't ibang panig po ng ating bansa, sa Luzon man yan, sa Visayas at Mindanao. And since dito nga po ay sa pangunguna ng DOSCPTRI, of course ating pag-uusapan yung about sa tela. And isa na dyan yung ating bukod-tanging kultura na pinapangalagaan hanggang sayo sa ngayon ay ang paghahabi. Kaya naman nakakatuwa no, na tuloy-tuloy po itong kanilang pagsasagawa ng Philippine Handloom Weaving Festival na ayon nga po sa DOSCPTRI ay nasa ikatlong taon na po ito. Sa ikatlong pagkakataon ay tuloy-tuloy itong pagdiriwang po natin ng Philippine Handloom Weaving Festival ay, at sana nga po ano, masuportahan po natin yung ating mga local weavers, local artisans. At of course, kapag kayo po ay sumuporta sa mga ito, eh syempre, malaking tulong po ito sa ating mga kapwa magsasaka, kapwa mga mangingista, kung saan-saan mang parte po ng Pilipinas na nakukuha po yung mga materyales sa paggawa ng tela, sa paghahabi, sa paggawa ng mga damit, sa paggawa po ng mga local handicrafts na nakikita po natin. Tulad nga po ng nabanggit natin, meron tayong mga bag, mga kumot, mga unan, o di kaya naman, mga damit, mga wallet, ano pa ba, mga cup, ano pa ba yung mga pwede nating magawa sa paghahabi. Kaya sana po, ano, muli, iniimbitahan po natin ang bawat isa. Ngayon pong araw ang simula ng Philippine Handloom Weaving Festival. Dito po yan sa isang mall sa Araneta City, Cubao, Quezon City. At magtatapos po ito hanggang sa araw ng Linggo. Ito po ay September 20. Kaya naman maaari po kayong bumisita dito sa isang mall mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, ito naman. Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Ito po'y mula naman sa Metropolitan Theater. At ganun din ang ating mga kasamahan mula sa National Commission for Culture and the Arts. Kung saan ay nagkaroon po tayo ng pagdiriwang para sa 35th Philippines-Korea Cultural Exchange Festival. Alam niyo sayang mga ka-frenny, ano? Sana nakapag-imbita tayo ng ating mga kasamahan na Filipino, Korean, na mga friends natin at makapagkwentuhan tayo ano tungkol sa magandang pagkakaibigan ng dalawang bansa hanggang ngayon. Naku, napakalaki na rin ang impluwensya ng ating mga kababayan sa South Korea, dito sa Pilipinas, ganun din ano, ng mga Pilipino sa South Korea. Hindi na rin dyan mawawala. Ano pa ba? Magbigay tayo ng ilang examples. Yung impluensya ng mula sa South Korea dito sa Pilipinas. Of course, hindi mawawala dyan yung mga K-pop music. Nandyan na rin yung mga Korean drama. Andyan din yung mga Korean food. Labo saan, na kung minsan, hindi na natin hinihintay yung anumang pagdiriwang na ultimo sa ating mga simpleng mga sari-sari store, mga grocery, mga mall. Ay maaari po tayo makabili ng kanilang mga sikat na mga street food, mga noodles, mga canned food. And even yung kanilang mga festivals. Kung minsan meron din tayo mga Korean town na dito sa ating bansa. Kung aking matatandaan, correct me if I'm wrong, mga ka-frenny, meron parang Korean town sa Pampanga. Parang meron tayong nakita online na merong maliit na Korean town sa Pampanga. Na kung saan, pagpasok nyo po dito sa maliit na Korean town, sa search natin yung mga ka-frenny, naalala ko lang, maaari po kayo makakita ng kaliwat kana ng mga Korean mart, Korean fast food, Korean buildings, na kung saan, syempre, ito yung mula sa pangalaga ng ating mga kaibigang Koreano. And ganun din naman, vice versa. Meron din talaga tayong mga kaibigang mga Koreano ang ina-adapt yung mga ugaling Pilipino. And of course, meron din tayong mga nakikita online na na-enjoy nila yung ating kultura, na-enjoy din nila yung ating mga kultura, yung ating mga foods. Siguro ang isang example na lang dyan, since nakapunta na tayo sa Bohol. Naku mga ka-frenny, kaliwat kanan din doon yung mga Korean mart, Korean fast food. And mga narinig ko rin sa mga lokal, marami po talagang mga Koreans ang bumibisita dito sa Bohol. Kaya naman syempre, para tumaas din ang ating economy dito sa Bohol and sa turismo, syempre kailangan din natin mag-adapt. So, most likely, kaya wag na po kayo magtaka kung kayo po ay mapunta sa Bohol. At marami po kayong makikita mga samgyupan na tinatawag ng mga Korean stalls, Korean mart. Dahil marami po talagang mga Koreano din ang bumibisita dito sa Bohol. Yan nga rin po ang ibinahagi sa atin ng NCCA sa magandang relasyon o pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Korea. Kaya dito sa naganap na 35th na Philippines-Korea Cultural Exchange Festivals ay sana mas lumago pa ang pagkakaibigan natin o yung pagkakaibigan ng dalawang bansa hanggang sa mga susunod pang pagkakataon. Ako saan? Ito naman dito sa Naturang Festival. Ay nakilala din ng ilang mga kababayan natin. And of course, sinuportahan din ng kanilang mga fans ang kaya. Sana tama ng ating pronunciation, no? Ang Filipino pop girl group na kaya. Na ganun din, sila rin po ay inaasahang magpa-perform sa buwan ng November sa ASEAN Korea Music Festival. At syempre, nagdala din ng Korean na boy group ang bansang Korea na EXIT, na kung saan sila po ay isang 5-member group na a cappella or cappella ensemble and champions ng 2012 Asian Cup a cappella competition in China. Wow! Multi-talented. Katulad din ng ating P-pop group na kaya. Kaya sana po, abangan din po natin ang ilang pang mga activities kasamang ating mga kaibigan mula sa South Korea. Mula rin po yan sa pamuno ng National Commission for Culture and the Arts. Para sa mga nakamiss ng event na to, lalong-lalo na sa fans ng kaya, no? Yung mga photos po na nakikita natin na sa ating live ay maaari nyo pong makita sa official Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA. Samantala, mga ka-frenny, ito naman, wala pa rin sa NCCA. Pero, pumunta tayo sa ating mga kababayang Ilonggo. Dito sa may Iloilo City, ano, kung saan ang hanag ay maaari na rin matagpuan sa may Tauhay. Kung saan magkakaroon po ng exhibition na pinagsama-sama ang iba't ibang mga Ilonggo artist mula po sa industriya ng media, mga filmmakers, mga designers para i-represent ang sining na mayroon po dito sa Iloilo City. Kung saan, ito rin po ay curated ni Tauhay Director Albert Banyares. Kung saan siya po ay nagkamit na rin ng ilang mga pagkilala, award-winning and promising creative talents dito po sa ating bansa. Ilan nga po sa mga featured artists? Ilan nga po sa mga featured artists natin, and this featured artists, designers, and filmmakers ay sina John Francis Babiera, Margox Blas, Daniel De La Cruz, Peter John De La Vega, Kyle Francis Dial, Viho Dueñas, Joshua Gabayeran, Peach Garde, Calfer Mendoza, ganun din si Martin Genodepa, Patrick Hamora, Carlo Hundato, Manny Librodo, Jomiel o Jomel, Mirabuena, Renwil Partodo, Al Provido, Sabrek, Edgardo Lopez Suelo, at marami pa pong iba. Itong exhibitions na ito na sinasabi mo po natin na tao, hi, ay maaari nyo pong makita hanggang October 23. Ito po yung magsisimula sa darating po na September 25. So, paikliin natin, ano, maaari nyo po itong bisitahin ng Tauhay Art Fair or Art Exhibition mula September 25 hanggang October 23. Ito po ay maaari nyo pong puntahan sa Hulot Maanyag, Tauhay NCCA Cultural Center and Regional Hub. Para sa iba pang mga detalye, maaari nyo pong bisitahin ang official social media account ng Tauhay NCCA Cultural Center and Regional Hub. Nako mga ka-friendly, marami pa po akong hiniandang mga kwento sa inyo ngayong hapon. Samahan nyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
8: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, Bes!
10: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
11: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
12: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kung yan, maraming puno, maraming phytoncides in the air. No? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
11: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
12: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support. na minsan yun lang kailangan natin, no? So I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doctor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa hospital, no? Nagreseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
11: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
12: Recommendation ng mga research studies ng mga dalabhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kung yari may choice ka, kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon, or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Mm-hmm. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
11: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
3: Okay class, recess, break time!
7: Yay!
13: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman!
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
7: Hachi!
13: Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
14: Teacher?
3: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
13: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
19: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
21: Kahit kailan
19: o saan man, samahang bayanihan.
21: Dito lang sa Iskultura.
19: Tara na sa Iskultura.
22: Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, naku, kung kayo rin po ay naghahanap pa rin ng mapupuntahan around the metro, maaari nyo pong muling subukan para sa mga hindi po nakakapunta dito sa exhibition na Return to the Popular Drawing, the Filipino Imagination, kung saan ay na-extend po itong exhibition na ito. At maaari nyo po itong mabisita hanggang September 25, araw po yan ng Biyernes. Kung saan tampok po dito ang mga nagagandang illustration ni Larry Alcaraz, ni Sir Larry Alcaraz. At maaari nyo po itong mapuntahan sa Gallery 2 sa Metropolitan Theater sa Manila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. And of course, libre po ang pagpasok. Kaya naman, para sa mga kababayan po natin na fan ng ating national artist na si Sir Larry Alcala, maaari nyo pong muling mabisita. Extended po hanggang September 25. Ito pong kanyang Return to the Popular Drawing the Filipino Imagination Exhibit sa Metropolitan Theater, Manila. Ako mga ka-friendly, puro paggagala ang ibabahagi ko sa inyo dahil sabi ko nga po sa inyo nitong mga nakalipas na episode natin dito sa Eskultura ay marami pa po tayong dapat abangan ng mga art fair sa pagtatapos po ng buwan ng September. And of course, asahan niyo po yan sa pagpasok po ng buwan ng October. And isa na po dito yung Likha Art Fair o yung ito po yung mula sa paunguna ng Likha Crafting Communities, kung saan kanila pong ibinabalik ang Likha 5, kung saan kanila pong pinagsama-sama dito ang ating mga talentadong mga Filipino artisan. At magkakaroon din ng tatlong araw na workshop, demonstrations, at ganun din ilang mga conversations, yung parang forum kasama ang ating mga Filipino craftmaster. O, craft masters, parang gano'n na, no? Ito po ay magsisimula sa darating na October 2 hanggang 4. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dito po yan sa Likha Tent sa Pasay City. At of course, libre po ang pagpasok rito. Kung matatandaan nyo mga ka-frenny, nakapanayam natin dito ang Hiraya Filipinas si Sir John, na kung saan ay kasama rin po siya dito, no, sa Likha 5. Dito po yan sa Likha 10, Pasay City. And nakakatuwa mga ka-frenny, sa sobrang familiar na natin sa mga local artisan na natin, eh most likely yung mga na-interview din po natin, nakakatuwa na makita na sumasali na rin po sila sa mga exhibition. O di kaya naman kasi, actually mga ka-frenny, yung mga nagiging nakakapanayam natin dito, mga nagiging guest natin, nagmumula rin sa mga exhibit na pinupuntahan po natin, mga art fair, and vice versa, na kung minsan ay may mga nakikita po tayong mga unang naimbitahan natin dito sa ating programa, at nagkakaroon na rin po sila ng confidence na sumali sa mga art fair or yung mga market fair na nakikita po natin. Kaya uulit-ulitin ko talaga, mananawa kayo mga ka-friendly, na sana makabisita po kayo sa mga ganitong klaseng fair kasi sobrang nakakatuwa, na sobrang nakakasaya po sa puso na makabisita ng mga ganitong klase kasi sobrang marami po kayong makikita. Parang kumbaga, kumpara sa pagiging busog sa pagkain, busog na busog po ang ating mga mata sa mga makikita po nating mga mahukulay na kultura mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ito naman mula sa Intramuros Administration, kung saan ito lang din pong September
Ayan, nagdaos po ang Embassy of Mexico in the Philippines ng isang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Miguel Hidalgo sa Intramuros. Ito po yan sa Maynila bilang pagdiriwang po ng 216th na anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan sa Mexico. Pinangunahan po ito ng kanilang kamahalaan, Ambassador Daniel or Daniel Hernandez Joseph. At isang seremonya po ang binigyang pugay si Miguel Hidalgo na isang pangunahing figura sa pakikibaka ng Mexico para sa kalayaan. Binigyan diin din sa seremonya ang nananatiling pagkakaibigan at magandang ugnayan ng pagdating sa kultura sa pagitan po ng Pilipinas at bansang Mexico na nag-ugat din sa kanilang magkatulad na kasaysayan at matagal ng magandang relasyon. Alam niyo, yan din yung nakakatawa, mga ka-friendly, no? Hindi natin napapansin, pero sa araw-araw na tayo may mga ginagawa, tayo gumigising, hindi natin napapansin na na-adapt po natin yung mga kultura at tradisyon ng ating mga kaibigang ibang bansa. Nandiyan ang Spain, nandiyan yung Mexico, nandiyan yung Korea, at marami pa pong iba. Hindi natin na mamalayan, ano? Pero kung tutuusin na parang multicultural na rin po talaga, no? Yung ating mga ginagawa, kinikilos. Kaya ibig sabihin din po niyan talaga ay ganun po tayo ka-open na mag-adapt sa mga nakikilala po natin, sa mga nakikita natin na bago man sa ating kapaligiran, ay hindi po tayo natatakot i-adapt yun sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Pero hindi tayong nakita ito, syempre. May nagtatanong din dun sa isang comment dun sa post ng Intramuros Administration. Sino nga ba si Miguel Hidalgo? Kasi kung inyo rin pong mapapansin, ito po yung inyong madadaanan sa loob din ng Intramuros. Si Don Miguel Hidalgo y Costilla ay isa pong katolikong pari at revolusyonaryong leader na kilala bilang ama ng bansang Mexico. Siya po ang nagpasiklab na sa digmaan para sa kalayaan ng Mexico laban sa pananakop ng Espanya. At noong madaling araw ng September 16,

0: Anan po natin dito sa Intramuros. And actually, marirealize nyo rin po yan sa mga, parang ano, no, sa Intramuros, inside Intramuros, napakarami pong plaza na makikita po ninyo. Napakarami din mga historical markers, napakarami din pong mga bust na makikita po ninyo na inilaan po natin na para sa mga bayani, hindi lamang mga Pilipino, ganun din sa mga kaibigan natin, mga Banyaga, na nagpakita ng kanilang katapangan at Siyempre, pagiging makabansa, hindi lamang dito sa Pilipinas, ganun din sa mga kaibigan nating mga international countries. Kasama niyo pa rin po ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura, Eskultura.
3: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? No more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
4: Ube.
3: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutuwang isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yum natin. Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman nito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue color sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube . Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa humigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha, Actually, matagal ng main character.

0: character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
1: World-class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko!
5: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
6: Dito lang sa Iskultura.
5: Tara na sa Iskultura!
6: Iskultura! Iskultura!
7: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, andyan sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Julius Ungab, Frenny Marisol Malimban, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
18: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
7: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
20: Tugtugang chill.
5: Suave.
21: Learning from home, na hindi boring.
8: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine. Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
30: Anong mga oras, meron tayong kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po, Biyernes na naman, oras na naman para po dito sa ating Letters and Souvenirs Special. ang Friday special po ng ating palatuntunan dito sa Radyo Magazine 1278. At gaya po ng nakagawa natin no, eh, ngayong Biyernes, isang grupo ang ating bibigyang pansin na siguradong pamilyar sa marami sa ating tagapakinig. Ito isang grupong galing pa sa Denmark, pero ang kanilang mga kantay umabot sa napakaraming bahagi ng mundo. At syempre, kasama roon ang ating bansang Pilipinas. Kaya kung ikaw eh nakikinig ng radyo noong 90s, kung may cassette tape ka noon, mahilig kang mag-request ng love song sa mga himpilan ng radyo, o kung may isang kanta kang paulit-ulit na pinatutugtog dahil may isang taong nasa isip mo, malaki ang posibilidad na narinig mo na itong kanilang mga awitin. At ngayong hapon nga ang ating letters and souvenirs ay para sa isang banda na ang pangalan mismo ay medyo nakatatawa kapag una mong maririnig. Ito yung grupong Michael Learns to Rock. Pero huwag kayo palilin lang sa kanilang pangalan dahil sa likod ng kakaiba nilang pangalan na yan, eh, isa sa mga grupong gumawa ng ilan sa mga pinaka-memorable na soft rock love songs noong 90s. Kaya nga po ngayong Biyernes, balikan natin ang mga kantang naging soundtrack ng isang henerasyon. Ito po ang ating Letters and Souvenirs, Michael Learns to Rock Special. At simulan na natin sa kantang unang nagpakilala sa marami sa atin sa kanilang tunog.

The actor mula sa Michael Learns to Rock. Yan ang isa sa mga kantang nagpakilala sa grupo early 1990s. Nilabas yan bilang single noong 1991 mula sa kanilang self-titled debut album. At interestingly, ang kantang yan ay sinulat ng kanilang vocalist at keyboard player na si Jascha Richter. Pero bukod sa facts, ang talagang memorable sa The Actor ay ang melody nito. Napakadaling pakinggan, madaling sabayan, madaling kantahin, at meron itong klase ng romantic melancholy na bagay sa radyo. At yan nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging problema sa MLTR na makuha ang atensyon ng international listeners. Isang Danish band kumakanta ng English language soft rock. At unti-unting nakakarating sa mga radio stations sa iba't ibang bansa. At dito nga sa Pilipinas, alam natin hindi nagtagal bago naging pamilyar ang kanilang pangalan.

Sleeping Child ng MLTR. Kung may isang kanta ang MLTR na may malambing na atmosphere, isa na rito yun. Kasama yan sa kanilang 1993 album na Colors, at ang kanta ay sinulat ni Joshua Richter. Ang maganda dito sa Sleeping Child ay hindi ito kailangang maging dramatic, no? Tahimik lang, gentle. Parang lullaby na naging pop song. At marahil kaya marami ang nakararamdam ng nostalgia kapag naririnig ito, hindi lahat ng memories kailangang masakit. May mga alaala ring tahimik lang, warm, simple, at magandang balik-balikan. At ngayon, narito pa isa sa mga kantang hindi mo makakalimutan talaga kapag naging bahagi ito ng iyong teenage years. Pakinggan natin ang 25 Minutes.

0: 25 minutes ng Michael Learns to Rock. Kasama rin yan sa Colors album nila at naging single noong 1994. Ang awiting yan sinulat ni Joshua Richter kasama si Soren Stig Madsen. At alam natin lahat kung anong feeling ng kantang ito. May taong umalis, may gustong habulin. At may realization na 25 minutes too late. Simple ang kwento, pero malakas ang emotional impact. At yan ang isa sa mga signature ng MLTR. Hindi nila kailangang gawing complicated ang lyrics. Isang malinaw na kwento, isang magandang melodiya, at isang sitwasyong madaling ma-imagine. Kaya kapag naririnig yung kantang yan ngayon, parang bumabalik yung panahon ng mga lumang cassette tape at yung late night radio programs. Meron na po tayong 20 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa puntong ito ay magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kapatahan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
15: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
10: Suave.
17: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine
10: 1278 AM.
0: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special. Ito po ang LSS dito sa Radyo Magazine 1278 tuwing Biyernes. At ngayong hapong pong ito, tampok natin ang grupong Michael Learns to Rock. At dahil nga pinag-uusapan natin itong MLTR, hindi maaaring mawala itong kantang Bagay na Bagay dito po sa ating Letters and Souvenirs. Ang kanilang Complicated Heart. Kahit sa title pa lang, alam na natin ang problema. Yung complicated heart. Dahil ang puso naman talaga minsan hindi sumusunod sa lohika. Alam mong dapat kang umalis pero ayaw mo. Alam mong tapos na. Umaasa ka pa rin. Alam mong kailangan ng magkalimutan pero bawat kanta may naaalala ka. At yan dahilan kung bakit maraming MLTR songs ang tumagal, hindi lamang sila tungkol sa romance, tungkol din sila sa komplikasyon ng pagiging tao. At narito, pakinggan po natin ang Michael Learns to Rock.

0: Complicated Heart ng Michael Learns to Rock. Nagatid sa atin sa oras na 32 minutes halos, no? Makalipas po ang alas 5, tayo magbibigay daan muli sa ilan pang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publiko!
20: Radyo Pilipinas.
22: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy!
24: Tugtugang chill.
22: Suave.
25: Learning from home, may hindi boring.
26: Radyo Magazine.
27: 1278 AM.
0: At patuloy po kayo nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special, ang LSS ng Radyo Magazine 1278 tuwing Biyernes. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayong hapon nga pong ito, featured natin ang artist na Michael Learns to Rock. Kasama siyempre ang kanilang awitin. At ngayon, narito naman ang isang kanta na medyo iba ang mood. Pakinggan natin, mula pa rin sa Michael Learns to Rock, ang kanilang Out of the Blue.

May mga bagay talaga na dumarating sa buhay nang hindi natin inaasahan. Isang tao, isang pagkakataon, isang tawag, isang mensahe, minsan isang pag-ibig. Yan ang Out of the Blue. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit maganda itong music ng MLTR para dito sa ating LSS. My light moments, my heartbreak, my nostalgia. At sa mga kantang pwedeng iugnay sa iba't ibang bahagi ng buhay, ang Out of the Blue ay isa rin sa mga classic tracks na kasama sa kanilang 1990s repertoire. At ngayon, kung may isang MLTR song na malamang ay alam ng halos ng lahat ng nakikinig sa atin, ito na yon at pakinggan natin.

That's why you go away. Kasama po yan sa kanilang 1995 album na Played on Pepper at kabilang sa kanilang pinakamalaking international hits. Ito yung klase ng kanta na kapag inumpisahan pa lamang, hindi mo na kailangang sabihin kung sino yung artist. Alam na, MLTR. At kapag narinig pa yung title, alam na rin ang emotion. That's why you go away. May mga pagkakataon na hindi naman talaga natin naintindihan kung bakit umaalis ang isang tao. Minsan may dahilan, minsan wala lang. At minsan, ang tanging naiiwan sa atin ay isang kanta. Forty-eight minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon.

Someday mula sa Michael Learns to Rock at ngayon isa sa mga paborito ng mga MLTR listeners. Pakinggan natin ang Breaking My Heart. Michael Learns to Rock.

0: Breaking My Heart mula pa rin sa Michael Learns to Rock, isang Danish band, pero ang kanilang music ay naging international. At dito sa Asia, malaki yung naging audience nila.
1: From my youngest years.
0: At sa saliw ng awiting yung Paint My Love ng MLTR pa rin, magwawakas na po ang ating palatuntunan ngayong hapon ng Biyernes.
1: Such a lovely queen.
0: Kaya kung nung 90s meron kang cassette tape na may MLTR, kung may kanta kang pinapakinggan habang nag-aaral, habang bumabiyahe, habang nakatanaw sa bintana, o habang iniisip ang isang taong hindi mo malimutan, malamang may sarili kang letters and souvenirs story na nakakabit sa mga kantang ito. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kapag narinig natin ang unang ilang notes pa lamang ng isang MLTR song, parang may bumubukas na lumang pinto. At ito po ang ating Letters and Souvenirs Michael Learns to Rock Special. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you very much kay Marinela. Sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, kay Sam Renz Ryan Reyes, siyempre pa kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat. At happy weekend. Enjoy your weekend. It's

0: Joff Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Ng development, yan, human development index na pwede nating masabing ang Pilipinas ay maganda ng estado.
2: Yes,
1: na parang dumating naman yung panahon at gusto nating mangyari yan na pag bumabiyahe po tayo dahil sa kapayapaan at gumanda po yung bansa, nagkakaisa, yung passport natin na hindi titingnan na ordinaryong papel lang.
2: Opo.
1: Kundi the pride, dignity ng bawat Pilipino.
2: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, o PAPRU, Secretary Mel Senen Sarmiento, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo.
1: Thank you, Ren Eric. Thank you.
2: And with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po ko, may natutunan po kayo, no? Sa ating topic tungkol po sa kapayapaan. Ako, laging sinasabi, peace on earth. So sobrang ganun lang yung parang yung mensahe, ganun lang talaga. Dapat sana magkaroon lahat talaga, no? Samahan niyo po muli kami next week dito lamang po sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood po sa TV, syempre po via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM, DBM page at sa page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran. Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Eric Bocal. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang po. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang usapang budget natin dahil budget natin to.
0: Service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Kasi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinamamadali ang pagbuo ng mas maayos at malinaw na sistema ng class suspension. Libo-libong Pilipino na benepisyohan na ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. China Coast Guard binangga ang isang barko ng BFAR na nasa karagatang sako ng West Philippine Sea. Panibagong insidente ng pamamaril naganap sa isang paaralan sa South Cotabato. Mga otoridad at ahensya ng pamahalaan agad na rumisponde sa nasabing insidente. Office of the Ombudsman sasampahan ang reklamong graft sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, dating Senator Manny at Cynthia Villar at iba pa kaugnay ng issue ng crime water. At alamin

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas malinaw at maayos na sistema sa pagsususpinde ng klase tuwing may kalamidad. Isa ito sa pinabibilisang mabuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ito sa mga tinalakay sa 11th Economy and Development Council meeting na gawing localized at angkop sa datos ang magiging desisyon ng mga lokal na pamahalaan.
1: Hinikayat naman ng Education Department ang mga LGU na maging tiyak ang pagsususpinde at pagbabalik ng klase para maiprioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Narito ang ulat.
2: Tuwing tag-ulan, inaabangan ng mga magulang at estudyante kung may pasok o wala. Dismayado ang ilang magulang gaya ni Joanne dahil sa hindi malinaw na pagsususpinde ng klase tuwing may sama ng panahon. Bukod daw kasi sa hassle, nakokompromiso rin ang kalusugan at kaligtasan ng kanyang anak.
3: Ako working mom din kasi ako eh. So pagka mahirap yung nasa trabaho ka tapos biglang magka-cancellation ng klase, so hindi mo alam kung sino magsusundo ng anak mo. Hindi maghahanap ka pa na ano. Hindi minsan delay din yung... yung magsusundo sa anak mo, yung anak mo nandiyan pa, yung iba nasundo na. Mga ganong situation. Nakaka-disappoint minsan.
2: Hiling niya ang mas maayos at malinaw na sistema ukol sa class suspension.
3: Sana ahead of time silang mag-abiso ng cancellation kasi mga bata yung apektado eh.
2: Ang bagay na yan ang nais din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, kabilang yan sa napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting. Ayon sa Malacanang, maingat na sinusuri at ipinagtutugma ang mga iminumungkahing alituntunin upang malino na matukoy ang mga tungkulin ng LGU at DepEd para mabawasan ang kalituhan sa mga estudyante at magulang.
4: Minamadali po ito dahil nga sabi ng Pangulo kahapon na ang panahon ay paiba-iba. Lalo na ngayon na minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement.
2: Dagdag pa ng palasyo, kailangan ng mas mabilis na sistema dahil maraming bata at magulang ang naaapektuhan kapag hindi agad na ilalabas ang desisyon. Bagaman manggagaling sa mga LGU ang desisyon, kailangan itong maitugma sa mga weather alert level gaya ng red at yellow warning upang maiwasan ang magkakaibang anunsyo mula lokal na pamahalaan at DepEd.
4: So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
2: Kaugnay nito, hinikayat ng DepEd ang mga local government unit na maging mas tiyak sa pagtukoy ng mga lugar na apektado ng panganib kapag nagsususpindi ng klase. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kung limitado lamang sa ilang barangay o paaralan ng panganib, dapat tukuyin ang mga ito upang makapagpatuloy ang klase sa mga hindi apektadong lugar. Binigyang diin ng DepEd na kaligtasan pa rin ang pangunahing prioridad at maaari lamang ibalik ang in-person classes kapag napatunayang ligtas ang partikular na paaralan at may koordinasyon sa kinauukulang LGU. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
0: Sa ibang ulat, ng DASA Zero Balance Billing Program, nakatipid at natulungan hindi lang sa kalusugan, maging sa pinansyal, ang libo-libo mga pasyente sa isang ospital ng pamahalaan sa Bicol. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Malaking kaluwagan para kay Kuya Jose mula Ginubatan, Albay na wala na siyang babayaran ni 5 centimos dito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center matapos ma-confine dahil sa aksidente sa motorsiklo.
6: Maraming salamat po na dapat ganyan po ang yung pera ginagamit. 100% po. Kasi bisa mabali ako sa amo ko, yung isis ko pang mali pang gasos ko sa pang-araw-araw. Pinapawi na ako nila, okay na po ako. Maraming salamat po kay Presidente.
5: Lubos din ang pasasalamat ng bagong panganak na si Ate Mary Jane sa pamahalaan dahil wala na siyang poproblemahin paglabas ng ospital.
7: Ano yan? Dako lang tabang ako yan sa muya. Sa muya. Ano yan? Pipiyos. Wala o na kong tabang yan para sa muya. Imalang.
5: Bahagi kasi ang BRHMC ng mga DOH hospital na nagpapatupad ng zero balance billing na layuning bawasan o maalis ang out-of-pocket expenses ng mga kwalipikadong pasyente. Sa tala ng BRHMC, mahigit 116,000 na pasyente ang naiulat na nakinabang sa fully covered zero balance billing mula Enero 1 hanggang 31 ng Agosto ngayong taon. Samantala, patuloy rin ang konstruksyon ng malaking hospital facility sa BRHMC na iniuugnay sa legacy hospital. Hospital Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa pamunuan ng BRHMC, mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyo at pasilidad upang mas maraming Bicolano ang makatanggap ng serbisyong medikal.
8: President BBM, through the our medical center chief, si Dr. Eric Laborar, nagpapasalamat po talaga kami sa mga suporta binigay ninyo sa hospital, sa BRHMC, kasi ang laking progress during your administration. Maraming na itulong sa aming infrastructure, equipment, kung kaya po, andito na ang specialty services sa Albay. Thank you po.
5: Sa oras ng pagkakasakit o pagkakaospital, higit sa gamot at serbisyo ang kailangan ng isang pamilya. Kailangan din ito ng kapayapaan ng isip. At para sa mga pasyenteng gaya ni Kuya Jose at Ate Mary Jane, ang bawat piso na hindi na kailangang ilabas ay dagdag na lunas sa pangamba, dagdag na pag-asa at mas maraming panahon para magtuon sa mas mahalaga, ang pagpapagaling at pagbabalik sa piling ng pamilya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naking pasasalamat din ng ilang residente sa Davao City matapos makinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
9: Wala nang mababayaran kahit isang piso sa pagpapaospital. Ito ang layunin ng pinalawak na Zero Balance Billing Program ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa mga pasyenteng nangangailangan, lalo na sa mga mababa ang kita at hirap sa pinansyal. Sa pamamagitan ng Department of Health o DOH at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ipinagpapatuloy ang mga hakbang upang mabawasan ang malaking gastos sa pagpapaospital at matiyak na makatanggap ng serbisyong medikal ang mga Pilipino. Kabilang sa programa ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga kritikal na sakit at malalaking operasyon tulad ng dialysis, kidney transplant, open heart surgery at paggamot sa dengue. Noong 2026, sinabi ng DOH na kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagpapalawak ng zero balance billing upang mas marami pang pamilya ang matulungan. Isa sa mga nakinabang sa programa dito sa Davao City, si Shara, taga Turil, na ang kanyang ina ay kasalukuyang nagpapagamot sa Southern Philippines Medical Center o SPMC dahil sa lung cancer. Halos isang buwan na nakakonfine ang kanyang ina at umabot na sa humigit kumulang 100,000 piso ang kanilang bill dahil sa mga dialysis at operasyon. Ngunit hindi na ito malaking aalalahanin ng kanilang pamilya dahil sa zero balance billing. Ayon kay Shara, malaki ang maitutulong ng programa upang mabawasan ang kanilang malaking gastos at magpatuloy sa pag-aalaga sa kanyang ina.
10: It was unexpected talaga. Hindi talaga namin akalain na we are part, one of those na pili ng government na tulungan na maging zero talaga yung bill namin dito. And for that, we are very thankful in behalf of my family, our relatives. We are very thankful for the government, for the help, and lahat ng tulong na binigay sa amin. Para sa amin talaga, very, very big help talaga ito para sa amin. Kasi
9: nagpahayag din ang pasasalamat sa programa si Rex, taga Baguio District, Davao City, matapos makinabang ang kanyang asawa sa zero balance billing sa panganganak. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nakinabang sila sa programa dahil natulungan din sila ng nasabing serbisyo nang ipinanganak ang kanilang panganay.
11: Ako kay tabag sa mga sir. Sa labi na sa mga nga, farmer lang. Tako kayong tabang sa mga. Salamat sa gobyerno, sa Kuhans PhilHealth. Salamat, ma'am sir, salamat.
9: Kaugnay nito, malaki rin ang pasasalamat ng Southern Philippines Medical Center sa nasabing programa ng gobyerno dahil marami sa kanilang mga pasyente ang natulungan sa pamamagitan ng zero balance billing. Umaasa ang ospital na magpapatuloy at lalawak pa ang nasabing programa upang mas marami pang pasyente ang makinabang.
10: Dako gyud ang pasalamat aning programa sa gobyerno na zero balance billing kay daghan siyang natabangan nga mga kwalipikado nga benepisyaryo ug at least no dili na sila maghuna-huna sa dako nga galastohon sa hospital. Unta no magpadayon ning atong programa sa ZBB ug magpadayon pud ang atong pagtabang para sa ato ang mga pasyente.
9: Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na ipinapalakas ang Zero Balance Billing Program sa pamamagitan ng paglalaan ng mas malaking pondo at pagpapalawa sa mga coverage nito bilang tulong sa mga pamilyang hindi kayang sagutin ang malalaking gastos sa pagpapaospital. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: Muling nakaranas ng panghaharas mula sa barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Bukod sa delikadong maniobra, sadya pang binangga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Grace, don't stop! Grace, don't stop!
13: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
14: Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Magat Salamat. Nagganap ito pasado alas 11 ng umaga nitong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea, malapit sa Abad Santos Shoal. Napuruhan ang barko ng BFAR sa starboard o kanang bahagi nito. Sa mga kuha ng PCG, makikitang nayupi at naputol ang main railings, na deform maging ang metal stanchions at supporting structure, habang nagkalat din ang iba't ibang debris nito sa deck ng barko. Hindi pa rito tumigil ang barko ng China.
13: 5 meters, upa.
14: Nagsagawa pa ito ng delikadong pagmaniobra, 5 metro lamang mula sa barko ng Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang pangaharas ng China. Pagkukumpirma ni Rear Admiral Jita Riela, tagapagsalita ng West Philippine Sea ng PCG, ang BRP Magat Salamat na binangga ng China ang sharing barko na sumadsad nitong Webes sa Hasa-Hasa Shoal.
15: It was not a collision, it was an intentional ramming done by the China Coast Guard 21585.
14: Sa inilabas na pahayag ng China Coast Guard, ipinaglalaban lamang anila ang kanilang karapatan at nagsasagawa lamang anila sila ng law enforcement operation sa dagat na kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, ibinibintang nila ang insidente sa barko ng Pilipinas, kaya raw nabangga nila ang likurang bahagi nito, bagay na tinabla ni Tariela.
15: Whatever name that they're going to put in those maritime features, if you're going to measure it, it's only 54 nautical miles from the nearest coastline of Palawan. If you're going to convert it in kilometers, it's only 100 kilometers.
14: Wala namang nasaktang sakay na crew ng BFAR. Magpapadala ang PCG ng karagdagang surface at air assets sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng BRP Datumag at Salamat matapos ang nangyaring pagbahura rito nitong Webes. Ikinabahala rin ng Senado ang insidente ng pangaharas ng China matapos matalakay ang panukalang 2027 budget ng PCG sa ilalim ng Department of Transportation.
16: Tsaka ano na to, no? Talagang they're still becoming very, very hostile and aggressive na.
17: Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors, actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen.
14: Samantala, pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panunuyan ng China na publicity stunt lamang umano ang pagigiit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China.
18: May karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration, hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
14: Patuloy na minomonitor ng PCG ang pinangyarihan ng insidente at tiniyak din ang pagkilos para maprotektahan ang mga naglalayag sa dagat na sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang napaulat sa PCG na pagtaas ng level ng aggression ng China Coast Guard sa ibang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Hanggang 1,000,000 sasakyan ang inaasahang mababawa sa lansangan kapag nag-operate na ang iba't ibang proyekto tulad ng subway, MRT7 at iba pang transportasyon sariles. Kabilang ito sa kinututukan sa pagtalakay ng Senado sa panukalang budget ng Transportation Department. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
19: Kabuang 300.96 billion pesos ang proposed budget ng Department of Transportation para sa 2027. 197.30 billion pesos dito ang nakalaan para sa rail transport program. Kabilang sa big ticket projects na prioridad ng pamahalaan ang Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway o NSCR at MRT7.
20: Una po yung North-South Commuter Rail, nakaschedule po tayo na mag-first partial operations, 28 kilometers, 7 stations from Valenzuela to Malolos sa December 2027. Pangalawa po, yung sa Metro Manila Subway Project naman po natin, ito po ay nakaschedule na mag-full operations ng 2031.
19: Inaasang magsisimula operasyon ng MRT7 sa second quarter ng 2027. Nasa 62% na ang overall progress ng NSCR, habang 60% naman ang Metro Manila Subway. Patuloy namang tinatrabaho ng DOTR ang right-of-way acquisition para sa mga naturang proyekto. Inaasahang positibong epekto ng mga rail project, kabilang pagpapagaan ng biyahe at pagbawas sa trapiko.
21: Kung pag-uusapan naman natin lahat ng rails natin, itong NSCR, Subway, MRT3, MRT7, kapag yan po lahat ay nagsama-sama at operational na po, ang makikinabang po na sa tingin namin, 5 million passengers every day using that railway system.
22: Ilang mga sasakyan ang in-expect niyo na mabawas po sa lansangan?
21: Kapag yan, i-divide natin, napakalaki. 5 over 5, I think 1 million.
19: Tututukan din ng DOTR ang pagpapahaba ng mga runway sa mga paliparan para mas mapalakas ang kakayahan ng mga ito na tumanggap ng mas maraming pasahero at turista, lalo na sa mga pangunahing tourism destinations sa bansa. Hiniling din ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na mapondohan ang iba pang mahalagang proyekto, kabilang pagdaragdag ng mga Coast Guard Station, partikular sa West Philippine Sea. Kasama rin ang fuel subsidy service contracting program na nagbibigay ng tulong sa mga pampublikong driver at malaking benepisyo para sa mga commuter.
21: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole because these projects, we really need them for the Department of Transportation.
19: Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na ikukonsidera nila ang kahilingan ni Secretary Lopez.
23: Titignan natin kung kaya 5 billion na hinihingi nila because again, as I always say, medyo low ang ating fiscal space this next year.
19: Posibleng pagkuhanan ng dagdag na pondo ang mga hindi nagamit o unutilized funds ng ibang ahensya ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Sa pagpapatuloy ng plenary debate sa panukalang national budget, tinalakay ang mga proyekto na tututukan ng attached agencies ng Justice Department. Inilatag naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan gagamitin ang panukala nilang 6.5 billion pesos na budget. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
14: Para sa mas maayos sa Metro Manila, inilatag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Kongreso ang panukalang budget nito para sa 2027 na 6.5 billion pesos. Mapupunta ang pondong ito sa mga pangunahing programa tulad ng solid waste disposal management, traffic and transport management, flood mitigation at pagpapatayo ng mga rainwater catchment facilities, Pasig Ferry Service at MMDA roadside management.
24: This allocation will provide the MMDA with the means and resources necessary to fulfill its mandate and fund and implement its core programs on solid waste and disposal management, traffic and transport management, flood mitigation and sewerage management, Pasig River Ferry Service and MMDA Roadside Management Program. These are programs and services essential to the millions of Filipinos who live, work and travel throughout Metro Manila.
2: Hiniling ni Caloocan City Representative Edgar Erice na madagdagan ang pondo ng MMDA sa period of amendments na sinuportahan ng mayorya ng Kongreso. Wala pang isang oras, natapos ang interpellation sa panukalang pondo ng MMDA. Sunod namang sumalang sa plenary debates ang Department of Justice at mga attached agencies nito na may mahigit 43 billion pesos sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Kabilang sa mga paggagastusan ang libreng serbisyong legal ng PAW, Border Control at Seguridad ng Bureau of Immigration, decongestion ng New Bilibid Prison at PDL reformation ng safekeeping program sa Bureau of Corrections. Pupondohan din ang mga bagong biometric e-gates sa mga palipara sa Mactan, Cebu, Clark, Davao at Naiya para mapabilis ang proseso para sa mga Pilipino at OFW.
3: Ngayon po, yung phase 1 po ay ongoing na po. Total of 47 e-gates po yung ilalagay sa iba't ibang airport po na nabanggit ng representasyong ito. Ang phase 2 po ay already undergoing procurement process.
2: Samantala, tiniyak ng DOJ na magkakaroon ng major development patungkol sa extradition request kay Pastor Apollo Quimuloy ngayong taon.
4: Are we looking at this year or next year na magkakaroon po ng major development dito?
3: Ang commitment po ng DOJ is this year po may major accomplishment po ang ating pong DOJ with regard to that matter.
2: Kinumpirma rin na ahensya na denied ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque.
4: Noong isang araw naman, nabalitaan natin na na-deny ang asylum application ni Harry Roque. Tanong lang po natin sa DOJ, anong repercussions ng pagka-deny ng kanyang application for asylum, Madam Speaker, distinguished sponsor?
3: Verified po yung reports na denied yung asylum application po ng individual involved in that case. There is no legal impediment anymore for the Austrian government to deport him, lalo na po at undocumented ang individual involved in this case doon po sa lugar na iyon.
0: Vel Custodio, para sa bayan. Tila nag-aabogado umano si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga kontraktor at DPWH official na ipinapasabina ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matiba, kasunod ito ng naiulat na 51 sa 100 flood control project sa Davao City 1st District ang na-flag ng ahensya, kabilang ang 6 na anilay kumpirmadong may problema. Nilinaw naman ni Director Matibag na hindi ito pamumulitika dahil lahat ng distritong may red flag ay iniimbestigahan ng NBI. Hinimok ng NBI Director si Duterte na maghain ng reklamo kung meron siyang ebidensya laban sa umanay ghost o substandard flood control project sa distrito ng kanyang asawa.
6: Three contractors na nakakuha lang ng malalaki lahat ng kontrata. And there's one contractor who got a total of 1.9 billion sa isang sa lahat ng proyekto doon sa Davao City.
7: What contractor?
6: Genesis 88. Iniimbestigahan natin yung proyekto na mga na-red flag na nakita natin sino yung mga contractor at base sa dokumento ng DPWH.
0: Nagdulot ng matinding trapiko ang pagbaha sa Davao City bunsod ng pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
25: Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang isang motor na natumba matapos subukang tawirin ang baha sa bypass road sa Katalunan Grande, Davao City, madang alas 5 ng hapon noong Setyembre 17. Napag-alaman na tumaas ang tubig sa naturang lugar matapos makaranas ng malakas na pag-ulan. Nagdulot din ang pagbaha ng pagsisiksikan ng trapiko sa naturang kalsada. Ayon silang residente sa lugar, madalas na silang nakakaranas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. Gaya ni Iking, na bagamat hindi umaabot sa kanilang bahay ang baha, malaki pa rin ang abala nito, lalo na sa mga bumabiyahe sa naturang kalsada.
26: Makanang alam, bumabiyahe, makanang pagkadere ang tubig, laong, usahay, dili ni kabiyahe.
25: Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, Davao, ang naturang pangulan ay resulta ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, ayon sa mga residente, bandang alas 8 ng gabi ng parehong araw ay humupa na rin ang baha. Alas 8 ng umaga na magsagawa ng clearing operations ang Barangay Mental sa naturang kalsada. Tumulong din ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapabilis ang pag-aalis ng mga naiwan at naano ng baha. Samantala, habang isinasagawa ang operasyon, tinayak ng Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO na hindi ito magdudulot ng traffic sa lugar.
5: pag-uli na ko, halos mga tanang karsada, gabaha, nag-traffic. So, early in the morning, gituyok na ko ang area. Makita na ko, gasa na pitong mga nabara para mag-clear. Kanin yun ang importante dire. Kay Mentor Fair Magulne, so dire ang una na ko ganhe.
25: Gumawa na ng hakbang ang barangay upang ipaabot sa lokal na pamahalaan ang naturang suliranin at mabigyan ito agad ng aksyon. Samantala, sa kanyang social media post, sinabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, handa siya sa isasagawang investigasyon sa mga flood control project sa lungsod. Pero gate niya, hindi lamang sa Davao City dapat isagawa ang ganitong investigasyon, kundi pati na rin sa iba pang lugar sa bansa. Israel Dabaulaw, para sa Bayan.
0: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: For our next food crawl,
8: Sinook
9: namin
7: yung sabot. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
10: Parang hindi mo nakakain na namang hanggang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
7: Sabay-sabay. It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
10: Yeah. Pag nangasarapan kasi.
7: Dito lang sa BTV.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

TVBM at Work. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na may papasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bubig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: magtagal ng 2 pang oras ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling thunderstorm advisory na inilabas ng pag-asa, nakararanas ng moderate to heavy rain showers o thunderstorms ang ilang bahagi ng Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Ayon po sa pag-asa, nagpapaulan na muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantalang panibagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran ng bansa ay hindi naman ito nagkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa maging ang severe tropical cyclone sa hilagang silangan ng bansa sa labas din ng Philippine Area of Responsibility. Wala po itong epekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Tanging habagat ang magdadala ng pag-ulan at kaulapan. Kaya bukas sa Luzon, asahan ang maaraw na panahon sa umaga pero may tsansa ng localized thunderstorms sa hapon. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala ng habagat sa Occidental Mindoro at Palawan. Gayun din sa kanluran ng Visayas, maulap at maulan dala ng habagat. Asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng gitna at silangang Visayas. Makararanas naman ng isolated rain showers sa Zamboanga Peninsula. Apektado naman ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Samantala, silipin naman natin ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Pinapanood niya. Samantala muli nagsagawang Office of Civil Defense ng hatid tulong sa bayanan relief caravan sa ilang lugar sa Pampanga na nasaranta po ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ilan si pinapamahagi ng ahensya ang malinis na inuming tubig, bigas, hygiene kits at family food packs. Ang kay OCD Undersecretary Harold Cabreros, hindi tumitigil ang OCD sa paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado. Kabilang na rito ang mga isolated na lugar sa probinsya na lubusan nangangailangan po ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy ang pagtutulungan ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Moro Islamic Liberation Front sa investigasyon sa nangyaring insidente nung ginaganap ang eleksyon sa BARM nitong Lunes, kung saan 4 ang namatay at 19 ang sugatan. Animatibag, nakatagap siya ng liha mula sa MILF at Commander Bravo para sa parallel investigation, kaya personal siyang nagtungo sa rehiyon.
1: Maganda po ang naging eleksyon. Nakita naman natin yung resulta. Meron man naging mangyaring unfortunate na incident na may namatay, but compared to any other elections that happened in the BARM area, this is the one of the, if not the peaceful, the most peaceful, ito po isa sa mga mapayapa. And I have to commend our friends from COMELEC for doing a great job po.
0: Babala po bayan dahil sensitibong balita kung susunod natin iulat. Kritikal ang lagay ng ilang estudyante matapos ng pamamaril sa loob ng Banga National High School sa South Cotabato. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lasigas.
2: Buhat-buhat palabas ng eskwelahan at nagmamadaling isinakay ng isang lalaki ang estudyanteng ito upang dalhin sa ospital. Ang biktimang ito ay isa lamang sa biktima ng pamamaril sa naganap sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa kalagitnaan ng klase ang mga estudyante nang biglang mamaril ang suspect sa inisyal.

0: usang insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ito ay isang estudyante sa naturang paaralan. Ayon naman kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, isolated case ang insidente. Sabi ni Tamayo, miyembro ng isang internet community ang nabaril.
1: Itong bata pala ay miyembro ng true crime community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng true crime community. So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gubernador, bilang ama ng nalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman.
0: Hinimok din ito ang mga magulang na maging kalmado.
1: Kaya ako'y nananawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan at hindi maganda itong ihimplo.
0: Ayon naman sa Police Regional Office 12, kalibre 45 na baril ang ginamit ng shooter. Inaalam na kung kanino ang armas na ginamit ng suspect. Agad namang nagtungo ang DSWD Sub-Sergeant sa ospital upang mabigyan ng psychological support.

0: Amaril, patuloy ang imbestigasyon sa naturang insidente. Ryan Lisiges, para sa bayan.
1: Samantala, tatlo ang kinumpirma ng Philippine National Police na namatay sa insidente. Ayon sa PNP, patuloy pa ang verification ng mga detalye sa Pamaril, kaya't ang pakiusap nila sa publiko ay iwasan muna ang anumang spekulasyon at pagpapakalat ng hindi naman kumpirmadong balita. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao hanggang sa panibagong school shooting incident sa Banga, South Cotabato. Asik Irene, magandang gabi po. Diane Carrer po ito ng Ulat Bayan.
2: Diane, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Right. Asik Dumlao, kasunod nga po ng insidente pong ito, ano po ang mga konkretong agarang tulong na ibinibigay po ng DSWD sa mga estudyante, guro, magulang at iba pa pong naapektuhan ng naturang insidente na?
2: Bayan, unang-una, nais nating banggitin na ang DSWD ay lubos na nakikiramay at nakikiisa sa pamilya ng mga biktima and of course sa buong komunidad ng Banga kasunod nga ng nangyaring shooting incident ngayong hapon. Kami po sa departamento ay handang tumulong sa lahat ng mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga, yung mga social workers natin ay immediately na-deploy sa mga ospital na kung saan nandun yung mga estudyante na nasugatan para makapag-provide ng psychological first aid and psychosocial support. Gayun din, nagbigay ng instruction si Secretary Rex Cachalian na dapat merong social worker kada pamilya para matulungan sila makarecover from this incident and to cope with the trauma and of course malampasan nga yung matinding pandadalamhati at matulungan sila sa paghilom at kanilang tuluyang pagbangon. Gayun din po, we will be providing medical assistance and burial assistance para doon sa mga pamilya na naapektuhan. Gayun din po, meron tayong mga social workers na trained sa trauma-informed care na magtutungo sa South Cotabato bukas. Sila ay from the central office. They will be assisting yung ating pong mga social workers sa field office. Nang sa gayon, marami tayong ma-assist and ma-provide ng psychosocial first aid using the trauma-informed care na ating pong ibigay din sa ating pong mga personnel na bahagi ng ating capacity building interventions. Ngayon din po, sinabi ni Secretary Rex Cachalian na hindi natin iiwanan yung mga pamilya at mananatili nga yung mga assigned social workers doon sa mga pamilya para lahat po ng pangangailangan nila ay agad natin na matugunan.
1: Mm-hmm. Well, paano naman po nakikipagtulungan po ang DSWD, ma'am, sa Department of Education, sa DepEd, at maging po sa lokal na pamahalaan para po doon sa recovery at kaligtasan na rin po ng mga estudyante?
2: Well, yes. Yung ating pong field office personnel, yung ating regional director, and yung mga social workers natin are actually on the ground and nakikipag-ugnayan na sa mga local authorities, pati din po sa mga kawani ng paaralan ng Department of Education para matiyak kung, at matukoy kung ano pa yung mga tulong na maipapabot para matulungan niya itong mga affected individuals and gayon din yung kanilang mga pamilya. We understand na the incident is sudden and hindi ini-expect ng mga pamilya na mangyari nga ito sa loob ng paaralan. So, titiyakin na natin na yung kaukulang psychosocial interventions ay hindi lamang ma-provide sa mga apektadong mga pamilya at individual, but gayon din po doon sa komunidad, yung school community, and of course, the entire Banga community.
1: Asik, you mentioned kanina na yung mga social worker ninyo agad ninyong dineploy doon sa mga ospital. As we speak, ano po ang update po doon sa ating pong mga apektadong estudyante? Kung meron po mga bagong information sa monitoring po sa kanila, ma'am?
2: Well, Adayan, batay doon sa pinakahuling impormasyon na ipinabot ng ating field office, 16 yung casualties, 3 yung namatay, meron pong isang critical. Merong 6 na stable, patuloy na inoobserbahan sa ospital, meron na rin pong 6 na na-discharge na. At gaya ng nabanggit ko, patuloy pa rin yung ating koordinasyon with different offices to validate this information and to ensure that necessary interventions are extended to them.
1: Asik, meron po ba kayong paalala o panawagan doon po sa mga magulang na nag-aalala at natatakot para sa kanilang mga anak matapos nga po itong insidente pong ito?
2: Alam mo, Dayan, ang utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiyakin na lahat ng immediate at komprehensibong assistance, gayon din yung humanitarian care ay naipoprovide sa lahat ng mga apektadong individuals and families. Kaya nga kami, we're duly committed to provide the necessary social welfare interventions and long-term care para ma-assist yung community and recovery. At batid natin na bahagi ng kanilang pag-recover ay, of course, yung pong maprotektahan din sila mula nga sa mga kumakalat na impormasyon, lalo na yung mga hindi naman factual, yung walang basihan. Kaya nga ang pakiusap natin, Dayan, ay sana po para sa publiko, maging maingat po tayo sa pagbabahagi ng impormasyon, yung pag-share ng information, especially on social media. Tiyakin natin that these are verified para maprotektahan din po yung mga pamilya, yung mga individual, especially that there are children and minors involved. So para po sa kanilang proteksyon at para sa best interest ng ating pong mga kabataan, ulitin ko po, sana mas maging maingat tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iiwasan po din sana na ma-share yung mga photos and videos of these children na involved nga po dito sa insidente. And gayon din po, tinitiyak naman ng DSWD na lahat ng pangangailangan at suporta ay ating pong ipapahatid, ating pong i-extend sa lahat po ng mga naapektuhan. Gaya ng nabanggit ko, Dayan, the assistance will be extended to the entire Tanga community.
1: Ulang tatot, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo. DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Nakatanggap ang ilang residente ng Ibisan sa kapis ng tigsa 10 kilong bigas mula sa pamahalaan. Pinangunahan ng Ibisan Municipal Government ang pamahagi ng bigas sa mahigit 2,000 pamilya sa lugar. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Social Civic Project Funds ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Inilatag ng Department of Public Works and Highways ang pangmadalian at pangmatagalang solusyon sa problema ng baha sa Bulacan. Ilan sa mga nasimulan na ay ang dredging operations, detention basins, Manila Bay Integrated Flood Control Coastal Defense and Expressway Project. Sa pulong ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na opisyal ng lalawigan, ipinresinta ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga dahilan ng pagbaha, kabilang ang mababaw na water waste na nakapalibot sa lalawigan at problema sa river walls at floodgate. Pero giit ni Secretary Dizon, kailangan ng pagtutulungan ng mga punong lungsod at maging ng ating mga kababayan para bantayan ang mga gumagawa ng proyekto at siguraduhin na ito ay tuloy-tuloy.
4: Alam niyo, pinapunta ako ng Pangulo dito para talagang magbigay naman ng kahit papanong pag-asa sa mga kababayan natin. Sa Bulacan, talagang taon-dekada na ang pinagdurusa dahil sa baha. Taon-taon na lang. Minsan nga, madalas nga kahit na sa mga ibang area dito, tulad ng Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, kahit na tag-araw, binabaha
1: Pero ang tinitingnang motibo ng otoridad sa pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng refrigerator sa Rodriguez, Rizal, nagbabalik si Ryan Lasigues.
0: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng babaeng pinatay at isinilid sa refrigerator sa isang apartment sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, kinilala siya ng kanyang ama. Kaugnay nito, itinuturing naman na person of interest o POI ng PNP ang lalaking huling nakitang kasama ng biktima. Ayon kay Ko, pinatay sa pamamagitan ng sakal ang biktima.
5: Sinakal po siya using a rope and then medyo sensitive na pinasok po siya dun sa refrigerator na siguro hiniga po yung refrigerator then pinasok siya dun. We do not know the actual reason kung bakit pa. Siguro iniisip niya it will prolong yung decomposition ng tao, giving him more time to escape na magpakalayo.
0: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na pera ang motibo sa krimen. Pareho din umano na may kinakaharap na kasong serious illegal detention ang POI at ang biktima at napag-alamang magkarelasyon ang dalawa.
5: Yung serious illegal detention po, ang case po nila. Serious illegal detention. Meron po silang dinitain na tao, hinold nila. So, cases were filed against them. Kaka-bail pa nung babae, yung lalaki ay may standing warrant of arrest pa. So, hindi pa siya na-aresto for that case. Yung lalaki po, yung POI.
0: Nitong September 16, nang madiskubre ng may-ari ng apartment na kanilang inuupahan ang bangkay ng biktima, na alarmaan nila ang may-ari ng apartment dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa unit. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa barangay kinabukasan. Nang buksan ang apartment, bumungad sa kanila ang umalingasaw na amoy. Nakita rin ang isang refrigerator na nakatumba at natatagpang ang ilang gamit. Nang buksan ito, nakita nila ang katawan ng babae na nakabaluktot at may tali sa liig. Ryan Lisillas, para sa Bayan.
3: Ipinahayag ni Retired Brigadier General Gerardo Zamudio na nararapat lang na isulong ang water recycling

0: na nababawaso at likas na yamang napapangalagaan at katagan po ng ating komunidad.
1: Inilunsad na sa probinsya ng Nueva Ecija ang kauna-unahang pasilidad na may makabagong teknolohiya na makatutulong sa dairy at meat production sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isang makabagong breeding technology ang ginamit sa Nueva Ecija na nagpapahintulot na makapili ng kasarian ng kalabaw bago pa man ito mabuo. Sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., binuksan ng Philippine Carabao Center ang kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory. At hindi lamang ito una sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
3: This is one technology na unang-una sa Pilipinas, if I'm not mistaken, is the first in Asia also for specifically, the first in the world para sa water buffalo or mga kalabaw.
2: Gumagamit ito ng patented modified flow cytometry mula sa Texas-based semen sex sorting technology provider na ST Genetics.
4: Narito ang halimbawa ng isang babaeng kalabaw at sa pamamagitan nga ng itinayo na sex sorting center at artificial insemination, maaaring tumaas sa 90% ang purity rate na maaaring babaeng kalabaw ang ipanganak.
2: Mula sa mga kinolektang similya, pinoproseso ito para paghiwalayin ang male-bearing at female-bearing sperm. At kapag nakuha na ang target sex purity, ay saka ito isa sa ilalim sa artificial insemination. Bukod sa hindi na kailangan ng imported semen, pinapabilis din ito ang pagpaparami ng elite local genetics o yung mga lahi na angkop sa klima ng Pilipinas. Target nitong mapataas ang produksyon ng kalabaw ng hanggang 170,000 female semen straws sa loob ng 2 taon. Kapag nangyari ito, malaking tulong ito para sa meat production at dairy herd expansion para sa mas mataas na kita ng mga magsasaka. Ayon sa DA, tulay rin ito para sa mas mataas na export ng bansa.
3: Sa ating mga nasa livestock sector, tuloy-tuloy ang investment ng ating bansa at tinutuloy namin ang utos ng ating Pangulo na palakasin at napanang mas malaki. Of course, ang eventual ang gusto natin mangyari ay mabawasan ang imports para maging self-sufficient tayo.
2: Ayon sa pinakahuling datos ng PSA, bumaba ang bilang ng populasyon ng kalabaw mula sa 2.62 million noong nakaraang taon kumpara sa 2.54 million ngayong taon. At sa tulong ng teknolohiyang ito, ay mas mapapadali ang pagpaparami ng bilang ng mga kalabaw na plano rin gawin sa iba pang hayop sa bukid. Naglaan ang kagawaran ng halos 238 million pesos para sa konstruksyon ng pasilidad na kung saan inaasahang tataas ang sex semen production ng bansa sa 60% para sa taong 2027. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: kabulat probinsya, halos 4,000 trabaho ang inialok sa mga Cebuano sa dalawang araw na Digital Jobs and Employment Fair ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Iba't ibang oportunidad sa trabaho ang inialok sa mga job seeker sa trabahong digital, Jobs and Employment Fair sa isang mall sa Cebu. Kabilang dito ang primary service jobs, BPO, medical at healthcare jobs, at iba pang digital at digitally enabled jobs. Ayon sa DICT, humigit kumulang 27 local at international companies ang nakibahagi sa job fair na nag-offer ng nasa 3,900 job opportunities para sa mga Cebuano.
2: So habang lumalaki yung digital economy natin, mas dapat makita ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, ano yung mga pwede nilang opportunity na pasupin. Kasi hindi lang siya limited doon sa, kung dati IT, BPM lang alam natin, ngayon may mas marami pa mga digital and digitally enabled opportunities. Tulad ng mga onboarding for our partner riders, may onboarding din for MSMEs, na pwede sila magbenta online. And yung ibang opportunities naman, yung gumagamit ng technology, or gumagamit ng internet, they are considered to be digitally enabled opportunities. Kung saan, yung mga kababayan natin, pwede silang makapagtrabaho or makakuha ng trabaho.
1: May ilang job seeker din ang na-hired on the spot, habang may mga oportunidad namang inialok para sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga umaasa sa job fairs

0: sina May Belicayo at Janice Repuela, magkaibigan at magkatrabaho na parehong nagnanais na makapagtrabaho sa abroad. Anila, simple lang ang hangad nila, makapagtrabaho, makaluwag-luwag sa buhay at matulungan ang kanilang mga pamilya.
1: To be honest, marami din ako natutunan kasi meron palang mga website kung saan sila or mga at least ng mga agency kung saan ka pwedeng mag-apply. Okay naman po yung experience namin. Kasi actually, first time po namin, gaya ng sabi ko kanina, first time po kumatid ng ganito.
2: Tapos natin is, mahalaga po ito kasi nilaanan po namin talaga ng oras at mula po kasi ganito loob. Galing po kami sa work and then andito pa rin po kami para po para sa para makaano po kami ng mas better na opportunity and lalo po abroad and then
0: may bahagi rin ng job fair para sa mga nagnanais magsimula o magpalago ng sariling negosyo. Kabilang dito ang mga startup section at Ascenso Express na nagbibigay ng impormasyon at serbisyo para sa mga nagnanais magnegosyo at mapalago ang kanilang kabuhayan. Bukod sa job opportunities, may one-stop government services din para mas madali para sa mga applicant ang pag-aasikaso ng mga kailangang serbisyo at dokumento. Kabilang sa mga nakibahaging ahensya ang Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Bureau of Jail Management and Penology, at Philippine Statistics Authority. May mga learning session din para sa mga applicant upang mas makilala nila ang mga oportunidad sa digital economy at ang mga kasanayang maaari nilang paunlarin para makasabay sa paglago ng digital industry. Ang trabahong digital ay flagship initiative ng DICT na nakatuon sa pagbibigay ng digital at digitally enabled job opportunities sa mga Pilipino. Layunin din ang programa na makalikha ng 8 milyong digital at digitally enabled jobs sa buong bansa pagdating ng 2028. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Lisensya ng aktor na si Minyo Bulak, ginawi ng LTO kasunod ng kanyang kisangkutang aksidente sa Antipolo City, Rizal. Samantala, hindi lang isa kundi tatlong nominasyon ang natanggap ng Nations Girl Group na bini sa isang award show sa Brazil. Narito ang ulat.
4: Nadagdagan ng isa pang pandaigdigang pagkilala ang Bini. Nakatanggap ito ng tatlong nominasyon sa Brick Tudo Awards 2026 ng bansang Brazil. Ang grupo ay hinirang para sa International Women's Group kung saan kalaban ito ang Baby Monster, Blackpink, Flo, Illit, Itzy, Katsai at Twice. Naka-score din ang kanilang awit na Sweet Tooth para sa nominasyong International Music Video. Kasama rito sina Enaife and Lisa, Blackpink, Ariana Grande, V, Lady Gaga, Doechii at Katy Perry. Nominado rin ang Bini's Fans o Blooms para sa International Fandom of the Year. Kasamang at-in ng SB19, Armies ng BTS, Bestie ng B, Blinks ng Blackpink, NGNs ng NIFIN, Fame Becky Fans at 50s ni Taylor Swift. Binuksan ngayong araw, September 17, ang pagboto at magtatagal ang voting period hanggang Oktubre. Ito ay sa pamamagitan ng opisyal na website ng Brick Tudo Awards. Ang 2026 Brick Tudo Awards ay gaganapin sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. Formal niyong binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng akton na si Minyo Bulak kasunod ng aksidente sa kalsada sa Antipolo City noong August 23. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakaranas ng matinding pagod si Bulak bago mawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan. Kaya't bumangga ito sa tatlong establishmento. Nakita ng ahensya na si Bulak ang mananagot sa reckless driving at idineklara siyang improper person to operate a motor vehicle. Ang mga ito ay nagsilbing batayan para sa 2 taong pagbawi ng kanyang lisensya. Ang sasakyan ng aktor ay nananatiling nakaalarma kung saan pumipigil ito sa anumang transaksyon habang nananatiling may visa ang resolusyon. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: Para sa iba pang updates at balita ay follow at like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram and YouTube @PTVPH. Kaya 98 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ash Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Layo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Globe Union. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato.
1: Headlines.
0: PNP at DSWD agad ng kumilos kasunod ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato. Provincial government itinuturing itong isolated case.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos muling iginiit ang matinding suporta nito sa pagsasabatas ng anti-political dynasty bill.
1: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs maring kinondena ang agresibong aksyon ng China matapos itong banggain ng resupply vessel ng bansa sa West Philippine Sea.
1: Headlines.
0: Department of National Defense iginiit na walang ginagawang provocative actions ang Pilipinas.
1: Headlines.
0: Transmission charge ng NGCP bumaba.
1: Headlines.
0: At mga produktong Pinoy inaasahang lalo pang makikilala sa 23rd China ASEAN Expo.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 19, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, silitali ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Nangyari ang insidente sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng hapon. Aabot sa 3 individual ang nasawi at 8 iba pa ang nasugatan. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na kailangang maimbestigahan kung paano nakakuha at nakapasok ang isang menor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Giit niya, hindi maaaring tanggapin na maging bahagi na lamang ng buhay ng mga ang kanilang mga anak ang pamamaril sa paaralan. Kahit sa puno ehekutibo, ito na ang 3 nakamamatay na pamamaril sa paaralan sa loob ng 3 buwan. Nangyari ang unang 2 insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Nakiramay si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Dahil sa insidente na ito, iniutos na ng Pangulo sa Department of Education, Department of the Interior, Local Government at Philippine National Police na magsumita ng ulat ukol sa mga naisagawang hakbang matapos ang mga nakaraang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, 3 ang kumpirmadong nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng bandang alauna ng hapon. Sa isang payag, sinabi ni National Police Chief Police General Jose Melencio Ratatas Jr. na nangipag-unayan na sila sa pamunuan ng paaralan at sa mga medical responder para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong mag-aaral at kawani. Ayon kay Nartates, patuloy na bineverifika ang buong pangyayari kabilang ang mga sangkot, ang kanilang kalagayan at ang dahilan ng pamamaril. Katuwang anya ng PNP ang Police Regional Office 12 at ang South Cotabato Police Provincial Office sa pangangalap ng impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng PNP sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, litrato at video. Sa ngayon, ang prioridad anya ay ang kaligtasan sa naturang paaralan at investigasyon sa insidente. Samantala, kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang disaster risk management officer ng lokal na pamahalaan ang ama ng namaril at siya umanong may-ari ng baril na ginamit sa insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nagkaloob na ng agarang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. My report, si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagtadala ng mga agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang nasawi, kabilang ang isang guro, habang isinugod sa mga ospital ang mga nasugatan sa insidente. Nagtungo sa lugar si DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. para makipag-ugnayan sa local government at iba pang ahensya. Nagtalaga rin ang DSWD ng mga social workers sa mga ospital para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga nasugatan at kanilang pamilya. Iniutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagtatalaga ng isang social worker sa bawat pamilya ng mga nasawi at naka-ospital para sa patuloy na gabay at tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inilarawan ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. bilang isang isolated case ang shooting incident sa Bangan National High School. 5 katao ang naging biktima ng pamamaril, kabilang ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Ayon kay Tamayo, nakausap na ng mga otoridad ang best friend ng suspect. At dito napag-alam ang miyembro umano ito ng tinatawag na true crime community. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang internet community upang matukoy kung ano ang uri nito at kung mayroon itong organisadong estruktura o ugnayan sa insidente. Samantala, sinabi ng gobernador na nakalulungkot na nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan na mayroon namang sapat na seguridad. Maigpit ding nanawagan ng gobernador sa mga magulang na huwag hayaang madaling makita o magkaroon ng access ang kanilang mga anak sa kanilang mga baril.
3: Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko, mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito. Pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso.
0: Yan ang payag ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inihain ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sancho Marcos ang House Bill number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Layo ng panukala na higpitan ng safe storage requirements, gawing mandatory ang gun safety training at magpatupad ng mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na makapagbibigay daan sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang armas. Sa ilalim ng panukala, maaaring bawiin, kanselahin o suspendehin ang lisensya ng gun owner na sadyang nagpapahintulot o dahil sa pabayaan ay naging dahilan upang makuha ng hindi otorisadong tao ang isang rehistradong baril.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Napabot naman ang pakikiramay si Marikina City Mayor Maan Chodoro sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng school shooting sa isang paralan sa Banga, South Cotabato, kasabay ng pagtiyak sa mga Marikenyo na patuloy na pinalalakas ng pamahalang lungsod ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sa isang Facebook post, kinilala ni Chodoro ang pangamba ng mga magulang kasunod ng insidente na ikinasawi ng ilang estudyante at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak na ligtas ang mga bata habang nasa kanilang mga paaralan. Ayon kay Chodoro, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng ilang hakbang upang higit pang palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan sa Marikina. Sinabi ni Chodoro na bumili ang lungsod ng mga dekalidad na metal detector para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod at nagsagawa ng workshop kasama ang mga school head mula sa pampubliko at pribadong paaralan upang palakasin ang kahandaan sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng active shooting. Bukod dito, nagtalaga ng nagdagang mga pulis at mga tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa paligid ng mga paaralan upang makatulong sa pagpapalakas ng seguridad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa desisyon ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Anya, hangad ni Pangulong Marcos na may isang batas ang hakbang sa ilalim na ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagsusulong ng anti-political dynasty law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ang Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito ng 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin niya na panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa ilang pamilya. Binigyang din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatuwira na maging legal framework habang pinananatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Foreign Affairs kinukondena ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mariin kinundena ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na bumangga ang China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, walang anumang dahilan para maging agresibo ang China at isa peligro ang buhay ng mga Pilipinong crew. Pinigyan din ang pamahalaan na nagpapatrolya lamang ang BFAR upang maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Lumalabas din na ang mga ilegal at delikadong gawain at panggigipit ng China ay malinaw na paglabag sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award, 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at 1974 Safety of Life at Sea Convention. Nanawagan naman ng Pilipinas sa gobyerno ng China na igalang ang exclusive economic zone ng bansa at itigil ang mga aksyong mas lalong nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, iginiit ni Teodoro na walang anumang pamimersonal sa mga aksyon ng Pilipinas. Anya nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinatakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Teodoro, tila mas tamang pahayag na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito. Ito ay dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannons at pagkaputok ng flares hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang claimant countries.
5: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republic.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang mga ulat ukol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
6: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
0: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakboy ng bansa bago makamit ang minibithin nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam na Mark in Mark out, sinabi ni Teodoro na hindi magiging gana ang pagubuhos ng pondo bunsod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa. Anya, malalim kasi ang pinag-uugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Dagdag ng Defense Secretary, bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, nabawasan pa ang equipment at armory sa halip na maragdagan ang base militar sa bansa.
5: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na ito. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, isinusulong ni Defense Secretary Teodoro ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Anyang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ng sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dagdag ng Defense Secretary, dapat ding palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuporta ng lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspinde at pagbalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension upang maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Anya, kailangan maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension, depende sa lagay ng panahon.
6: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga, iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi maituturing na paglabag sa batas kung sakaling baguhin ng Senado ang kinakailangang voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa naganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang retiradong magistrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi ng mga magistrado na walang na-violate dahil handa pa naman, dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso.
10: Maliwanag na sinasabi ng ating magistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So, kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judge.
0: Si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa unay pa ring balita, House Prosecution itinangging gawa-gawa ang mga kaso laban sa mga senador para mapababa ang threshold kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mariing itinangging ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers ang mga paratang na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges upang pigilan silang lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at posibleng mapababa ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ayon kay Barbers, ang mga problemang legal na kinakaharap ng bawat individual na senador ay dapat husgahan batay sa kani-kanilang mga ebidensya. Hindi umano dapat otomatikong iugna ito bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para manipulahin ang proseso ng impeachment. Sagot ito ni Barbers sa pangamba ng kampo ni Duterte na ang paggamit ng variable denominator ay maaaring magbigay daan sa gobyerno upang puntiryahin ang mga senator judges at bawasan ang kinakailangang boto para sa conviction. Kabilang sa mga senador na humaharap sa kasong kriminal ay si na Senator Rodante Magcuneta, Senator Jingoy Estrada, si Senator Bartolo de Rosa ay nakakulong habang siya Senadora Loren Legalda ay nasa abroad. Kahapon naman ay inanunsyo ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso sa mga Villard dahil sa kapalpakan ng Prime Waters. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor and Spokesperson Ace Barbers.
12: I mean, that is the correct opinion, no? Gaya ng sinabi ni Kong Denny, speculative, no? Kasi nga, kung ang kanilang sinasabi na kaya kinakasuhan yung mga perceived to be members of the minority, eh hindi naman dahil gawa-gawa ng gobyerno yung kanilang mga kaso. No?
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paolo Duterte ang na-red flag ni National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Ani Matibag, mula sa isang dam flood control projects, 47 dito ang na-red flag dahil ito ay gross substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates.
13: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret. Mayroong goals, may substandard, mayroong isang coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
0: Sa kaunay pa ring balita, hinimok ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Davao City Representative Paolo Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya laban sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag. Ayon kay Matibag, bilang miyembro ng House of Representatives, maaari namang kumilos mismo si Duterte at isumite sa mga kinauukulang otoridad ang anumang impormasyong hawak niya. Git pa ng NBI Chief, obligasyon ng bawat mamamayan na magsumbong sa otoridad kung may nalalamang posibleng paglabag sa batas upang maimbestigahan ito.
14: Itanong niyo ito kung sa akin, may bahay, I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga kanyang allegation. Ngayon, kung meron po talagang ebidensya ang hawak si Congressman Piro against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI para sabihin, hindi tayo parehas, marami naman po ahensya po pwede sa mga
13: sa NBI man, I will recuse myself dahil hindi naman tama yun. Dahil lahat sabihin may personal interest.
0: Sa NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre 19 hanggang 22. Pagtutuunan ng pansin ng mga ASEAN Economic Ministers ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chain sa rehiyon. Ang ASEAN Economic Community Council Minister at TTI Undersecretary Alan Hefti, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang sasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, ASEAN Semiconductor Roadmap, ASEAN Power Grid at pagpapalawak ng mga free trade agreement upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Dagdag pa ni Hefti, inaasahan ding magsisilbing paghahanda ang mga pulong para sa economic agenda ng mga leader ng ASEAN sa 49th na ASEAN Summit sa Nobyembre. Ito'y habang isinusulong ang ng Pilipinas ang mas konektado, matatag at inklusibong paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
15: In sum, the ASEAN Economic Ministers Meeting and related meetings this month is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
0: Si ASEAN Economic Community Council Minister at Trade and Industry Undersecretary Alan Hefti.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: ASEAN-China meeting sa Maynila, tututok sa kalakalan, pamumuhunan at usapin ng supply chains. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inaasahang pagtitibayin ng ASEAN at China ang kapwa nito ugnay ang pang-ekonomiya sa nalalapit na ASEAN-China Economic Ministers Meeting kung saan tatalakayin ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan at pagpapatatag ng regional supply chains. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepti, isa ang China sa pinakamalaking trading at investment partners ng ASEAN kaya mahalagang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ASEAN-China Free Trade Agreement. Kabilang din sa mga inaasang pag-uusapan ang ratifikasyon ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 at pagpapalakas ng kooperasyon upang matugunan ang mga hamon sa supply chains at seguridad sa enerhiya. Umaasa na sa pulong kasama ang ASEAN na mas mapapalawak pa ang oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng rehiyon at China, kasabay ng pagpapalakas ng katatagan na ekonomiya ng mga kasaping bansa.
15: Well, ASEAN and China has a robust economic partnership. And it's a given that China is one of the major trading and investment partners of ASEAN as a whole.
16: Si DTI Undersecretary Alan Jepti. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para sa buong Pilipinas, alas 6:30 ng umaga, paglawak pa ng merkado ng mga produktong Pinoy dahil sa 23rd China ASEAN Expo sa Guangxi, China, asahan na mga negosyante hinimok na mamuhunan sa Pilipinas. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Official nang nagsimula ang 2026 China ASEAN Expo o KAEXPO sa Nanning, Guangxi, China, kung saan Pilipinas ang itinalagang country of honor. Tampok sa expo ang iba't ibang produktong Pilipino, kabilang ang coconut products, durian, traditional na kasuotan at iba pa. Highlight sa expo ang National Pavilion ng Pilipinas kung saan itatampok ang Cebu bilang Province of Charm at ipinakilala bilang isa sa pangunahing sentro ng negosyo at logistics ng bansa na nagsisilbing gateway ng international trade. Sa kabuuan kalahok sa expo ang nasa mayigit 70 high-value export enterprises sa Pilipinas mula sa agri-food, lifestyle, home and fashion, personal care at allied services. Ayon kay DTI Secretary Roque, malaki ang may tutulong ng KAEXPO para mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino.
18: Once ma-conclude dahil ma-sign ang ASEAN-China Free Trade Agreement, this will really give us preferential tariff, no? Meaning mababa na yung presyo natin. So mas magiging competitive na rin tayo compared sa ibang mga countries that don't have preferential tariff. So importante ito para sa mga produktong Pilipino. We have so many beautiful products. We have so many products that have already penetrated the global market.
17: Bukod dito, binigyang halaga rin niya ang ASEAN-China Free Trade Agreement o CAFTA. Bukod sa exhibit, nagsagawa na rin ng Philippine Investment Forum sa sidelines ng Ka-Expo. Dito inikayat ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, sa mga Chinese at iba pang dayuan na mamuhunan sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ang 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan aniyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaaring ma-copyright.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kaunay na balita, binigyang diin ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Anya, may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing. Ngunit sinabi ng opisyal na mahirap ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Gitpa ni Divina Gracia, ang pinakamalaking oportunidad para sa pag-unlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
19: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
0: Yan ang payag ni PricewaterhouseCoopers Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 0.235 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbabas ang singil sa transmission charge. Anya, na sa 1.5225 pesos per kilowatt hour na ang transmission charge mula sa dating 1.7560 pesos per kilowatt hour noong Hulyo. Dagdag na opisyal, bumaba rin ng 0.80 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services.

0: Yan ang tinig ni National Grid Corporation of the Philippines, Head for Revenue Management, Ryan Dating Galing.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:40 ng umaga, nag-deploy na ang Philippine Ports Authority o PPA ng mga Emergency Response Vehicle o ERV sa mga pinamamahalaan nilang pantalan upang agad na makatugon sa anumang emergency. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na nakabantay ngayon ng PPA sa mga emergency tulad ng mga bagyo, insidente ng paglubog o pagkasunog ng barko, medical emergencies at search and rescue efforts. Anya, sa tulong kasi ng mga nakastandby ng ERVs ay magiging mas mabilis ang pagtugon sa anumang sakuna o insidente na mas magpapataas ng survival chance ng mga pasahero. Dagdag ng opisyal, fully equipped din ang nasabing ERVs kaya tiyak na makatutulong ito sa emergency situations.
8: Emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantala na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system, at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Yan ang payag ni PPA spokesperson Eunice Sammonte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ikinagalak ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makaraang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo ng mga ito. Anya, inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila at mapalakas ng economic activity sa mga karatig lalawigan.
9: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself na to make sure the funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito na ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Yan ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuan konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din ni Lopez na magamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Dagdag pa ng Kalim, inaasahang magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
10: Tinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin yung mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2030 po. Mga ganun po tayo, no? Mga first or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacañang ang alegasyon na pamumulitika ang 500 million pesos na alokasyon ng gobyerno para sa retrofitting ng Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City. Tila kasi pinahihiwatig ni Caloocan City Representative Edgar Erice na ang paglalabas ng pondo para sa proyekto ay maaring paraan ng kasalukuyang administrasyon para makakuha ang suporta ni Naga City Mayor Lenny Robredo at gawin siyang kaalimutan. aliado. Tinawag naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na irresponsable ang mga pahayag ni Arise. Gate ni Castro, walang pinipili ang national government pagdating sa pagtulong sa local governments. Dagdag ng Palace Press Officer, hindi lang ang Naga City ang naikinabang sa local government support fund.
11: Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labis ang pasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pinakiloob nitong modernong medical equipment kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Peña Francia sa lungsod. Inilarawan ni Mayor Robredo ang PCSO bilang last line of defense na kanya rin itinuturing na pamilya kung saan wala itong pinipiling kulay at malalapitan ng mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa alkade, patunay na at testamento rin ito na nakatutok at hindi nagpapabaya ang pamahalaan lalo sa aspeto ng kalusugan. Matanda ang pinasinayaan din ang pinakabagong branch office ng PCSO sa lungsod at nagkaloob ng dalawang ambulansya sa Naga City Government.
12: Parang lagi kang lumamalimos dahil yung mga kakalaman ng city resources, kailangan mong ihingi sa iba. Kami po, we are beyond grateful, not just for these donations, but for all that PCSO has been doing para po sa mga kababayan natin. Kadalasan kayo yung last line of defense. Pagkailangan na, alam na ng tao na pwede siyang lumabit sa PCSO.
0: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng National Housing Authority upang matapos na ang Disciplina Village, isa sa mga pabahay na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa palayam ng Salam Radio, sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia na on track ang LGU at ang NHA sa pagtatayo ng nalalabing bahagi ng Disciplina Village sa Arcong Bato, Valenzuela. Anya natapos na ang Phase 1, 2 at 3 ng village. Ayon kay Gatchalia, naipagkaloob na sa mga residenteng inilikas sa waterways sa Valenzuela tulad ng Tulyahan River at ang mga residenteng nasunugan noon pang 2022 ang may kabuuang 333 units ng Disciplina na Village Housing Units. Dagdag pa ng Mayor, tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Valenzuela LGU sa mga common facility sa loob ng Disciplina Village.
13: Majority, which is the Phase 4 ho, siguro mga first quarter of next year, according to NHA, ay matatapos na rin ho yan. In the part naman ng LGU po, ay kami po ay kasalukuyan po namin binubuo yung mga common facilities po tulad ng covered court, daycare, health center, purpose buildings, and then yung park po, tapos na po yan. Years ago, sa harap po ng Disciplina Arcong Bato, meron na pong park dyan. So, tapos na rin po yan, ginagamit na ho. So, kami ho, in our part, baka end of the year, tapos na po namin yung mga common facilities.
0: Yan ang payag ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng PhilHealth at Department of Health ang publiko na tangkilikin at gamitin ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program upang makaiwas sa posibleng malulubhang sakit. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho na malaking tulong ang YAKAP at Gamot Programs upang hindi na lumala pa ang mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Layunin naman ang sabing programa na tiyakin ang bawat Pilipino ay may access sa kailangang gamot, libreng konsultasyon at tulong sa pagpapa-ospital nang hindi nabibigatan sa gastusin. Ayon kay Dr. Ho, kapwa pinalalawak na rin ang health benefit packages para sa sakit na dengue at leptospirosis.
14: Malaki na po yung coverage natin, pero syempre, para sa amin yung mahalaga ay kung pwede hindi po ma-admit, no? Kasi syempre, may marami na ng risk kapag yung malayong kaso. So, kailangan po mag-visit kayo sa YAKAP providers.
0: Yan ang pahayag ni PhilHealth Acting President and CEO, Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilunsod na sa Veterans Memorial Medical Center ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba ito ng US government na popontuhan ng $183,000. Pinangunahan din na Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglilunsod ng proyekto at ceremonial handover ng US-donated TB prevention supply sa VMMC. Layon ng VES-TB na palakasin at gawing mas accessible ang sustainable and TV services para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Ayon kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening para sa mga veterano. Anya, isa lamang sa bawat 5 veterano may TB ang nagagamot sa VMMC. Dagdag pa ni Galvez, target ng programa na maabot ang 8,000 individual para sa TB screening.
15: Around $180,000. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nakangailangan ng ito, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers. Actually, na number 3 pala tayo, sabi ko. Eh, ang problema lang kasi natin, yung veterano, marami ibang sakit. So, kung dadagdag pa yung TB, eh iba dyan, may ano na heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
16: So risky na sa kanila?
15: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang parang focus to treatment for them, saka special attention.
0: Si Veterans Memorial Medical Center Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasa ng mga paghahanda kasunod ng pagsimula ng bear months. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Anya, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsang mga pasahero. Dagdag ni Samonte, nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspeksyon sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
8: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
0: Yan ang payag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakikita ng mga kumpanyang Taiwanese ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa kitna na nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ng expo kahapon kung saan 125 na kumpanya mula Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Kwok, nakikita ng Taiwanese firms na ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin ano yung makipagtulungan ng Taiwanese companies sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang ngayong araw, September 19.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinasabi nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukaran nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Bago gunitang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nire-repaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layo nitong maibsan ang epekto na napapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, naging matagumpay ang trabaho at serbisyo hatid para sa bayan 2026 ng Civil Service Commission National Capital Region. Sa panayam ng Bangod Bayang Mahal, sinabi ni CSE Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano na halos 500 job seekers ang nakilahok upang makahanap ng trabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paglino naman ni Chicano, karamihan sa job seekers ay nagpasa lang ng kanilang mga papeles dahil may tamang proseso ang pagtanggap sa mga nais makapasok sa career positions ng pamahalaan.
17: Nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City residents. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
0: Yan ang payag ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Employment at livelihood programs para sa senior citizens, pinalalakas ng QC Peso at OSCA QC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy na isinusulong ng QC Public Employment Service Office, QC Peso at Office for Senior Citizens Affairs o OSCA QC ang pagbibigay ng oportunidad sa mga nakatatanda upang manatiling aktibo, produktibo at may dignidad sa trabaho at kabuhayan. Sa ilalim ng Special Employment Program for Senior Citizens, nakikipagtulungan ang QC Peso sa mga pribadong kumpanya upang mabigyan ng trabaho ang mga kwalipikadong senior citizens. May suporta rin ang OSCA QC para sa mga nakatatanda na nais magsimula ng negosyo sa pamamagitan ng pangkabuhayan QC. Ayon kay Christine Del Andraneda Advincula ng QC Peso, hindi lamang bilang ng beneficiaryo ang sukatan ng tagumpay ng programa, kundi ang epekto nito sa buhay ng mga senior citizens.
19: Hindi lamang po sila binigyan ng trabaho, binigyan sila ng pagkakataon na maipakita na meron silang kayang gawin para po sa ating
20: at saka available yan, yes, sa Quezon City.
18: Patuloy naman ang ahensya sa pagbibigay ng oportunidad sa pamamagitan ng job matching, referral services at iba pang employment programs. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Nanawagan ng DFA sa lahat ng panig na iti

0: Sali sa digmaan sa Middle East ayon kay President Lee. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report. Nilinaw ni South Korean President Lee Jae-myung na hindi magpapadala ang kanyang bansa ng mga military asset na maaaring magtulak sa South Korea na direktang masangkot sa nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Ayon kay President Lee, hindi lalahok ang South Korea sa anumang operasyong maaaring mauwi sa digmaan. Aniya, kailangan nilang gumawa ng limitadong hakbang upang maprotektahan ang mga South Korean citizen, commercial vessel at supply ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Seoul kung paano mapapalakas ang maritime security sa rehiyon. Mayroon ding naval unit na nakatalaga ang South Korea malapit sa Somalia bilang bahagi ng anti-piracy mission. Ang pahayag ni President Lee ay kasunod ng panawagan ng Estados Unidos para sa mas aktibong suporta ng Seoul sa seguridad sa Middle East. Gayunman, iginiit ng South Korean leader na may malinaw na hangganan ang magiging papel ng kanilang bansa sa naturang krisis. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 19, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineers Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Ga. Ito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Swak sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.